0: Ah, ti yena la ka kame. Siku la kusungula loko na umana, umana swi na. Okay, umla vele mo. Ah, ti ka ka.
1: Oh, ha tshe tumkel ba book kambe. Ama gezia masele. Masele. A kona mwana mwingi set allo.
2: Okay.
1: Awshe ni blona man.
2: Kula na Lorenzo Sabati Abuni.
1: Mhm. Hoya hoya Lorenzo.
2: Amabodu.
1: Mhm.
2: Una kungena makeni.
1: Ngena makeni, ngena makeni.
2: Loku mfile. Usala ulwaza. Se nuna waka mla. Akuna nchumu singa kona so wapu nshito leswi swa ntumbuluko singa mahiwa swa ku yena a ta va lo o cinga ngani muntini akusuka yena hi xinto a ya u katini a tolo a swi nga pfumeleki abo munyika loko kuna vakunyada la nkaya va mahepu munyika nga hlayiswa mambulo wa swo se loko a cinga a xekiwe vanghana va ku lexiya mugube ku xeka yaka ya tshama ka wafana
1: ba Lorenzo hi Lorenzo so
2: Lorenzo.
1: E kombe ku vhala nyana ku tsongwana radio ka siku hezana na tsane phone. Aha, wa kuma kwats? Ba singa simama.
2: Se. Ndawo maengelo ya kona. WhatsApp ora chiziwa. La na siwe ke luna wakwe. Ava kota leswaku vene anyikiwa ndzave ku nyada ndzave mana atolo a swi tani kona leswaku ane mlavi ava landza nawu lowu wa kona manjina yenga leswaku kumbe ko va ta nchumu a ku na nchumu se o hlikiwe vanghati va ku ha lexiya mugubu xi xa tshama ka wasati
1: se Lorenzo
2: kusuka a swi karhata para ku veni yena sa suka swi hambanile ni swoswi ku swoswi u lova nyamuntlha mundzuku wa danyana a nga ha li kola ka ka wena
1: Lorenzo leswo a swi ma na ku hi xaka ganuna hi swo
2: ina swi swa ma hi li xaka a munhu wa ka munhu a nga pfumeliwi
1: entaw lo ka masiku lawa ku nga tinyanwaka kutani ku munhu kwalikere kufa mina kaka humele Lorenzo waku ahi waka valoyi ahi shaka la mina zwa koteka ku vuya ta tshama ni laha ndzi nga yi kona mina na sati wa mina ke
2: swo swi papayi valoyi ali ka ku veni a vuya swo swa nga ha vuyi u suka lowu wa na sata kwavo
1: Sosu
2: ndiwe pisizi swa ku wa ha vuya porke a swilo swa sosu na hina a hi chavisiwa tolo porke tiwona ti swo vasata va ku u nga dlitansa hi ku loko dlatsandza va chava ku tswala a hi li nawu lowu wa kuveni ku ve ni respect a hi li nawu wa kuveni ku ve ni respect sosu a ka ha na nchumu xi nga kona leswaku u ta ku yini swi ku yiviyini swi ku chakalachakala
1: Bongeli Lorenzo hi wena laka oya ni na ku tshama swaku van'wani va ta engetela kutani ku hungula kahle ku mhaka leyi
2: a swa ku tiya ku na swin'wanyana ni nga swi valaku ni ta nghena loko swi koteka hi nkarhi wa swikondlhana swi tokaka
1: basi bongeli
2: vanhu mama
1: chao chao

0: Hello.
1: Hello.
0: Hey, brother, man.
1: Leonardo.
0: Hoi, hoi, Leonardo. Hoe kom je hier? Hoi, hoi. Kom maar, laat me je naar Gezo, Leonardo.
1: Ja, oké. Als je in die olie zit.
0: Angatiki wanuna.
1: Nada, saluanga mpuku ine utumbe.
0: Hichi hichi karatu chaku chingato lovela kuchu humelela lukutsika awanuna atekwa. Kota kula kawa.
1: Ya, leso ku awansata ngashibongo sakusunguna. Ya, awansibongo ansata ngatiki wanuna. Kaila kuse. Matumura usienda June, naso matutuza ni one so mbu 2000 so one all over lawan saat so aku one saat all over lawan una so aku luku one saat o teka tuya wanuna munti na so kwa tamaru wan wan na mambi so aku enda ki luku wanuna waringan o teka tuya so va saat kumbi sini kwa wata zala munti si sanza Esok kau sahaja angan kamu nanti, poin kamu nanti, angan kamu nanti kau sah. Kalau kau seru nuna, esok mereka tiba kau sahaja. Di kalau
0: angan lagi selalu kau nuna.
1: Dah, dah orang rezeki tiba kau sah, dah kau mukum. Kau foto kamu nuna, kau jadi pelakaya lah.
0: Asal kamu halau aku, sih sih rumah aku lah.
1: I was a little bit of a
0: Hey John, leswi fanele ku ve swi maheka ku ve a mamani loyi loko swi kombela a suka ya ka mun'wana wa nuna kota kula ka van'wana hi swona.
1: Ya, swi swi koteka va suka famba kumbaka ka yehe swa suka ka yehe ya yo ka tindzin'wana.
0: Se loko a la kusuka la mutini lowu a saleleku kona kuni minawu yo karhi a fanele ku ve a yi landza na a nga se suka la mutini lowu.
1: Ya loko lo voluwini swi nga muvukile loko lo voluwini swi ta ya ka xin'wana lexa hinkwaswo xi swi vela teke se a famba vontati a basini a nga ha lombiwa wa khosa leyi swi va ku hala kaka yena
0: hi swona
1: se maraka lo voluwini a bava luya o tata ja xin'wa xa khosa a khosa o tata sasa swilo swa khosa a ya kwalara ka suka famba na yena leswi sandza
0: hi swona
1: a va nga ta va siya va ta va lomba kwala ka khosa leswi va pasa ku kwalaya
0: hi swona hi bongile mixinene na u pangalato hi mitirhelo ni Mosambiki khosa chachao 86 93 86 399. Alô?
1: Alô, é o Xen.
0: É o Xen, é Bula Ramandes.
1: Como é que já não gasta aqui tanto?
0: Oi,
1: não consigo não.
0: Nyambani kao titimela kwats ni vana na vahina va mihlakanya ku tisa miri va hati hanyela kwats
1: hankwale nkulubi
0: a hloko mhaka yi kumile lo
1: ngela makinga yi tiva a timhaka leti nga ti nga kota ku loko wansata xilo wanuna ku vona xilo wansati ngoma hisakwini a lana khala swi tika ka ntshuxa ehe ya swato ena hi tiva swaku khale ka swilivi wasata swile yinyu endla swaku nawu ya vo yi hele ku swilo loko a lowu luza ndzi loko ka lowu longa ka yi swilo yinyani ka muti wolowo swi endle leswaku a tshama swi wanuna o ya mutlhela ku basela ku phakeya kutsumi a nga suki ka muti wolowo khale a nga suki wanuna o ya mi basisa se loko swi ringana ku va tihanyela va hanya a nga yi ku wana yena a suka a tshama ka yena o ya wanuna siku le vazala ku kumana a suka hi ku loko a nsatiwa bava a va endle leswaku va tova masati sa gama a tingele mamandiya kuiki swa ye mutlhela swi hambane hileswaku na yeliwa munu aka seleyina xa ku sangula xitera sati ya tshama ko le vukatini na yena a nga suki kati ka kona sweswo ha va suka bangu
0: a cin'wana timaha ku ve va suka kusuka loku a swi sukelelaka ku ve kunene ku ni tiholova ku ni vengi ni swin'wana la swi yileko
1: swi kona leswaku zasi tini ku va muyalisa ku lahela hi wanuna nghena swin'wana zasi ku fa munu wa hina tshamisele kuti ku yesiwa swi lava ku famba ka zasi sasi kun'wana nghena kota ku sasike kuni ku wa khale a va endle leswaku a wu cingwa hi lexaka la nina hi ndlela ka swiliva ku cingwa yin'wana hi lexaka la la khaya hi lave munhu ka munhu na ka xivongo kona lava nga hlupheka xivongo sweswiya swa ha tirhi
0: a swa ha tirhi
1: nada munhu va swi lava xi famba lexi xaka xi lava n'wanuna a ba leswiko swi nga twanga ni n'wana la kaya hawa xi famba se wanuna nela loko swiliva hi nsati a nga na direct ya ku a nga tshika muti wa ku swi nga endleka a sati ya siva ithoba yin'wanyana swi yini le kaya a tshama ka nsati liya o ya leyi va tsakisana ni nsati va pfuxelana mina na tshama lana hlayisa vana hlayisa tshama leyi nga siyiwa hi mufi nsati laya leswi va nga siyaka swiyava va swi xavile a nge tuki la pala muti a tshama ka lowa ku feliwa a hi swoho a swi mahisa swa khale se va swoswi swa yinceka a ri a hi swoho a wu fanele ku aya va tsakisana va tendela swi ringanaku vasati va ku feliwa ku siniya a gava leya chaya vuya kaya leni wansati liya a nga zi leswaku za ta tshama sini ka lowanuna ku hlekana na e leya a ti tshamela ku sena se va nje ku fambelana ni vo vana ka ni vana la kaya a va mi tiva vamangiya nena vamangiya ka ni vana va mi tiva papa hi liya leswi swi nga endleka khale ni maxaka van'wani va pho e tena se ni rhandzini ni munghana a nga lei a komba vana vakwe ni vi va va komba vana vakwe swaku nan'wina vamana wa n'wina hi leni hanya mina yela ka maekeke a hileswaku a za a suka a tshama sini ya ni liwa swa ta suka a tshama sini ka yena hikuva a khale a ti hlupha hi leni kuku wa munhu loko a za a fila hileswaku a ku timhaka kuva e phenina wa yeta mikarhata ku fana na loko a suka na swileni yeke sa ha va ku tatini n'wana a va ku e xiphongo lexiya xi va rana xifaye xi ta mi landzelela ku vekati munyama hlupheka sini so endle wa nawambeti ku sa ha fika leswi nga siku ni holova se ni mhaka xiyiso lexi a mi landzi xo aleswi ni nga va ya muti a ni hali noki a va lake va tlhela wa leti a va hlayisa vana u pexa ku ntiya swona mini kona ni lava ku hlayisiwa hi wena hikuva mi kasi ku landzelela phela lowa kuva lokumana ngo wona a munyama wa ku karata kumabiyan'wana so hi mhaka leyo ka swi yalisiwa hi leswi swona swoswo vanhu swo famba madana hileswi lavaleyi
0: bongile e wana na leg na ku tshamba swa ku wandla leswi nyingi leswi swi nga swi hlaleli ku xivela mixini yana u pangalato ya mitirhela ra misambeni
1: abaoleyo
0: bas chao chao.

0: Kusakani na vavasati akuva mina ni nga feliwa hi ngwana a wanuna wa ku tatani chinga laha a loko a ni wa ku a ni nsati a tshami kaya ka yena hi ma hi ku fambelana a swi lavi ku a tshuka a ta ta tshama hi la kaya ka mina laha hikuva swa mana a nghena nsati loko a za a ta ta tshama la kala se a kume muti hi mina a nga ha lavi ku pfukwa ni switsongo xa la ka yingwani la hi ku saka se hi yena a nga kona ka yingwani ku veke a nga ta phahla a swikwembu swa ka ntamele laha ka yingwani a ni xivongo xakwe xa ka ntamele a ya tixindzwani xakwe lahaya a tshama kona a phahla xivongo xa ka ntamele mina hi tava hi ku fambelana a vana lava hi tshalaku mina ntamele i vana va ntamele va tiwa a xivongo xa ka ntamele va rejistariwa bukwini la ka ntamele a lava a nga fa va siya yingwani i va ka yingwani a lava ni tsalaku na ntamele i va ntamele a vana a va ha cinci swimbongo swo khale akuva a va vitaniwa yingwani na kule laha loko va vitaniwa yingwani ku va ntamele a mintsimu a yilwa ku fika laha a vana lava va faku a yi ntamele a ku swa fana a dlaya vana va fa kasi swoswi se swi vevukile a swimbongo ni swimbongo a n'wana ni n'wana a vitaniwa swimbongo xa mawa wakwe a vita xivongweni xa le kaya ka ma wakwe kasi wansati a ku va a suka lana a feliwile ni chada ni ya ka ntamele a swi vevuki hi ku saka yingwana a nga sukanga makateni ka mina a wanuna hambiloko u wa mutsongo ka nsati nsati a lemukulu ka nuna a fa nuna sati liya a nuna liya a fa kasi ya nsati liya a wanuna a wu mususi makateni ka nsati wakwe loyi a nga fela mindzimbeni ka nsati wakwe loko u suka wena nsingwa mina yi xirikondzo ndzi ya ka ntamele ntamele a ya tixindzwani laya tlhelweni lahaya lexi nga ta vitana yingwani hi suka la ka ntamele ya hi ya tlela lahaya ka xindzwa lexi ya ka yingwani lexiya hi vitana yingwani ko lahaya na ni ta ta tshama la ka ntamele ni xiyeka swoga la ka ntamele kambe na ni tiveka swa ku ni nsati wa yingwani a wanuna a nga cinci ka nsati wakwe hambiloko swi nga va njhani
1: i ntumbuluku lowo
0: i ntumbuluku lowo ni swoswi swi nga kona swoswi ni swoswi ni kulumaku kula xingamakano xa mina laha a wananyani a feliwe hi sa hi nuna na va nge se tsala n'wana a suka a ta a tekwa ka xingamakano xa mina a tsala vana a nuna a ku ni lava nsati wa mina ni lava nsati wa mina ni lava nsati wa mina a ku nuna ku logo a ku mukhela a siya vana a vana lava a vavasati a va kumi vukati a va vanuna a va kume vavasati loko a teka nsati o famba a va tsali a lava vanhani vavasati loko va tsala vana va vukatini vo tlhela va vuya va tala vana va tlhela va vuya ni lava nsati wa mina nsati wa mina a longele ni vana lava hi ya kaya ka mina ka kota hi nyimile mhaka leyi ni suka a wanuna makateni ka nsati wakwe loko a file a nga suki ku la ku wansati a tshamela laha a nga feliwa
1: kona
0: wanuna hi tata a tshama u ma hi ku ta hi tata fambelana hi tala vana hi vana va ntamela i vana ka yingwani va ka yingwani a ku na ku cinca hi leswo ni swi tivisaku swona para hi timhaka ta ku tekwa u ya vukatini na yo feliwa swa karhata a wanuna yena a nga chuseka ku chada loko nsati wakwe a fila hambiloko swi nga va njhani maxi a nga ya teka nsati loyi a nga feliwa leswaku leswi hi nga va phelakazi hinkwerhu hi chusekile hikuva hinkwerhu hi va phelakazi

0: Mavarakazi, abukweni swi hukile swa chuteka leswaku mfele u tekana hi mfelakazi.
1: Kambe
0: kumbula seni ya ndzhaku seni ya kanu na kulogwe lwa nga fa liya. Wena wa hanyaka mfele we nsati na wonoke. Nana swiri hinu. Kumbula nuna kulogwe. Hikusa kambeni wa nsati loyi wa wena loyi a nga fa loyi. Mina endleka xichata na wona na kumbula nsati wona swile. Vona ndzhaku ka loyi wa nsati leswaku ku endleka yini tanihi ku nga teka mina. Yena a sukile misava. Ku ni nawu la ka nsati loyi wa wena a nga fambi. Loko ni fika mina ku ni nawu lowu endlekaku a ka nsati wa wena loyi wa ku fa ka mina wa ku hanya. A ni lava ku tshamisela ni fika laha.
1: Ya, ntumbuluko wa karata.
0: A ntumbuluko wa karata baba. Wa karata ntumbuluko wa zilaa ku landziwa loko la ku wu landza u famba kwate. La ku wu landza kwate ntumbuluko. Wetlelile ntumbuluko loko lawo. Manji loko u nga wu landzi kwate a swi vevukanga.
1: Kasi ku vula ku byi kona kutani kona yi kona mingango yi tshama ku akititiwa yi nga humi khwatsi hikwalaho ka ku tsamakanya ntumbuluko lowu.
0: Yi kona mindyangu yi kaku yi nga humi khwatsi hikwalaho ka ku va nga landzi ntumbuluko.
1: Mamana Xitere bongile na ku tshemba swa ku byi sele va ta engetela van'wana kutani ku hungula ka leswi swi sileko swa magizana
0: swona. Nkomu nkomu lava ku tshamisela loko ni tshamisela ku leswaku mina ni le ka xigele xa ku feriwa ni mfela kazi hinkwaswo na switokisa ka vanhanyani kuloni na switokisa ka vatati kuloni mina a ni swi hanyanga ni swi yalile hinkwani vatitantshini wa mina wu khanda wa vanuna se loko ni tsuka vanuna lava nuna na vona ni pfimisa ku nghenisa wanuna phakathi ka majana ni nga na wona nswona swa ku a swi nge ni pfuni nchumu ma hi xikombu swi ni pfelile ni za ni karhala kusuka lahaye ka ku navela wanuna ni tshamisa swoswi
1: eswa bongile mama na Xitere mi swinene swona.

0: Hello.
1: Ichi le papai valoi.
0: Ichi le bulana man.
1: Bulana papai Louis la mashish.
0: Hoya hoya Louis.
1: Anzizo kumanje kwazi nzokhinga moka shot.
0: A loko mhaka ya hina hi liya ku kunene loko a wasati a kutani ku a wanuna a luza ne na vaumbili ngangu ni nsati wo karhi loko a hi wasati a luzaku a wanuna swa koteka ku va ya teka mun'wana wasati a ta tshama na hikwalaho ka muti lowu a nga akile na nuna loyi kutani ni nsati loyi a luzileku inaka zwa vhumetwa heti munhu ku wa hina kutani hi tshamela ka vutomi a ku vi dadani loyi a luzileku si mamani wa muti a ya teka a ya rhandza ni mun'wana wa nuna a rhwala a wu ya na hi laha ka muti lowu a akileko ni nuna loyi a luzileku ke
1: hi kakama wa nyamukhenga ka wona va kona ka loko va nga jokisi lexi va nge tumbunuko va ya va ya nghena ka michumu yo kala yi nga va fanele loko mina ndzi file laha mutini ka mina ndzi siya mamani a ya ya ta wanuna laha kaya tata a ta kula ku duma wanuna laha kaya ka mina i karatu loko ndzi file nyama maxa moya wa mina wu kona por iso swi mhaka ku kuma n'wana mandhawu loko u lava ku ta ta tshama wanuna po da tshuka a nga swi koti ku tshama kumeka ni swibatwani swilo swi nyingi swi kumekaka a swi hambani ni loko u kumana ni wasati a wula leswaku i felwe hi wanuna a ku ngoni le kaya tshama u swi twa swa ku leyi u ya ku le u ya nghozini i ku a munhu lowa ku fa loyi wena u mi woni wena ne yena n'winyi wa yena a nga sati wa kona a nga mi woni a ka mulowu ya ku lava ku a timaha wanuna devin ni nyima a mi jokisela u ya kuma swa ku o wa wunona a gi tirhi u suka hi sinajana u za feveri
0: ya
1: u bilo hi munhu wo kalanga ku u nga mu woni lexi xi faneleko hileswaku loko ndzi feliwile mina por example ku mi wanuna loko ndzi swi wona ku ndza swi kota ku lava a tichachana ndzi ti akela ndzi lava mun'wanisati ndzi tshama naye hi ku lahayani i kaya ka hina mina ni nsati wa mina lowa nga fa a ku kumeka na a fila swi nga leswaku a ndzi nga mu lavi o a nga ndzi lavi xa vumbirhi loko ku yini vanana a guwa sembrigita veko hi ku mamana ga yi ta lava ku tirhisa swilo swa loyi a nga ve n'winyi wa muti lowuya xa ndzi kumeka guwa ni vana xikwana ku mina ndzi suka ndzi ya ndzi ya aka a muti wa n'wanyana wa mina ndzi tshama kona ni nsati wa mina a hi ku ndzi ya tshama le kaya ka wasati gayani loko nghana na felo na yena na ta loko ni kwa swina ndzi tala ku tirhisa swilo swa mufi loyi a nga fa swi siya na yena xa ku endzi va le hi ku mu gohela hi ku teka nsati wa yena xi nga ta pasa
0: swikarhato swo tala
1: swi karhatile xa ntumbunuko papava loyi wa bindza loko u nga wu koti ku wu landzisela mina mavonelo ya mina hi laya ku u huma tichachana u tihakela u ti hakela yingi ya wena u tshama ni nsati wa wena
0: hi swona
1: a ku ya tekwa wena seyo kambe a swi koteki hiku leti
0: a ndzi lava ku vutisa ku hi xihi xikarhato xi nga humelelaku loko a wanuna loyi a ya tshama le ka muti wa mufi
1: a xikarhato xi humelelaku loko wanuna loyi a ya ya tshama le ka muti wa mufi a xo sungula hi lexi a nga na gezo kava ka mana tuveko hikuva hi muti wa yena
0: okay
1: a nga na gezi iya swimahu leswi a timaha a nga tiyangi hi ku podi a maha kutaku ta chikela venyi va muti loya lava va nga maxaka ya mufi va ta ka kadri phe a ku na ku chikona leti to chihula wena
0: ya
1: a chikona to chihula loko yena lowa mamana a ku dyeza ku kunyado Luigi wa ta nyamuka a wu la gezo hi muti wa wona swa koteka ku loko wena u navela mufelekazi loyi famba lava ndhawu muxakana mumbeta a tlhela ya kaka yena loko ku vonakela leswaku matwalisana swi ta dependeri kwalahayana ku venyi va satigaya loko va swi wona swi nga va tsakisi va ta ku vitanisa muta muta tshama mubula wena u gohetela muti wa hina mubula ku za muzwana ku vana lava va za va ta lomba wena
0: bongile
1: rinyima laho ta yingisela vamakadzi wa yi tele
0: bongile u pfukile ni magezi manene u yi vunile na ku tshama swa ku lava yingisileko va khilitukari
1: bongile
0: chao chao.

0: Αλλό.
1: Μπαμπαλό, όχι.
0: Ερνέστο, αι, αγόρια.
1: Θα μάθω, Ερνέστο, μου δίνει από κάτω πάντα μου και κέντρο, πάρε για κουμπέκο.
0: Α, όνει να κάνω ένα κάτσο που μπαγκάνια μου, σου είχε μιλάζω.
1: Ναι, ζήκω μιλά. Να, μπαμπαλό, μου μάνω να κονδάω λίγο, είναι παπαλό, αγόρια, που σα βάω, θα μου σε λίγο κάτω, που σα βάω. Antiswala weka wanuna angasthana nompode atama kona wa kufeliwa majiva kona va hatsama ku va hatsama ku va tsama majiva tongwa majlikinga ti hile zwa ku luku example mina ndzi salwa hi sati acha ku sangula akunzi ataka sati munwana ta mulaka la mutini ku nantsini direte onda teka mwana sato para muntu wa nongasa teka ntsangula ku ya le ku ukwena ndiya hola loko zwe seluwele isati mashimina a khatelona dina vele gigiga gakhala gigiga la ndina le khwati gamena le gakhala loko and vona loko vanga hina hlazwa vanga na ntombi yinwani ya kontseni loko vato ndzi chusa kasi ku ntshoma ndiya la mwana leswi va ta hula leswi papa lava makhwati manyingi lava kun'wana hi ku nipusiva hina a ku na u swa karata sweswi a va ha pfumeli kambe ku nyika hlaza kamba antisoko tingu ya wula siniya hi ku u ti lavela ku wa wena hayi ku u va swi u nga soliwa wone wena luya wa fambola wona wa satina fika ben purike purike a swona swi u nga twala na mamaniya siya swi soaneka purike u ta ya teka mota u vekela kaya nisi miya ni vona va le kun'wana ka wena va nga ta ku vona khwati ke a lasi liya ya vuxaka loko kha yo hela kwini agora a wasati loko ndzi yo fa mina xa a sati wa mina la kaya nompote teka wana va ta mu veka la mutini la ku fromanga wulava makati la nompote nompote loko yena hisembiwa hi ntombi vhele wu huma handle nawe loko o ze a famba a ya vukatini tshama mutsweswo a muti wa mina wu feli wu feli mina mpareke anga ta swi kota ku lwa wanuna luya na mutsika na ta wona muti wa seni na ta wona muti wa seni na wepusile ni swi vana swana swi ta hangalakela poko swona a nga ta swi teka a swi hlayisa siniya swi ta gesinya nyeti siniya wa wo hambiloko wa wanuna wa leta wa tintswala mazepa no fika ben wa wo
0: a swi saseka ku va a teka vana lava wena a famba na wosiniya
1: a nga ha teka valava vatsongo maxi lava hombana van'wana a swi nga ta saseka hambi ku kula khwatsi ku swine swona swambe ku swi nga ta kula khwatsi wawo
0: se loko bava loyi a ta ta tshama laha mutini wa mina hi xihoxo xi nga kona laha kasi a ngo no fela a ngo no fela yena mamani loyi noni
1: a yo fela fela mase ku wena u na gezi lahaya bavo gezi alahaya a muti lowa wa wena a wu na nete tin'we yito u to xiwula wona lahaya ni cinca gezi u lahaya ni semba wena loko u pfumela ku boha gondo ku khoa mbongo lowu boha madomu hi swona leswi a u nga havi u tshaa
0: ku lahayaaaga gwako ne muti hava la
1: lahaya a muti lowa wa tixaka liva ka makuhaku phela liya a va makonome loko va ta lihayani va la ku ta manda lihayani ka muti wa mani vabye wa makati wakwe wena xa u tingu ku pfuna wona a wu na
0: nenenenei hlaziwa mbilu mexo
1: mudyana vala pela hambe ngufu wa wo kambe ni vala pela xa lavai swa karata depose mi chumu yin'wana ku le chumu chichini a yi chumayeliwi tikwelikeri manera leyi wefan'wana va fela kasi loko u feliwe nona lowini and leswi swi vula swaku i ntumbuluko mexo mo swa kala u nga ta mi kuma pastori a ku xumayela timhaka to khweleta ku la ka bebe we a swa kala leswo wawo kambe
0: mongele Ernest na ku tshama swaku ta tlhela ta kumana ka xikolo yena swi tokamo sweswo
1: khanmaa
0: ta 86 93 86 399

0: Aló.
1: Auschen.
0: Hey, Brahmanles.
1: Ah, ey, da la
0: Arlindo.
1: cantante.
0: Hoya, hoya. Acha kumhako yokumele hi kiwana ka wena. Hamba tswa le vana na yena.
1: Handa tswa le vana na yena ke ka ya le amtini ka yena le aka ka yena le manga ta tsana ko. Kore te ba ba lo la na kun ma ka yi to ka ku u ye nge ta kwa. A ku ana ku hanga munhu munhu ta man man nga swi tsi to mila yena le swa vumbi ya ku ni gama ku ni ku munhu. Anga vagwa a tuka kuma ni kumbula ku a luza a ta ta luzela la naswo ka maxaka ya yena ta ma ta nghenisa ma ta tisa ku yini lama ta ta hamba a ntirho lowu hinkwawo lowu yana la
0: ni ku tshama xikuma kwala
1: se a swa swinene i ku ku fana ni lomu madoropeni lomu pfuna ku loko u lava ku cinga wansati wa lava ta dlaya a tirheni u vuyakela lamu nga ta hanga kona mai ngopfungopfu na kona a swi ekoea ngopfu leswaku va a siya vana laha mamani leyi a suka a ya le a wukatini lin'wanyana vana lava va ta mi lava mamani wa vona va ta mi lava mamani wa vona sakarata mazingela yinene hi na pii a ku wa wa tima ha mugomo wa wa tshama a swi humi kahle a swi humi kahle hikuva a siku leli va taku va maxaka ya vana lava va ta va ta ta tlhangana a ta lomu nghena lomu andlwini lomuya a wu ngheni lomu va nga kona va lunghisaku swa vona va lunghisaka muti wa vona a wu ngheni wena u tshame handle
0: ya
1: se ha hi kona kaya lani
0: ya hi swona hi bongile Arlind
1: yaaaa
0: kanimam chacha.

0: ujenje gangoma yafiki yafiki
1: Musetukoranze ko hoya hoya ka longolo ko ngoma yafiki la radio Mozambique ya fikilegi kumeka na hekari ya mukela mchai lumuka chumana chana cha uhash mchai wa lumuka province ya nyambani atolo wa drupen gama chichi lukwa heku mkanda uya shige mchavano kwa hako kashpeta kufata kwa hadi shpesa sa presenta sawa heku saa muadamu wana heku angiana basi ruanga fanelo kula ula kwa himani mamutiva kanile shukota hila radio Mozambique mohizwa basi tala heula avitu hii Gestácio Fernandes mchai wa lumuka province ya nyambani Gestácio Fernandes tuwala cha drupeni gama chichi asangulu kutinga tila kata uchaye kutepa simutakwe kwa sanyan liya kusangulu hele mpika 2003 liya kuhalazi nyamba halazi wa marasin saramadu chiputukizi sema kwenye hiyo na hingana yu mchaylewe kasikuwa hitwela hila hatuwa kuhikuwa na waha kupalu shatisimu dati shatisimu leti hakuna ni hitonga wa tukongo mula kufamini kama siku malanzela kula radio Mozambique jishitasi bungi kwa uti ingilichi katika siku hita bula shungeta nilongolo kukutani nituruwa wana wata uchai konjani logo hichuka waka yala tisimu nilunga tuparusha la tisimu leti utinka mbili lembile gilembi nga huunza henga edwera hoye hoye
2: kusungula nikombila rivali la kusa a pronunci ya shichwa nita shikenya ngu
1: ya tazwala
2: exato mas importante que na entender agora a pronuncia a parra aí a rina mas pronto o importante é perceber exato hoje vou falar de novo a música então lá olá de música da teixa da olá 14 dias mas também tem picadas do amor
1: engane manhã 14 dias berengane 14 dias

0: Hallo? Hallo, wings it?
1: Au sheng.
0: Ya bolana man.
1: Na Lorenzo Hlawatha ba re bonyisa so se mona ka maputo.
0: Al simona la kolesa.
1: Ulang o mangale le le lava go lava u badia shimuyambo loka go a u khubula.
0: O badia shimuyambo.
1: Ah.
0: Looking ga ikomele o badia shimuyambo hilaye.
1: Ndaba taba zile na mesa bawo loko akatsukile banjakazi akafamba lava ntirho se u tomila ku ichovachova maputo.
0: Aha. Mas leyi nkwayo u le ku sungula hi Obadia ximani?
1: Obadia muyambo.
0: Ah, taba. Loko hi nga yi kumi hi ta ku chelela Mr. Bawa swo?
1: Tabo.
0: Yi ya ka mali nsimu leyi?
1: Ni nyika vana va mina hinkwavo ni vatukulu va mina hinkwavo vagijani ka sipo na makwerhu Gabriel Mfundhisi Manjoko Nhlana na Joao Mavoko ka Matsolo na lokotori wa loyi kolano nga wena ni hinkwavo lava ni twaku Roberto Mundlovu Israel Reali Natali Lubombo Victoria Sithoye ni hinkwavo lava ni twaku nkarhi lowu na Alberto Langa khani mama
0: Lea Obadiah, ah, okay, tabe, that's Helena Scania, yeah, Mr. Ba. Mishi nene upangala tu emtira na Msambika, jo?
1: Anzuka angawalo.
0: Anzuku lea, ati avitigako gali simuli ya Obadiah Murambo.
1: Ya ku nakumbula, kukwa kumbula, bina kumbula.
0: Ah, anza kumbula. Oh, ita izametela. Hello. Ibrana Mandis.
1: You are not going to be able to do it.
0: Eleka 3:59 kunene ebongile ka nwetlhi ngona msomo wa kumuhi pangalata ka mitirile ya siku liganya
2: Ati makati ngenjwa ba sholul malemonza kodwa mnana khumbula.

0: Hello?
1: Okay.
0: Hello, naman?
1: Ay, jalagan dagen din. Arlindo Pacho.
0: Arlindo, hoya hoya.
1: Eh.
0: Alis mula la koleza?
1: Eh, an la vela alis mula aven. Ah, la ve Alfredo Mujoi.
0: Hmm.
1: Lo pa seu seu kosuile.
0: Alfredo Mujoi. Lia kaman Alfredo simule?
1: Al simule lia ka betini zimba lai kaman e isulai. Na maman isterin kongo, krimi de kumayo. Mateo Amina Manuel Kumayo, Mamana de Maria Gelta, Mamma Machava, no coso de la. Pavla va a tolu of Kanda, then, va, Zandana, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va.
0: Bas, mission then.
1: And mom.
0: Ciao, ciao. 4 horas e 24 minutos. Está vendo aquela mão no meu cedo de catlete? Alô? Alô, meu cedo de catlete?
2: Auxine.
0: Auxine, Bruno, man?
2: Ah, o Ayangulo, o nome de Sangana, o Bruno, o Bruno, o Bruno, o Bruno, o Bruno, o Bruno, o Bruno,
0: o Bruno, o
2: Ang kumalago on kanal siman tukulo nina dapat krisum kanto general musga.
0: Ang
2: gatulevelo wakwan.
0: Ang gatulevelo wakwan.
2: Iso seso. Iso.
0: Liya ka man simulel?
2: Liya ka tawo ang kuaw wasa sa sound sa nijun kung gadarap kung tar sa shy laka amirag. Ni tawo ang kuaw iste sa kuskala ka chenchay. Mbuto, Gijane, Lipo Mabalan, the Kamatanje. Minta wa yungkwa wame mturi yungkwa ya lakaya. Sukila kama putu, Gaza, ma provinsa yungkwa ya lakampa liki. Minta yungkwa wa mashala, sukila kaya bini manyagani, kikana, hongi, prichifilet. Minta tanyan kutu yungkwa lakaya berdu. Minta yungkwa kusunye.
0: Ciao, ciao.
2: All right.

Ava cinca mafambelo lava nga ni mali, va cinca mahanyelo ya ku xava tiyindlu, va xava mimovha, se wena u cinca ku ni mafambelo ya ku ni mali. A swa hi swona. Hi George Maluleke loyi ka Disco Gaku Liga 31 a nga givita mabiliyon. Uye nyambani ta za Louis Makwakwa, ndzi bongile ndzi nge va kohlu vabeleki.

0: horas.
1: Antena Nacional.
2: 25 horas na 7 minutos. Nós aqui na Elicari e com uma ongula ou uma junzua que é Mohamed Chan. Tivemos que falar muito lá com o Titi Mela, com o Beco Issa, as fontes são colocadas. O governo foi levado a tropa em Lecanchenchai. Até 23 graus centígrados. Quanto a papel, o governo foi levado a tropa em Lecanchenchai. Tivemos que falar com o Licari e a Mchadwini. Com o Macungu, a Ria, com a Nonga, na Ona, com a Kua, o Teca, Patle, o Sisa. O Gacote, com o Teca Mjas, o Gacote, com o Teca Jesu. O Gacote, Mane, com o Teca. A nguvu nga kohle kuba mteka mpahla mpela leyi nga tave imali leswaku loko mi fika lomu mi yaka kona mi nga xiximeli hi xirhami nakona leswi swa vavisa ngopfu swinene kuva ntirho lowu nga tave u landza wona u nga tave u famba hi laha swi lakaka kona hikusa u tave u twa xirhami enaka muyingisi ya tawuxeni mina va lati njombo ni makata ya ku hinkwako lomu nga karhi mi hi kuma na mi ri kona hi nyika xiyange leswaku va hi qhevulana a hi fambeni swin'we a hi tsakeni swin'we hikusa leswi hi swivaka swona hina hi ntsako leswi hi navelelaka swona ka muyingiseti hi ntsako hi navelele swin'wanyana swo biha ha yi khona hikusa a ntsako u byala ntsako mahleko ma byala mahleko lirhandzu li byala lirhandzu leswo i ntiyiso a swi sungula na hina leswo ku va hi vulavula ha yi khona swa khale na swi le karhi swi vulavuliwa nakona swi tsaliwile abibeleni ve li nakona gongondza u ta nyikiwa kombela u ta pfuleliwa u nga teki mali ya vanhu hi nkanu hikusa leswo i xidyoho eka xikwembu a wu xeni muyingiseti hi khensile a ku va mi swi kota ku va mi longoloka na hina ka mintirho leyi ya mixo mintirho ya radio Mozambique leyi nga yi kumaka hi 90.9 ka frequency ya mudlada 88.8 mugangeni wa le ka mapayi 97.9 hi le ka masanjena 89.2 ekaya ka ndhindhiza 101.7 le ka masingiri kambe muyingiseti u nga yi kumaka www.rm.co.mz ka internet sweswi a ni ku dluma amamega la ka www.rm.co.mz hi lana se ku lavaka ka nawu le karhi u tirhisa amamega la loko u ri karhi u tirhisa mamega se u ta yi kuma a ni ku swi tirhisa swinguva swi pfumetaka ku va u va laha ku nga ni mamega kumbe ku nga ni a redi la internet hi nga swi kota ku va u yi kuma na u ri kona a swa ha siniseki leswaku a ni le kule mina u nge ti ni kuma hambi wa pecha ya matiko ya le handle Estados Unidos bya America kwini kolomo u nga yi kuma hikwalaho ka www.rm.co.mz

Misetsi tsentso kwa mufe u jeno mukhavele loko aku hinga tsika swikoxane swanga swi ngo guga ni xikomu wena u funge u gelegele ntse loko lizarisa le kuvavala kambe nga munyikani xiginya kumbe swi nga yantswa bokonyolo honi kambe vakona vavanuna lava tirhaka va nga yamukeliwi khwatsi kaya va chuliwa mavito ku hlamusela vunanga leri swi ahlani swa kamparuke u nge papanya khadle woni yini bava la mali siku ni siku mamani kaya a muhlupha vizinyu va ka hina vizinyu a hluphani.

van'wani va ku hi ta tshama kwala barakeni laha hi ta famba ka la rixaka hi ta biwa la lixaka ku se loko no famba sweswi ni ta biwa ni famba ni mpundzu ni ta biwa swandza ni tshama la barakeni mamani mi dlaya a vutomi laha vavanuna hi maendlelo lawa ku vula ka Isaac Mathuse Isaac Mathuse a li ti hlayiseli nuna swo hikusa a nuna wa kala a li a nuna wa kala loko u nga ti hlayiseli nuna u ta xaniseka ngopfu swinene na wena hikusa u ta famba u kumana ni u famba u teka vanuna va van'wanyana hikusa wa wena a ku balekile se u ta kumana tona tintombi letiya ti nga ni huhawu nakona ti nga ni nkani ku fana na wena se mi ta lwisana

mbula na nguna vatate kumbe nguna tihlangwana hikuva loko li vamamani hina hinkwenu ha swa vakule na vabazi a tswala hina ndza tshemba nge swi va kona mukhwaya nga kona masiku lawa yeka wanuna nga swi kateki wa nsati la kaya a suka famba Johannesburg mba hangana a wu loko a nga se fika joniseli wa nsati a sa boxa ndlela ya ku famba ya lomi nkintari a vakulumi wa ku vona nyimba la kaya va tlhela va hlamala swo nyimba leyi kumeka ku hikusa noko a sukanga na nyimba la mutini a kumeka Johannesburg mba hangana kutani xikwembu xi nga tsandzika nchuma xi feli ku humesa nyimba leya i va ta khani ku swondzwa xikwembu ba mitirho yakwe o tlha nghena ndzi na jinga ndzhaka liya a ni na ku lorhura va Johannesburg a ta tlhakamela henhla ka ndzhaka o mba hangana kambe leswi nga u ti nyike xihungwananyana porke makwengele nga loko tshawu a chingiwa hi solteri yelwe wanuka wa nsati loko a chingiwa na nga nsati wena u le nghozini makwerhu a n'winyi wani na teka ni ku

0: Mandla ya kubasa i vutomi byinene.
1: Mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi.
0: Tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela.
2: Wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027, mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: Mangisetse fa ni mfumo loyi a nga le karhi a hi pangalataka timinti leti hi fikaka ka nkarhi wa 5:45 hi nkarhi lowu mangisetse hi fanele ku va hi ku nyika swo swinongonoko matimu ya siku vuyingisete rinene.
1: Matimu ya siku. Hi 5 ka setembro wa lembe la 1997 kuluzivutomi Madre Teresa de Calcutta.

hi 1946 Madre Teresa. A tlhelele a endla a swiboho swintshwa vuton'wini lakwe, a ve a sungula a nhlangano wuntshwa wa ku amukela lava va nga le vusiwaneni hi ku va a dyondzisa a ku lerha ni ku bala. Hi ndlela leyi ku tumbuluke nhlangano As Missionaries de Caridade, a ve a hlawula a ku tshika a titshomba ta misava hinkwato. A hlanganise vatsongwani lana sanguleke a ku va dyondzisa ku lerha ni ku va va tihlayisa hi vubasi. Mintirho a nga yi landza siku lin'wani ni lin'wani, a le ku hlengeleta a swihiwa, a tlhela a dyondzisa ku va ku vekiwa a ku tshemba ka Xikwembu. Hi lembe ra 1965 Papa Paulo wa ntlhanu na mune a chuse ku va nhlangano wa Madre Teresa de Calcutta ku phalala ku ya ka matiko man'wani. Hi ndlela leyi madoropeni ya matiko man'wani ya misava ku umbiwe a tindhawu ti nga amukela vanhu va nga le ka matshamela ya ku pfumala. Hi n'wi ndzela mintirho ya Madre Teresa de Calcutta a kume xihiwa Premium Templeton hi 1963, a kume Premium Nobel da Paz. Madre Teresa de Calcutta a luze vutomi hi 5 ka Setembro wa lembe la 1997 ka ntanga ya 87 wa malembe.

0: kota sawo ya unangala kaya kankari.
1: Biku wa shitsunzu shumayelani Biku wa shitsunzu shumayelani ni janza la malanga. Biku wa shitsunzu shumayelani ni janza la malanga 2026-2027 ekola kakuva kungatsuka kuvoneka El Nino eshifunza nkulu Gaza. Kaleti yelana kani kulumukela ka janza. Kunyimeliwa leswaku xifundza nkulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku womisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, ahiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
0: Votação é o Nangala Kaya Kankari Wansi Mansima.
2: Banasterisco 744 Cardinal Cafon Lawena, Langalana Vangetengom, Ekulanza, Ukuker Votare, Utsala Kodigo, Lelfimo, Ulnavelaka, Se Utsala Male, Ugamu, Ukufirmara.
0: Logo Pasamini de Getalaya Vangete, outra delegação. Se Ulanga, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbaka Kona.
2: Ingisalami Hanzo, Emigrela Enquayo. E tireme em quatro.
3: Mangisethi lembele lebele ku nga tshika ku voneka xihala xa ku xanisa ngopfu swinene eka miganga yi nga leyi nga ki ya n'walungu ka swifundza nkulu Gaza swi fana ni swifundza swa swigubu, masanjena, mabalani, mapayi. Nakona swi nga tshuka swi voneka ka miganga yin'wanyana leyi kalaka yi nga xaximetiwanga kambe hi fanele ku va hi byala hi londzovota ndzongo loko wa ri kona nakona hi londzovota lomu ku voneka ka mati ku va hi byala swibyalabyala leswaku loko xiharhi lexi xi fika xi hi kuma na hi tshamisekile na hi ni swakudya ka matshala ya hina.

0: hayi na mhaka kambe hi la ku fofokara ni vayingiseti va hina muyingiseti mpfhukeni hambi lawu sawu sweni lexiyile mukudlwana wa mutwa xivuri la ele va fofokeri va fofokeri hi
1: okangena
0: a wu xani mukudlwana hi bulena mani la badzimba ri xa njhani ka mareisi hambi ali wansati va li thokoza bava impela inaka mukudlwana i nga hi byela ta maxele ka maleyisi mi le riwa dozi ya
1: swona
0: riwa 11 hi swoho ina mukudlwana so hey yo biya le kambe u ta ku yini mfuti endlela yin'we ku nga vula Alberto Mashabela u kada kwale tense u telefoni hayi chayele kuzoko alo hawu fambile a ku na swa ku hayi ni ta nyika ta muyanga ku atendlera foni la mina hayi khona swi kona leswo munhu munhu a ni khambelakwe lexi nga sala so hi ku hi ti tiyisela kambe na hi swi tiva swa ku hayi hi ta famba hi chayele inaka mundzuku ma mintirho ya n'wina hi yini ya kona mukhulwana
1: amuntlha ni nga ta yelela ndzaku hasi ntirho ya mina u lava ku sihelela tisimbi sese hinkwato swo swintsutsuvana leswi ntsutsuse kwala khumbini ni yingisa leswo swi pfula
0: ya hi kusa loko mo sahelela tisimbi na ta switsutsu mi nga tshuka mi gweletiwa hi magezi phe
1: a u bewile swoswo
0: kwa badzimba hi bonge ngopfu swinene va rungulo hinkwavo ri wa 11 inkomu swinene nono ulinzi bava wa vona manje.

0: Ela magigi wa churi
1: impela
0: loko uzwa ukuthi ku gi wa bela swa ka afikile
1: afikile baja ikona le isimo xa tona ke ri ri kanzela vana va hi
0: amtsonane
1: a xi kumbe wo fa indlela wa ga indlela ni zwa ufike ku shura la
0: eh loko ni tshuka ndzi ya seni ka masienta hundza hi kolani wa swa ku hi ntiyiso leyi mi hi vulavulaka kumbe mo vulavula radweni leswaku vanhu va ta mi khuza leswaku n'wina va ka magiga mitsonani na ku vona
1: utemela mbangwa wa xibuti lowuya sekuenge kilometri un'we hakule jezitonikumu
0: u hundza mazanga laye
1: loko mazanga wa siya kuwa laya xitolo
0: so u ngirimela nyana u nga ku ya ka lisilo nyana
1: loko fika laya u ngo hika ka nyavira kwala kusuhani aa nyaviro umkumi
0: aha mina se ni tile mina namuntlha leswo ta ni vona ni fikile vanovela hi nga hi byela ta maxela hi ti hi ta kona ka
1: xisanku
0: titimelilekurhulele ku kahle se makungu ya n'wina makungu ya namuntlha na mundzuku ki yomphe u ta ku yi hinkwaswo swa laveka nakombela a misinya phe hi yo hi mhaka ku va hi fimula moya wa kahle hi u kuma moya lowu nga ri na lithulu
1: van'wana va swi tivi u tsemelela vamyangu
0: wo tsemelela ku sala ku yo ba
1: misinyaleke hi fimula la yin'wana mimirhi ya hi dala
0: yin'wana mimirhi i ntiyiso mukhutlwana hi bongile ku va mi hi qongelele mixo unene migqivela unene ha swona enkomu se zaora xi na 30 minutu swi karibulani vayingiseti wa vonike mun'wani muyingiseti wa hi ku ehleta ka riqingha ya milosa a ku xini ri xile muyingiseti allo eyi muyingiseti a mi pfukeni a ku xini muyingiseti a ku xini
2: a ku xini
0: wa vonake
2: a nkhomeni
0: efeloko swa twala
2: movhetele ku swela ka tona a nga pfumeli ku ve ni hamba leswi swa jackpot leswi
0: leswa majackpot u mutirhi na wena khumayi u ala kuma ha ma jackpot munhu loyi a ri yaka swibangu a xavisa sope
2: hi tirete a nge fikisani ndhawu hambi va ku tikumela ka tirhisa le jackpot
0: swa karhata swa tika vutomi leri mali ya kala
2: hi nga handle yi tsemeka na khomeni ku rhuleni bava muyanga
0: hi swoho
2: a vutomi le va ka khumayo ni va ka nyawuli a nge heke heli rungoli swa le we swi kuma a ku tsona na loko ni ku tovola na bava novela ka xisani se
0: vona a va tsonani
2: a ni swi tivi va ka novela a va kona lo mukhomini maje a ni hlawulela ka khumayini timbilu masevu tsona masoka ni va ka nyawuli va kona la loko ko huma gwala na zenyi ni nyama maivavona swilo swa ku tlula vutomi
0: va vitanana hi swi vona
2: vose va li n'wina tshamani hi seni enge swilo leswiya i vutomi la ku va ta swa va fikisa kwihi
0: aloko va na nyama vele va vitana vele heyi ta hi takela a xikhele ku va ku deni
2: kanyaa ku rholeni mavo se a swilo swa tona leswi se a ku cinca misava leyi a xikwembu hi ku pfula bibele a ka ha landziwi nawu lowu nga gwaliwa xikwembu munhu wa endla swilo swa ku swa ku hambana ni tiva ku veka hosi okay.

0: Natumikisia 9:20 minutes shinga rokwe tlamita mchinani chinani ya nyambane kova ya takuma toka tukisan mela nunita fire to the snow
1: doka dokisanu adzongeni katiko
2: mabulu ni varambiwa zvikalo kutani maonela evenset
1: zvigivela hinkwayo lana a radio musandike
3: kechiri mungano muyingiseti hoyahoya aka bulu bwa siku gin'wini gin'wana hi ku tirhisana ka switichi zinharhu inyambani ka gazani ka maputsu a xigelo xa ku kumeka ka hina ka siku ga nyamuxa ku fana ni vhiki gi hundzileku ku lawula hi mihlakano ya ku tlengeta miri ravi ga lomu swikolweni ma maheka maphikizana lawa kwalomu ma provhinsi ya nyambani na mahi maphikizana ya wu 15 mama heka madoropeni ya inyambani ni machichi nyamuxa hi siku ga ku landza le ga ku mbitisela kutani ku kiyela siku gin'we ntsena ndhuna ya ku sangula ya tiko ga musambiki Benvinda Levi yi ta kumeka doropeni ga machichi aka kampu Valdemar Fernandes kasi bya byi kota aku vhala ku rhangela kuwa ku vhala maphikizana lawa ma kona maprovhinsiya hi ku tsalangana ka wona ma nga tihita ni ku tikombisa hi byinene ka maphikizana ya ku tsalangana hi vulavula hi maprovhinsiya lawa ma nga chikela ka xigava xa ku mbitisela aka vukhaveli ga xikhumba provhinsiya ya Nampula ni provhinsiya ya ka maputsu yi chikele aka ku mbitisela kutani aka finali ya maphikizana lawa aka letiyelanaku na handball 30 ni sofala va chikela ka ku mbitisela kasi loko hi cukisa edzongeni ka tiko provhinsi ya ka maputsu hi yona yi nga tikombisa ngopfu ka basketball hi ku chikela aka xigava xa ku mbitisela hi vavasati ni vavanuna kasi loko hi cukisa edzongeni ka tiko kambe ka wona ka provhinsiya ya inyambani leyi nga kwalala ngopfu yi kalaku yi nga kumangi mihandzu yinene hi ka vunyingi bya mihlakano leyi nga bela provhinsiya ya ka gaza ndzhaku ka loko ku tlheliseli ntlawa wa basketball ya kutani ya volleyball ya vavanuna aka vavasati a tikombiseli hi byinene aka nhlakano walowu wa volleyball a chikela ka xigava xa ku mbitisela kutani fidala makunu hi leswi hi nga nazo aka byinyingi byi nga maheka na ku mahekileku tinyingi kambe aka mamodalidad lama tivekaku modalidad individuais makunu hi ni varhambiwa laha varhambiwa va provhinsiya ya ka gaza ni provhinsiya ya nyambani na ka hakiyelaku a murhambiwa wa provhinsiya ya ka maputsu loyi a chikelaku ka xikhati lexi vuhendleleti bya longoloko lowu gimandleni ka Luis Batista aka usasiseli ga michini kasi aka ku hendleleta hi mina Idrasio Makondela xitichini xa radio Mosambique Msoro Provincial ya ka gaza ka chaichai kuna Alfred Muyanga kasi Joaquina Vilankulu hi yena a khometelaku leswo hi xinyimo xa provhinsiya ya ka maputsu makunu hi ta losa varhambiwa na hi fela ku hi va losa ndzimeni ya ku hi ta sungula ni bulu aka siku leyi ga nyamuntlha kota hi wulileku a maphikizana lawa ma simbela ntsena lebyaku hi la ku tiva kota ginga siku ga ku mbitisela ka leti yelanaku ni zwibelabela hi la ku tiva ku byini hakunene byi nga maheka hi mavonela ya vona kwalomu provhinsiya ya nyambani ka madoropa mambirhi ho rindzela ntsena na hi nga se sangula ni bulu a ku losa varhambiwa kasi bya byi kota ku hi ta sangula ni bulu ka siku leyi ga nyamuntlha makunu hi tsaka hi loko hi tiva leswaku muyingiseti u kona kasi bya byi kota ku tiva ku byini maprovhinsiya lawa ya manharhu ya dzongeni ka tiko ku nga tshimatshima ya hina ma maheleku ku fambeni ka mihlakano leyi ya ku tlanyeta miri makunu a xitudio hi ni varhambiwa va maprovhinsiya manharhu hi na Lourdes Mashava wa provhinsiya ya ka gaza murhangeli wa mitiro ya lavaswa mitiro hambukambi ni mihlakano ya ukaneta mira ka provincia ya Kagaza kasi hine hina dinishi arlindu yena anga murangeli wa ravi ga mihlakano ya ya ka mitiro ya kutalangana na kupatsa ku mihlakano ya ukaneta mira aka mitiro ya tagonzo hichinyimu cha provincia ya Kamaputu kasi hini kari ya mitiro ya tagonzo ma provincia Nyambani Jacinto Josai Hamilosa na isangula ku hi murangeli waletia lana ku ni maravi ya kutalangana kupatsa ni mihlakano ya ukaneta mira ka provincia ya Kamaputu Dinish Arlind Gichilo hoya hoya
4: aushe kalmambo
3: Lourdes Machava hoya hoya akabulu gatresano switichi zvinharu Maputo Gaza ni Nyambani
5: Inkomu hi kensa ku rambiwa hi tlhela hi pfuxelani vayingi seti hinkwavo lava hi twaka hi nkarhi lowu vaka Gaza vaka Vanyambani ni vaka Maputsu ni hinkwavo lava hi twaka hi nga nyimekiki hakona khani mambo ra timitshambisa
3: hi ta losa a valunghiseli ni vaamukeli va mihlakano leyi ya 16ª edição ya majogos desportivos escolares Jacinto Josai e Lucido
6: avuxeni hi losa a ku rhanga a vahanyi va lomu xifundzha xa Nyambani hi losa va ka Gaza hi losa va ka Maputsu na hi vula ku hoyahoya ka ntlangu lowu hi nga ka wona masiku lawa kusuka vhiki gontle
3: hi byona Dinish Arlind na hi nga si nghena aka letiyela na ku ni mihlakano leswi hi nga vilisiwa byona hi la ku tiva xungetano hi ku kumeka ka n'wina lomu maprovhinsi ya Nyambani ko kiyela siku dyimu kasi musuka ku tlhela ka Maputsu muti zwili muamukelekisile ku yina u lunghiseli ga mihlakano leyi yi fambisisi ku yini
4: bo hlasi ben lomu lomu wa Nyambani a vatsongwana va hina ni vateki ku va ti pfuxa
3: bongele kasi Lourdes Machava ndzimaha a xivutiso xa ku fana
5: Hey, rhandza ku khensa ngopfu swinene ku hi tshama xweni hi vula leswaku hina va ka Gaza hi kona haleni Nyambani hi titwa hi li kahle hi amukelekile na wona ntirho wa famba khwatsi hi laha swi ringanaka ku va wu famba hakona
3: Jacinto Josai a wu lunghiseli leki n'wina hi n'wina mu nga amukela u nga hi byala hi xaxameto nge fambise ku yini hi byi swi nga vi byi karatu mu swi kotisile ku yini kala ka xikati
6: a ku lunghisela ka hina a ntlangano lowu wa kumbe ka mitlangu leyi hi lunghiselile zwin'we na hi na hi tirha ni ministerio de educação e cultura ku nga vurhangeli lukulu ka lomu Mozambique hi tlhelo ka dyondzo ni mihlakano kunene zwinyingi leswi maheleke ku kotisa ku ve vinyi va muti hi viyimeleke ku amukela a vamakwenu ku tshukala a tiku gondle hi lunghiselile hi zamile a ku ve ma a mitirho yontle kasi ku fela ku hi amukela a matlhelo wontle ma tileko a maprovhinsi wontle ma tileko kasi ma ta kuma ku tshamiseka loko na va vula leswaku a mitirho ya famba kunene hileswaku mihandzu ya mitirho leyi tirhiweke kale kusuka loko hi tivile leswaku a mitlangu leyi yi ta lomu a provhinsi ka Nyambani ntawu hi zamile ku lunghisela swin'we ni ministerio kasi ku va ta kuma aka ku etlela va ta kuma a byakuga va ta kuma mandhawu ya ku va ma kona mitlangu leyi va tiseleku hi maprovhinsi ya ku ta lomu Nyambani
3: ku ni mitlawa ka xikhati yin'wana yi nga ta na yi tikhala hi ku yi bela na yi nga ganga hilaha ku lavekileku na yi xanisekile ngopfu kasi kuga mitlawa yin'wani kumbitiseleni ka mihlakano a yi tikhalisa leswo byi mahekile masiku wonhle ni ku masiku nyana basi
6: a ku tisa ku tiva a ku lunghisela nhlangano wo karhi ku lunghisela khuwu wo karhi hambiloko ku va lamutini wa wena bya karata hi kuma loko hi masiku ya ku sungula byi karhatile purke ku tisa ku vona a ntlangu lowu wumaheka lomaxixi wumaheka lomudorobeni ka Nyambani a vanhu tenki va ta a van'wanyani tenki va ya maxixi a van'wanyani tenki va ta sena entawu akameni wa ku sungula siku ya ku sungula hi laha swi nga karhati hi kona hikuva a swin'wana michumu a yi nga hlanganisiwa kumbe ya siri maxi hi loko na verdade swi mahikile leswo a province ya Nyambane a ministerio ni ma delegation ya lawo mangata ho tlhini hi wumbanile kasi kuve hi va a tirho lowu kasi kuve hi ta kuma ku nhundza ka nchumu lexa kuva ku ni swa karata vanhu a va ta hi kule a va tshikela na vakarele a va lava ku ga deposit hi siku ga ku sungula tinki va nghena lomu ka makampu kasi va sungula ku va maha mitlangu então tinha que ganhar isso o yonk me dá uma casa que ele tá correndo que ele monza cachou um leite leves mesmo assim o lau a gosuka se o gosu ngula logo se mexe leves a ganhar nível ninguém com ele tá com uma marioné o me encontro casa que fala que eu vou na cona rico nem que falta a coco que ele longe se gasta feito a monza cachou mesmo assim o lau nunca caiu já a mãe que leves ama delegações perdão ama delegações já mais com mais a curga já uma famba no campo com uma bela e mandar o ia que ela cam já uma coisa que só mais para o que ela é muito
7: Zona é a província ya ka Gaza cuve província lei inga wina zihiwa hi ku tala ka 15º festival hula hula hi provinsiya ya ka Maputo aka lembeledi hi chikumbiso ni ku pimanyisa ka basketball a provinsiya ka Gaza loko inginile yino betetelwa tsena ku nikile kambe ati mhakata ku ku tlhelisiwa a tlawa lowa volleyball ati mhakaleta ku tlhelisiwa ka tlawa wa volleyball hi zvikarato zvinga kumeka zwingata kumeka zwinginile ka mapimisi ya yinwani mitlawa ya vanana lava nga sala lomu a provinsi ya Nyambane
5: a swikarhato loko swi humelela loko u tolovela ku tshama na u vulavula hi swona swo gama se swi ku cinca u tshamela wa swikarhato ntsena kasi hi dyondzisiwe kutani hi masungukati loko swikarhato swi humelela hi yo fela ku va hi swi veka tlhelweni hi teka leswi nga swinene hi famba na swona hi ntirho lowu tanihi vahanyi tiko va ka Gaza hi tolovelaka ku va hi famba na wona eka swirhalanganya swo tala leswi hi livanaka na swona rhandza ku vula leswaku a ku ve ku humelelile swikarhato swa ku tlhelisiwa a majaha ya hina hi ntawa lowu wa volleyball va tlhela va ya kaya a hi swona leswi hi ku entelela swi nga va ka swi hetile matimba hi zamile nambeloko hi swi tiva leswaku swa nghenela a ku endla hinkwaswo leswaku a vatsongwani va hina va kuma ku tiya hi va fanisa ni masocha loko va li karhi va le kulweni loko ku wa lin'we lava salaka vo teka xibamu va ya phambili hi leswi hi nga va dyondzisa xona vanana va hina va fambile lava nga swi kota ha kona hi rhandza ku tsaka ngopfu swinene hikusa lava xisati va tikombekisile a wu nhena gazi la vona hikusa ku ta fika nyamuntlha ku cima va sungula ku bela va nga nga feyila a xikhati nambe xili xin'we ntsena leswi swi tikomba leswaku ni lava vavanuna loko a vo va va li koho a ku ta ve ku fambile hambe a vo va siya va lixani na mun'we ntsena ntirho wo ta va wu fambile kambe rhandza ku khensa ngopfu swinene hi ku leswi swi onhekeke loko hi ta muka kaya hi hayisa mahlweni ku hi ta ya swi xopaxopa hikusa a swilo leswi swi ku humelelaka na se wu liseyo swa karhata ku va u swi tiva ni ku swi lunghisa swi va swi famba hi ndlela leyi nga yinene maje vatsongwani va hina va tirhile hilaha swi ringanaka va tirhe koho loko a ku nga humelelanga swirhalanganya leswi na ni ku tshemba ngopfu swinene leswaku a hi ta va hi tlhela hi ya kaya na hi hlekelela hi ku tlula mpimo kambe hinkwaswo hi swi vekelaka ku hi dyondzile nyan'waka hi ta dyondza swi ya mahlweni swi nga kala swi nga ha tlheli swa ha endleka hi makhambi lama taka hikusa se hi ta swi tiva leswaku hi fanela ku endlisa ku yini ku va swirhalanganya swo fana na leswi nga ta humelela hina hale Nyambane swi nga ha tlheli swa humelela emasikwini man'wanyana
7: a minchumu ya ku fana ni leyi n'wina kota vurhangeri ka man'wani a byi lomu ka control ya n'wina byi sukela hasi kota swi tivaka ku amaxokuzi xikolari ximihlakano ya ku fana ni leyi yi sukela swikoleni yi sukela ka mandhawu yo tsalangana byi ni leswi mi nga swi gondza kasi ku bya swi kota ku byi nga kumeki mu byi wonelela khwatsa aka maedison ximatama
5: ku karhi ku tirhiwa futhi hina a hi sangulile khale ku tirha o va leswaku a munhu i munhu maxa hi sangulele khale ku tirha loko va ta ve va hi hlamuselile hi leswi va nga ke va swi kumele ku hi ku rhanga le ka Maputo na ku nga se tiwa haleni hi zamile ku lunghisa, hi tshamile ni tinhlari hi swi lavetela, kambe tanihilaha u nga vula hi kona hina haleno hi tiva a ku langutela swa leswi mayelana ni leswi hi tlhariseweke ka swona. Kasi ya ta ku langelela mabeyi, ta ku langulela masedu la ku za u li vona swa ku leli hi lona lela hi lona hi na lona u tlharilela. Kasi ke ku yisiwa mahlweni ntirho wa ku langutisela seno, hi tirhisana na wona mandzawulo wolawo ma fambelaka ni ku hlamula toleto. Se hina swona hi na tona tihlamulo haleni ta ku va hi twisisa leswaku kasi kahlekahle ku fambile yini. Loko hi tamuka kaya swi ta ha swi ya landzeka seno, timhaka ti thethiwi ku fambeni, mhaka yo lulamisiwa yi voniwa leswaku yi phazamise kwini, yi nyima kwini, yi tekiwa hi ta kota ku tshama kaya na hi hlanganile madoda ni madodakazi hi vona leswaku swi fambisi swoleswo hi mhaka muni, a ku laveka ku va ku kumeka yini. Kasi hi tiveka hansi eka vatsongwana lava kumbexana vona va ta ve va nghenelelile na vona va hi swi tiva, a ku na loyi hi nga kotaka ku nyika nandzu enkarhini wa sweswi. Tanihileswi loko swi laviwa swilaveko leswo, swi laviwa ka vatswele, swi laviwa ka vatsongwani, kambe lava hi tiselaka swona hina tanihi urhangeli hi lava va nga vona va tirhisanaka na vona hi vule hi tinhlari leti ti va tlharihisaka ku va va ta kota ku fikela eka xigava xa ku va va za va kota ku ya nghena mitshwantshweni ni vatsongwani van'wana. Xileswo a swi se koteka sweswi ku va hi nga tiva leswaku ka swirhalanganya sweswi swi endlekeke swi sunguliwe hi mani, swi endlise ku yini, hi mani loyi ka tindzawulo teto a nga va pfuneta, hikusa vona voxe a va nga ta swi kota ku va va nga swi kota ku va va honetela swilo leswi swi ta veke na swi endlekile hi nawu wa kahle ku va va nghenelelisa swin'wanyana swo ka swi nga laveki. Xileswo hi le ku tirheni ka swoleswo, hi na tona tihlamulo, kambe tihlamulo leti ti hi nga ta vaka hi ti kota ku ti landza khwasi na n'wina hi ta n'wi tivisa leswaku laha ku fambisi leswi swi nga mayisa leswi hi mhaka leswi, a nhlelelo ya swona i ta va leyi.
7: Bongile, hi ta nghena ka Dinisha Rilindo. A provincia ya ka Maputsu yi tile yi hlomile matlhari ku ni loko hi cukisa ka maprovhinciya manharhu ya dzongeni ka tiko, Nyambane, ka Gaza ni ka Maputsu, i ntlawa lowu nga tikombisa hi byinene na provhinci ya ka Maputsu. Ku ni final ya basketball ka vavanuna ni vavasati, final ya football, ngopfungopfu ka ma-modalidad ya lama tivekaka ngopfu. Wo va tirhi munhu mu nga humaha ku zaha mu chikela se
4: bo fane swa hi hlaya masiku ni saku a hi hlayile futhi swa ku bo hi ni ve ni xitrateja xa hina hi nga va xa ku realiza ra festival provincial ani pasado. Hi laha hi nga langa vaatleta, hi langa materinadori ani pasado, va sungula ntirho lembe leyi nga hela. A lembe leli futhi va tlhela hi hamba majogo xiditreni hi gama hi tlhela hi ya va kuma xitaxo. Entawu swi vona swa ku wa xitrateja lexi hi nga xi hamba xi pfunile antila, xa ha pfuna antila hi nga kona.
7: Nyamuntlha hi siku ka ku mbitisela ka mihlakano leyi hi wulile ka vavasati muka final ka football ni basketball, ka vavanuna muka final ka basketball.

0: kuve hi huma lebyi hi nga hi tlhela limandhawini ya hina lawa hi matoloveleko.
1: Hebyona hi fambisa bulu kusukela kwalomu doropeni ga Nyambani xitichini xa radio Mosambiki. Uula leswaku Jacinto Josai, uula leswaku a xperansa xa n'wina ku rindzela ka n'wina ku mi ta kuma mi ta chukwatisa nyana hi laha ka modalidades individuais ama modalidades collectivas mi no sala ni basketball ni volleyball.
0: Majambi kaleswo a mitlangu leyi nga maheka na Verdade ni lava va hi vonileko ni lava hi tivileko hi tihitile ku va leswaku ku tisa leswi nga wula a hi veli hoche i ya maprovhinsiya matili na wona na mahlumeli matlhari byi nyingi leswi nga maheka maji hi ku kala hi nga swi kotangi hambi ka leswo a swi vuli leswaku hi ta tlhela kambe hi vi leyi hi nga hi kona hi 2024 hi chikwatisile ka lexi khadi ha nyimela a mihandzu kambe leyi ya mitlangu leyi ha nyimela ku nyamuntlha.
1: Bongele Lourdes Mashaba, loko ku lawuliwa hi mihlakano yo karhi na hi chikela magumu ku fana ni leswi a ka ha wulawuliwi ngopfu hi mihlakano leyi ku fana ni leswo nyamuntlha amandzeko a ndhuna ya ku sangula Benvinda Levi a ta tivisa lomu yi tubiliwa kona mihlakano yi taka se hi tlhelo ka n'wina mu pimisa yini kusukela ka leswi kasi lebyi kota ku mi ta chukwatisa mihandzu leyi nga kumeka hi kalaku yi nga sasekanga ngopfu ka ma modalidad hi ku tsalangana ka wona.
2: Ntirho lowu hi salaka na wona ku tlhetlhela hi ya sungulisa ku tirha hi rhandza ngopfu ku tsaka hikusa ka modalidad ya atletismo leyi hi nga kumeka hi nga ri na nchumu ku fana ni basketball laa lembe leyi la 2024 hi nga ri na kona hi kalaka hi nga kumangiki nchumu atletismo yi khupukile ngopfu swinene hikusa hi ze hi kotani ku kuma swihiwa swo karhi ivi ntirho wolowo kasi ya ka basketball swa ha fanela ku va hi tlhela hi ya hi ya tirha ngopfu swinene lana hi nga ta na hi hlumile ku ku tshemba hi laha ka vhuka ka handball kasi ku hi phazamisile loko hi swi kota nyamuhla ku wina hi nga tshika hi kumaka tirhiseri lugari kambe ke hi rhandza ku vula leswaku hi ta tlhela hi tlhela hi ya hi ya sungulisa ku va hi tirha leswaku hi ta tlhela hi va hi ya aphambeni hi ku va hi kuma xitshamo ku vula kana kulori loko mi le karhi mi bela ku lunga mu nyimela tinhlamulo timbirhi u nyimela ku wina kumbexana u nyimela ku winiwa se a swa sima hi ku va hi nga swi kota ku va hi li kona hi tlhela hi fika kwala hi nga ta fikelaka ko hi kalaka hi nga se va na ni ku tshamiseka swaku hi ta ve hi le ka ndhawu yini hikusa na ka mitlangu leyi ya yexeyexe hi vulavula hi ta ncuva hi ta xadrixa hi kumeka hi titwana hi le kukhwatsi ngopfu swinene ku seni u tlhela ku hi nga tshika hi kumanyana a xihiwa xo karhi kasi swoleswo hi leswi swi nga ta hi nyika matimba leyi ya ku hi tlhelela hikusa hina ka football masculine for example hi 2024 a hi swi kotile ku va hi li ka ndhawu ya vumbirhi na hi siyiwile ndzhaku hi 30 maxa hi fambile na yena ku ya fika magamu kasi va modalidad lawa ya nhlangano hinkwawo a hi swi kotile na kona ku famba za hi ya fika magamu hi tlhela hi swi kota ku va hi wina kasi lexi nga hi salela ku va hi tlhela hi ya tlhela hi sungulisa a ku boya mabandi na tinguvu hi tirha leswaku loko hi ta tlhela hi phindela ka ntshwabya leyi taka hi kota ku famba na yena na matimba na mapfuxetelekile kambe.
1: Dinesh a ku tshika ka mamodalidad laya mambirhi ku nga wona ya fama ngopfu ya ku tiveka na ngopfu hi wulawula hi basketball ni football hi kwihi laha mi nga tikumbisa khwatsi ni laha mi nga ka ku tikumbisa khwatsi aka mihlakano leyi ya lembe
3: leyi loko hi tshika a mamodalidad lawa ya football basket na ko hi ben positionado ka xadrexi swikomba swa ku ka xadrexi ta tshuka hi wina majogo ma tihetiseka nyamuntlha maje ka maposisano ya bon ka xadrexi a hi vanga bon ka majogo traditionnels a ncuva ni muravarava hi a hi vanga bon na ko funisa hi vanga kahle ka atletismo a vanga kahle
1: makunu ku nga rindzeliwa yini hi ku mi ta chukwatisa ka ta majuvani mi nga ka wu kumeka khwatsi a maxogo matama
3: bo loko hi ta tlhela eso ya kontinuara hi incentivara ku va mafazi distri mafazi ditour mafazi xikola a mafazi distritali ma kontinuara mavela kompo matalento manyingi ma ku mali ku hala hansi aswikolweni então está sentindo, está continuando, sente para a tia que vai continuar vai andar mais jogo a ou nem uma turma entre escolas, fase distrital, para vá cota uma mais talento lá o ano, então uma a fase provincial. Logo ambiu uma fase de escola distrital, está carata para uma talento a província de Maputo Manning. Lesila veio com uma captar a talento lá o ano. Matalento maningi maangala kingofu ma distrito nkwawo ndawo e preciso mesmo continuar com uma fase distrital, uma fase entre escola, fase distrital, ama jogo esportivo escolar. Ngani mele sokushumela ali no hanki, tinha isso a enhla, tinha que masungula ko alance. Também tá aquela izama ku engesela ama período de estágio para va continuar a ofisiwa abatsongana lo. Acho que talvez vem 25 dias mais ou menos de estágio. Talvez logo aí venha muito mais, logo aí engesse lila estágio, talvez, como a modalidade lá manguani, na vá, continua, na coa eixa do quilingo.
1: Nguina kota Lourdes de Mashava, kota kelo gamu fumo gi, gitirisana kungofu, ni ma associações, ni mi kiawa yokare, ma clube. A cavalo a voleibol o final va vanhanya na vangani madzasezano o vakala ku vanga chikeni zwino mumaha ku kutirisana ni mikawa le ka swa zvikota ku vanga hlauti malembe mataku lebva ku a kama le nga hene dzasezano zwa bela vola ka swa zvikota ku vasimama va bela vola
2: mata va vasimama va mahlweni ku fana ni leswi nambela va vanga ave va wina hi 2024 va lomu va nga kona na va li karhi na vona vo na vasimama va ya amahlweni na va bela hi ya tsaka ngopfu hi ku sale ka provhinsi ya la hina le ka Gaza na tinhenha ni tintlhari leti ti rhangelaka ntirho wa volleyball nambe hi ndzeni ka tiko ndzeni ka xifundzankulu Mozambique ansi nkumu handleni ka matiko va fambaka va landzisela ntirho lowu se hi lexi endlaka hina ni ku tshemba leswaku va ta tima va ya mahlweni a ku nga ta va ni ku godola hinkwawo mamodalidade nambe lawa hi kalaka hi nga tipfuxi kahle hina va ka Gaza hi tipfuxi kahle ka mitshamo ya basketball ngopfungopfu ya swi tiva ku a hi tipfuxi khwatsi ni kutsongo kambe ke na vona vatsongwana lava va ta va mahlweni va kuma ku tlharihisiwa va tlhela va tlharihisa ni lavan'wanyana leswaku hi ta za a siku rin'wanyana hi vula leswaku ya biwi ti nga tiki eka mitlangu leya khale yehuma mitlangu yi nga ndlula kati ke swiwo swi se ha swi kota ku va hi tipfuxa ku fana ni mamodalidade man'wanyana lawa hi nga gama hi pfuka hina ni ku nyika matimba hinkwavo lava va salekile kaya maklubi maassociação leswaku ku yiwa mahlweni hi ku va ku landziwa na hina tanihi ndzawulo ya dyondzo hansi nkumu ndzawulo ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi ta mahlweni hi hlova matlhari ni matimba leswaku hi va hi swi kota ku tlharihisa vana va hina hi ta navela ku tlhela hi vuya khwatsi eka xigava lexi taka xa majogu xikolari
1: aka volleyball yin'wani mihlakano patsi kambe ni football hambileswa mu nga ka ku kota ku ya kule ku chikela magamu a mikawa leyi ya chukwata loko yi bela
2: ya tlanga khwatsi mikawa leyi loko yi bela
1: a basketball a ku na ku tlharira ko ka ku nga na mapavilion ko ka ku nga tirhi ngopfu ka modalidade leyi ni ku kiyela
2: swinyingi a swirilanga ya swi hlanganaka na swona na mimhaka ya ku pfumala a mapavilao ya konta na yonawo kambe hi ku tsongonyana hi ku za loko ri la ku kontela devi yo va na mindhawu yinharhu kumbe mune leyi vatsongwani va kotaka ku tlanga eka yona eka madistrito manharhu kumbe mune leyi vatsongwani va tlangaka a modalidade leyi kambe hi la ku veka leswaku se hambe hi zona north se hi na kona ndhawu leyi yi nga kona a ndhawu ya ku va hi tlangela kona ya ku khongeriwaka swo swinyana a distrito la xigubu hi tshemba leswaku a ntlawa lowu wa volleyball handball basketball se wu ta va kona nambe hi ni zona north laha hi nga ka hi nga na ku langutela kona a hi langutela ntsena doropeni ka ncayincayi ximbutsu nakona wu ximbutsu ku kumeka ka hali karhi ku lamisiwa ku pfuxetiwa a xilawu xa ku bela ka xona kasi ha ka xoko ku konakona kun'wanyana maxina kumati hi matshamela lawa ma hetisekeke ku fana ni leswi hina ma swi tiva le ka Gaza yo titiyelela va ka hina kambe ma swi tiva leswaku a lembe leli hlakaziwile ngopfu hi xinkankaxinka xikulu ngopfu xa tindhambi leti nga za ti ku kambirhi na ti li karhi ti hi tsindziveta kambe ke hikuva hi nga vanhu va matimba hikuva hi nga vanhu va ku rhandza ku tiyisela ngopfu swinene na hi li va tiyiseli laha hi nga leyi ku swi rhandza hi va va tiyiseli hi swi kotile ku va ku endleka tindlela hinkwato leti ku hiza hi swi kota ku patsa vatsongwana hi swi kota ku va tlharisa ku ya fika lava nga tlhareka ku ya fika kona ku ze va ta patsana haleni va kuma laha va nga swi kuma hi nge swi koti ku va sola ngopfu swinene hikusa a nkarhi kahlekahle wa ku va ni tindhawu ta matshamela manene ya ku va vatsongwana va ta kota ku va va tlhariseka hi leswi swi nga va kona hi nkarhi wutsongo tanihi laha mu swi voneke hi kona hina ti-abril ha yihali xikarhi hi ndzeni ka madaka kasi hi rhandza ku khensa hikusa hi swi kotile ku va hi landza ku va a yote ku ta fika haleni hi nga fiki hi ku ha hina va ka gaza hi nge swi koti hi mhaka ku hi te karhikarhi ka hi swi rhandzi ku khala hambiloko hi swi tiva swa ku swi karhati hi na swona hi rhandza ku yisa phambeni matimba lawa hi dyondzisiweke hi lava va hi sekiki matolo lava va hi velekikiki va hi veka leswaku ku kula nga ku va hi tiva ku tiyisela hi tlhela hi tiva ku va hi tiveka exiyin'wini nita hina ni ku tshemba leswaku makhambi lama taka swilo hinkwaswo swi hi vulavulaka ha swona hi ta tshamela ku va se hi swi landza leswaku a swi zi swi koteka a ku zi ku humelela matimba leswaku hi kota ku tlhela hi wina nako nawo hikusa ya swi kota ku va hi wina laha ka basketball hi ko hi kalaku hi nga nga kuma nchumu hi nga nga kuma nchumu hina ni ku hemba
1: Jacinto Josai a provhinsi ya Nyambani yi silekile ngopfu loko ku cukiwa ka mamodalidade yo tala mu nga hi tlhamusela xungetano hi ku langa vachukumisi a vachukumisi van'wana lava nga vi tinhena hi aka fase provincial va sele ndzhaku malangela munhu mungana ku tikiwile van'wana lava kalaka va nga hi tinhena van'wana va yi va betetelo
0: kunene a tirhi lowu i tirhiwa hotlheni loko a tirhi lowu u sungulile kunene hi matirhelo ya hina hi vonile leswaku hi na ho xi kotisa aseturi kotisa xivandla xa tagondzo lomu Nyambani a hi nge swi koti kuma a tirhi lowu hoxe tiyaki hi patsana ni vamahi va mitlangu leyi lomu Nyambani ku nga mahasusesonja hi ku patsana ka hina vo tlhela va nga va nga vayimeli va mitlangu leyi lomu Nyambani hi mukumbana hi gondza leswaku hi nga mahisa ku yini kasi ku fela ku ve hi ya mahlweni na hi tiva leswaku a mitirho leyi a ya hina hotlheni ku hlawuliwile a vanhu lava va nga fanele ku ve va nyimela a mitirho a tirho lowu hi ka tlhelo ga tekinika leyi hi vitanaka ku i commission technique leyi representeraka a vanhu vonhle va mahi va mitlangu leyi lomu a provhinsi ya ka hina ka Nyambani ku ngheniwa lomu ka swigondzo swa ku hi nga swi mayisa ku yini hi va mani lava va faneleke ku ve va fanela ku yimela laha nuseke va yimela ntanu a van'wani va lava va nga tiviwa leswaku hi vona lava va fambisaka emitlangu leyi hi va lava va nga hlawuliwa ku va nyimela ka komsotekne a van'wanyani hi lava va nga hlawuliwa ku va fanele ku va chukumisa kasi ku fanele ku a vanana kasi ku fanele ku va ta va ta bela a ku vula leswaku a ku hlawuliwangi leswaku hi ku mu sukela munhu mu kuma laha ndleleni nada byi sukele laha ka ku ve a matlhelo wontlhe lama hlanganile hi vulaku hi tirhisa provincial the education tirhisa provincial the juventud sport ni maasosiesawu kasi ku fela ku ve va tlhangana va gondza leswaku hi nga mayisa ku yini kasi ku fela ku hi ya mahlweni
1: hi byona n'wina mutikhari a xivutiso xa mina xa ku kala ku swi tiva va kona van'wanao vayingiseti va kalaku va nga swi tivi Lord Mashava a tikile ntlawa wu ya ka fase provincial a winile ka fase provincial kumbe wa ntlawa wa vachukumisi ku nga ekipa technic a nga ngheni ni ka ekipa technic
0: loko ta swi vona a provhinsi ya hina yi na ni 14 ma district ka 14 ma district a district byi tile ni mamodalidad wonhle laha hi nga na wula ya 8 para ku hi chikela leno ka fase final i 8 wa mamodalidad hi nga nawo a va trenador hi nga nawo a va kulega hi nga nawo va professor hi nga nawo va nyingi a swi ta karhata bya karhata na verdad a ku yi wonhle va kumeka aka khulu maxikani ka leswi ndzi wulisa wu zona ku ve ku ngheniwile hi ndlela ya ku misa mutek ni ka leswaku hi vona lava fanele ku va pfunetela adresa provincial ama adresa provincial mambirhi kasi ku fanele ku va kuma a va teki ni ku va fanele ku a chukumisa a vatsongwana bya zwala byi mahikile bya koteka kambe ku ndzi famba mina ndzi ya tikombikisa ipushi na wena u tlhela byin'wana u tikombikisa i swi nga koteki hina hotlo wambirhi hi ya laha ka n'wina waka yin'we hileswaku kuma leswo tenke ku famba munhu ku sala mun'wanyana hi leswi nga mahisa swona a hi leswaku ku kala ku va nyika lisima a hi leswaku ku ve ni leswi swi mahekile ku a nawu luyani hi yena a faneleke nawu a wu fanele ka wona mitirho ku na ku gondziwa a mihandzu leyi a munhu wa tisileke wona ku okay lweyi ni luya hi mani loyi hi nga ta teka wona loko va pfukisana ku tsa a tlawu tshamile ku gondza a tirho lowu va langa munhu ku famba munhu basi
1: u zwele khamuselo hi ku ka mihlakano yo caneta miri ku tirha ngopfu loku loko a cheli ximanyana na swi fambile hambi ka vabeli loko a cheli ximanyana ya ku rhanga
0: mavonela kunene mavonela ku tsa leswi hi nga vanhu munhu ni munhu i nyimela ku loko a ku va mina ndzi nga lahaya loko loyi a fambaku hina yi nga sala hi nyimela ku wona na varadi mihandzu yinene endhawu loko mihandzu yinene yi nga kumeki laya sempre a byi pfumeleki swa kuula ku leswaku manyani loko a ku ve mina loko a ku ve luyani maji a ndzi ta vula leswi adresa provinciali a yi ngheni lomu ka ku nyimisela ku famba yi langa ni ku nyimela ku lweyi munene lweyi hi munene hina hi lava va nga vanene va fanele ku ta va ta nyimela ni ku chumisa vanana kasi loko hi ma mitirho leyi hi chikela magamu ni mihandzu yinene loko ku khwatsi leswi a hi nyimekanje khwatsi ka mitlawa yin'wanyani ka mamodalidade man'wanyana hi chingimele ku hina ku tlhela hi ya tshama hi khondza na hi nyimele leswaku hi masiku lama ha taka hi chukwatisa hohleni a hi hlawuli munhu loyi a nga yena a tikombisaka hi ya loyi a yaka mahlweni a hi hlawuli munhu
1: hi bongile byi nga maha khwatsi ndzo banga bululeki ndzoche ndzi ni va yi na kulori a ka maprovinciya ya ka maputsu va nga xitichini zine ina kulori a xitudio kwalomu yinyambani zine ina kulori a Rimindo Masingi ndzi na ina kulori Xiwakina vilankulu a xitudio ka maputsu na Alfred Muyanga kusukela a ka provinciya ya ka Gaza Xiwakina gichile hi byona veka zwiwutiso ka varhambi wa va hina va vanharhu Dinish Arlindo wa xikwata xa provhinsi ya ka Maputsu murhangeli wa Ravi Galetiela na ku ni mitirho ya ku tsalangana ku patsa ni mihlakano yo cinata miri ka mitirho ya ta gondzo hi xinyimi xa provhinsi ya ka Maputsu u nga ha wutisa kambe Lourdes Mashava murhangeli wa mitirho ya lavaswa mitirho ni mihlakano yo cinata miri aka provhinsi ya ka Gaza yena a nga murhangeli nandza wa xikwata xa ka Gaza ka mihlakano leyi ya ku cinata miri hi maheka kulomu maprovhinsi ya Nyambani na Jacinto Josai a nga tlhari ya mitirho ya ta gondzo lomu maprovhinsi ya Nyambani siya byo wutisa
4: hi tlangele ngopfu swinene ku va mi hi nyika mukhantlha na dzima leswaku swivitiso swi ringanile kambe ka mamana Lourdes Mashava lweyi yo ka Gaza a tlangalaka xikwata kutani hi ta lava ku tiva leswaku swi fambi njhani ndzeni ka ku va u zangela a vanhwanyana a tiva leswaku hi vulavula hi ta tlula leswi swi landziwaka kambe hi vulavula hi Saudi Mistrual lavatsongwana ku vonanga swi zalanga nyamalelano ni matshamela ya vanhwanyana ku fambeni ka mintirho leyi yi landziwaka enyamani
2: hi rhandza ku khensa ngopfu swinene hi tlhela hi n'wi xisela ku halani hi vula leswaku ka mayelano ni timtombi kumbexana vanhwanyana ministeriyo ya ta gondzo ya ta dyondzo se no gondela ku va ni vulavula hi xitshwa na mina ku hi gondzo hi swona mi hlayisaka swona haleni hi gonzo a lavula leswaku aka a ministeri ya dyondzo hi leyi ti lulamiseleke ngopfu swinene ku na ni tinhlari haleno leti ti nga karhi ti tirha ntirho wa ku fana ni wolowo leswaku a va ri na nyani va nga tshuki va khomisaka tingana hikwalaho ka matshamela ya vona ya vusati bya vona kasi xileswo ku lulamisiwile a switshamo hinkwaswo kumbexana a wu tshamo hinkwalo lelaku a vatsongwana lava va rhambula xisati va kumeka na va hlayisekile malano ni hinkwaswo swilaveko leswi swi lavekaka ku va va ti hlayisa ka vusati la vona kasi hi tlhela hi engetela leswaku ku na ni tinhlari ku haleno ka doropa la Nyembani ni hambi hi le ka machechi va nga karhi va kombisa kumbexana va dyondzisa eka tintombi hambi hi ka vatsongwana hinkwavo leswaku va kota a ku ti hlayisa evuhanyeleni bya vona bya ku fambelana ni ta uveleki kasi a hinkwaswo swi lulamile mayelana ni fambeni la ta Saudi mestruar kanima
4: hi tlangelele ngopfu swinene tatana Adinish hi navela ku tiva leswaku ku ta tlhatsha swoswi kusukela ku sunguleni ka mitlangu leyi mayelano ni matshamela a ku vonanga ntsongwana loyi a tikhaliki kwala ka mavabyi swi yencike leswaku a nga koti ku va a hlengela ka mitlangu leyi
3: xivitiso bo hi ve matsongwana nyana ku sunguleni ka kona va nga hambanyana madoji wo gush va gama va kumana ni malezonge va heketiwe xipiritana a hi nge leswi wa ku karhata ngopfu elamejim ku karhala a ni li vatsongwana va fikilani na va le muntu motivado na va ni nkhinkhi ngopfu hi ku lava ku ganya se vanyingi va belile ate va hela mintamo ya vona hinkwayo va karhala ngopfu un'wani vambirhi va ze va now three wa vona va ze va jika xipiritana hi swoswi va trataruwile va bo
4: inkomu ngopfu swinene tatana Jacinto ka Gaza ntlawa lowu kutani u zangelaka ku ve ni swikhalo ha tiva leswaku hakanyingi vatsongwana va swi navela ku va va endla va hlengela ka mitlangu leyi kambe hakanyingi a hi tivi leswaku kumbe swi va na byelele ku va ni vulavula ni va byele ku va va va ntshunxa ku va va hlengela ka mitlangu leyi hi ku katsakanya mi nga hi hlamuxa leswaku pressure sound bya vatsongwana lava kutani va fambisaka halano byi fambe njhani
0: Bonjile a loko a mitlangu leyi fanele yi sungulile kunene hi hlanganile hi hlanganisa a vatswele hi kusuka lomu swikoleni ku ta fika district ku ta fika lomu a provincia na hi va tlhamusela leswaku hi masiku lawa ma landzelaka kusuka a ka n'hweti leyi nga mbela va kumbeleni ka yona kala leyi nga ka yona hi ta ve ni majogo i ya vana lava hi fanele ku ve hi tshama na vona hi hanya na vona kasi ku fela ku ve hi va chukumbisa kasi ku fela ku ve hi masiku lawo ya majogo hi ta ve byin'we na vona hi hlanganile byin'we ni vabyele hi va tivisile va swi tiva leswo hi hlanganisile kambe hi tivisile kambe ni wurhangile a kusuka lomu va taku hi kona vanana kala ku ti chikela laha ka vutshamuleki va nga ka gona hi vi ni kama lowu hi nga tshama na vona na hi nga se chikela laha ka xigava lexi hi nga ka xona leswi hi vulaku ku i xitaji hi tshamile na vona a kusukela a kama wa ku leha maxina hi sungule hi ku vabyela va vona leswaku hi masiku lawa hi ta vi na vona va hi vhumeletile hi tirhi na vona leswi hi nga vi na vona lomu masiku la hi nga vi na vona lomu a va chikuleni a va gondza ni mihandzu ya vona ya hlayiseka na hi mayele leswaku loko va ta tlhelela lomu va taku hi kona a vanana tingi va tlhela ni mihandzu ya byi kotisa leswi va nga simama va gondza hikuva a va nga tisena ku ta va ta chikumbisiwa kasi ku ve va veka majogo maji a va yimela ku ve kambe va simama va ya chikuleni hikuva a majogo nompodi ma vi vona mamahaku ku ve an'wana na a nga yi chikuleni hi ku ve a ni majogo nada va tsaliwile va nyikiwa lomu ka swikola leswi ka kona lomu doropeni kasi va fela ku ve va simama ni byibyabyo leswi va taku nabyo hi lomu ma district hikumbeleni ka mitlhakano leyi loko va ta tlhela va tlhela ni mihandzu ya byaku va yi tsaliwile yi hlayisekile kasi ku tlhela va ya va kombisa kambe ni lomu matshan'wini ka swikola ni majistrate lomu nga ta ku ve kona.
1: Bongele Joaquina, kune chiutiso chako ndzi nga ta chiphinda ku hichi a hi nga ta chiutisa loko a wu nga hi kona wena Joaquina. Ndzi ta rhamba Alfred Muyanga ka xikhati lexi kasi bya swi kota ku hanyikela a swivutiso bya yena. Rimindu Masingi a ta nghena ka tiqunga hi ku byi nga ka byi nga tsakisi ku hi ku 4-3 xi kota va nga vanharhu a varhambi wa va hina. Alfred Muyanga wa swi kota ku nghena kota wa vunharhu wu tisela a varhambi wa va hina va maprovhinsi ya manharhu.
5: Nkomu swinene bongile na kulori drastio makondela hi khenseli nakona a ku kumeka ka vakombisi va swifundzankulu Gaza Maputo na Nyambani a kaletelanaka ni ta mitlangu ya lomu swikolweni. Na swivutiso swi ri xin'we lexi ni xi kongomisaka eka swifundzankulu Gaza ni xi kongomisa nakona ni swifundzankulu swa Nyambani laha hi twaka ha kona ku ni vatsongwana lava va tsimbisiweke ku va va ya mahlweni ku va fambisa mitlangu leyi hikuva tintanga ti nga fambelani leti ti lavekaka. A hi la ku tiva swaku hi swini swi maheke ku va ku za ku vonaka a xirhalanganya lexi. Mitlangu i lulamisiwihi hi tindlela tihi ta kona, i swini leswi swi phazamekeke ku za hi fika ka swigava lexi. Xivutiso lexi ni kongomisa xifundzankulu Gaza laha ku vonekeke timhaka ta ku fana ni leti nambe xifundzankulu swa Nyambani. Eka varhambi va hina hinkwavo ni ta veka xivutiso xin'wana leswaku ni tiva leswaku aka Gaza Maputo na Nyambani iyi hi dyondzo leyi va yi kumeke hi kola ka mitlangu leyi ya lomu swikolweni. Xin'we ka mikongometo ya mitlangu ya lomu swikolweni ku va ku tsumbuliwa a vabeli va mundzuku lava va nga ta va kombisa ta ku khavelela mitlangu ya ku hambanahambana. Hi twa swaku endla ku leswaku mi swi voniselile mi va tsumbulile vatlangi lava mi va vonaka leswaku va tlhawukana ku va va nga fambisa mitlangu ya ku hambanahambana mundzuku kumbe va kona lama va rhambeke ku va va ta vonisela vatlanga a va fana lava.
2: Khani mambo ni ta rhanga haleno Alfredo ni ku pfuxela kosene ni ku hexi makala ngopfu swinene se hamixu va le kaya kasi hi ku landza xivutiso xa n'wina xa ku sangula hi ku sungula hi rhandza ku va hi twisisa leswaku halaha ku tirhiwaka hi hlangana hi tele ngopfu swinene tanihi varhangeli va ta mitlangu ya ku tiyisa miri varhangeli va ndzawulo ya ta dyondzo ku navela ka hina njhe hi leswi le na mpfula a hi ta ve hi swi kotile ku va hi va varhangi hi ta ve hi winile hi ku hetelela a swi yiwa hinkwaswo leswi nga va kona seno ku navela ka hina nyan'waka a li ku va hi tlhela hi ya hi ya tshama eka xitshamo xo fana na hi ya hi ya tshama hi ndlela ya yinene hi ndlela ya lisima leswaku hi ta kota ku va hi ku hi lisima lolelo hi nga karhi hi li kombekisa hi lisima lolelo hi nga karhi hi li dyondzisa kambe ke ni na ku hlamusela leswaku a ku lulamiseleni ka mitlangu ya ku tiyisa miri hi kona hi hlayile ku na tintlharhi ku sunguleni le madistrict i nga tona leti ti vonisaka vatsongwani ti ku lava hi vona ku na va tintlharhi leti ti vekisiwaka hi xiyimo xa provincia hi vulavula hi vaselenador provincial lava na vonavo va nga va karhi va yehla emadistrict ku va va ya va ya langutisa a vatsongwani lava va rhangaka mahlweni ku tlula ngopfu van'wanyani kusa vatsongwani va hina va ka Gaza ka hinkwavo va na ni matimba kambe ku na lava ku rhanga phambeni ngopfu swinene ntirho lowu hi lowu hi nga wu tirha hi ndlela ya lisima ngopfu a hi li karhi kusukela loko nkarhi loko swa ha sangula ntirho wa hina u ve wa ku tsatsiya leswaku hi nga tshukeni hi titisela mpfilumpfilu ya xikarhi ka hina hi nga tshukeni hi tisa swilo leswi swi nga tshikaka swi hi vekela a xa ntima eka ku basaka ntirho wa hina lowu hi wu landzaka kambe ke hi loko hi ta ve hi fikile kumbexana na hi nge se fika lano masikunyana loko hi ta ve hi kombekisile a vanhu lava i nga vona a li pravata kumbexana vatsongwana lava a li vona nga li pravata haleni hi vula xitsalisela xa ku sangula ni xitsalisela xa vumbirhi loko swi helile a ministere kumbexana ndzawulo ya ta dyondzo yi ve yi li karhi hi tisela a mavito yo karhi lawa ma vula leswaku ma handle ka ku va mali ntangeni ya ku va ma nga ha landza a timhaka ta mitlangu ya vatsongwana lomu xikolweni hikwalaho ka ku se va kulile hi va hi le karhi hi swi landza hi tlhela hi tshama hi wunyaminyami ni tinhlarileto seno hi vutisa leswaku ku nga tshuka ku nga salanga van'wanyani ke lava seniya na ministeri va nga ka va nga kun'wangiki xana ke va ku nada swilo swi tshamiseki laha hi fambeni hi vuya hi suka hi ta haleni loko hi ta va hi fikile haleni nyembani ntirho wu ta ve u landziwile wa ku va hi pasisiwa hi tsaka hikuva hi siku la ku sangula va hi pasisile kambe loko laha haxa hi nkarhi wa mawaito wora hi ve hi kuma alikunga leli vulaka leswaku namuta haleni kusa ku na lava va kalaka va nga tshamisekanga hi zamile ku va hi nga kombela leswaku hi nga swi kota ku va hi cinca hi van'wanyana lava saleke kaya kumbe hi endlisa ku yini va ku nada a ka ha na vuswikoti ka swona se a hi le haleni a mati a ma hi dibekelile a ku le hava lexi a hi ta fela ku xi endla nakambe mayelano ni ku va hi nga ha susa a xiwonho lexi xi endlekekiki loko i nga le ku va hi tlhelisa vatsongwani va vuya seno kaya hi karhi hi landza tanihi vurhangeli a mintila ya leswaku kasi ku ta ve ku endlekile yini hina se hi na yona yitsongo nhlamulo lexi xi chotaka ku va hi ta vuya hi ta tshamisana ntseno kota ku ku na vatsongwani ku na tintlhari ku na a tintlhari hi vulava coach lava nga vona va fambisanaka na vona vatsongwani seno ku va hi ta kota ku va na hi patsanile hi ta tiva leswaku kasi muzimu endla sweleswo hikwalaho ka yini swi endlisekile ku yini hikuva hina varhangeli swi hi hlulile ha mina muyanga loko ni li vona pasi ni pimisa swaku hi lowa nga lowo leswaku ku nga tshaka ku na leswi rhalanganyaka lona a ni swi koti ku swi twisisa swoleswo hikuva ni tlharisiwanga hambi hi kutsongo hambi hi ku swi tshunelela hi le kumbexana ku swi vonela hi kule kumbe hi xindzhuti swoleswo a ni zanga ni swi tivile eka vutlhari leli ni nga na lona evuton'wini bya mina xileswo swi hlulile ku va ni nga twisisa leswaku vatsongwani lava hi taka na vona hi vona va nga loko la ku cuka ka mapasi ya vona ku tsariwe leswaku va doximile onze a yi nge swi koti ku va hi twisisa swaku nada loyi wa doximile onze kumbexana wa mina futhi nina ni wutlhari nin'wanyana laha ta ndzawulo ya ta udawu kambe swi ni tsandzile ku twisisa leswaku vatsongwani lava hi vona va nga vona lava hi vona va nga vona njhe leswi a ni swi kotanga ku languta engoheni ntsena ku va ni twisisa leswaku vatsongwani lava va nga tshuka va hetisela swikarhati kambe ke i swikarhati swi rhilanganya leswi se swi endlekiki hi dyondzile ha swona hi ta kota ku va a masiku lawa ma taka loko ku landziwa a ta mitlangu ya ku tiyisa mirhi lomu exikolweni hi ta swi kota ku va hi tirhisana xikan'we ni ta ndzawulo ya lava va tivaka ta mapasi leswaku ma tshamisile ku yini van'wanyana vatsongwana va tshunguliwanga hi timhaka ta mapasi va tshunguliwile hi timhaka ta rejisivhili le ka ku velekiwa va nga famba va ya tsarisiwa hi marejistri ya ka ma nga li wona no swona swoleswo swa hi hlulekisa hina haleno tanihi varhangeli ku va hi nga twisisa leswaku kumbexana a vatsongwani lava va tsarisiwile xona kumbe a va tsarisiwanga xona hikuva lexi hi nga va hi li karhi hi hlogomisela ku cuka ka xona hi ve hi hlogomisela wu languseli eka ta mapasi leswaku hi va vona leswaku hi vona a nga vona kasi ke loko hi te hi ta fika haleni hi tsumbulisiwe leswaku ku na phazamu hi hlwelile ku byeliwa loko a hi yo byeliwa lava va nga hi byela leswaku hi vona va nga handle hi va cincile hi ntiyiso hi ntshimatshima va sele seno kaya kasi lava hi taka na vo haleni hi te na vona na hina ku tshemba ka ntshimatshima leswaku hi vona nga vona kasi loko hi fikile haleni va tlhele va ku a hi vona a ku nga na lexi a hi ta endla wena muyanga a li ku va hi va tlhelisa va vuya kaya hi sala ni ku landza ntshwantshwa ni lava va nga endleleni ka timfanelo hi rhandza ku khensa ngopfu swinene hikusa hi kuma ku tiyisiwa swinene seno kaya hi lava va hi kotaka ku va va hi tiyisa leswaku hi twisisa leswaku i xihono xi endlekile kasi ke a yi tshiki ku va hi li vana hi mhaka loko hi ta ve na yi wonile hi dyondzile phambeni swi ta endliwa mayelana xivutiso xa n'wina xa wambirhi rhandza ku hlamusela leswaku vatsongwani lava hi nga na vona haleni va na matimba ngopfu swinene va swi tiva leswaku va tirha yini hi vona a mitlangu ya ku saseka ngopfu i nga lehi xipfundzankulu gaza ntsena lexi mina ni vonelelaka xona kasi hi swipfundzankulu hinkwaswo swa tiko la hina la Mozambique hi vona leswaku vatsongwani va hina va na ni vutlhari va na ni vuswikoti ngopfu futhi va tana va swi tiva leswaku va endla yini i hi leswi mu swi twaka na munavu hi vukoli bya mahungu wa famba ntirho khwatsi haleno a hi nge tsaki ntsena hikuva hina ili hina va gaza ntsena hi winaka swa tsakisa ku vanhu hi vona ni mitlawa yin'wanyani hi vona ni vatsongwani van'wanyani va le karhi va wina haleno hina a lembeleli laka laleni tikweni la hina ra Mozambique hi ta yamukela antshwantshwa wa vabeli va boli lava va vuliwaka lwa leswaku São Jorge da Auschwitz vantshwa va region sul laha ku nga ta hlanganaka a chume na lin'we wa matiko ya vundzamani matiko lawa ma nga tatisaka vatsongwani haleno kusukela ka minkarhi ya masiku lawa ma taka ni mitlawa ya wu lulamiseli la mitirho mintirho leyi se va kona haleni va karhi siku rin'wanyana ni rin'wanyana va vona va xopaxopa va tlhela va langa vatsongwana lava va nga ta patsaka laha ka tikula hina la Mozambique lava nga ta tshamaka eka Maputsu na vona va va ri karhi va kuma a ku tlhariseka leswaku va ta va yimela antshwantshwa ya mitlangu leyi hi na wona futhi a mafederasan kumbexana a makulube a ni swi tivi kumbe ni ta swivulisa swoleswo mintlawa ya va black boots na va ximanimani va nga karhi va ta haleni na vona va ta xopaxopa a tintlhari leti ti nga ta va ka hi kusukela haleni ka majogoxi xikolari xikumbexana ka mitlangu ya ku tiyisa mirhi lomu xikolweni va va va le karhi va ta landzela a ku va va yisa a phambeni a vutlhari bya vona ni mintirho ya vona ka mayelano ni ta mitlangu ya ku tiyisa mirhi hileswaku vula leswaku vatsongwani loko vo za vo pasa a fazi ya provincia loko se va za va ya fazi nasionali vatsongwani lava va nga na vutlhari byo karhi kasi vutlhari byo rebyo bya swi kota ku londzoveteka halenu a nyembani hi kumekaka kona hi landza a ku khensa ngopfu swinene hi tlhela hi n'wi xoweta hi gameta kola ku vulavula ka hina kani mama
5: a xivutiso xa ku fana xi kongomisela hi nyembani
0: hi bungile kunene hi na lomu nyembani leswi swi mahikileke leswaku akameni lowu hi nga faneleke hi tsala a vanana ka xikhati xa ku sungula xi vulaku ki pres krisau hi tsalile vanana hi fambisa a fisha a ministerio i kunaneke loko hi mahele a sibunda xikrisau ku nga tsalela xa vumbirhi i a vanana lava va nga tsaliwa laha ka xitsalela xa vugamo va kumekile leswaku a mavito man'wanyani a ma kona laha ka xitsalela xa ku sungula leswi a nayo u kala ku nga a vanana laha ka xitsalela xa vumbirhi loko na va nga hundzangi ka xitsalela xa ku sungula i loko ku chikilele kama laha a titlhari ti sungula ku secha ti vona leswaku ku ni vanana lava va kalaka va nga tsaliwangi laha ka xitsalela xa ku sungula i vanana vambirhi i loko va hi vutisile hi vonile leswaku kunene a mavito lawa a ma kona laha ka xitsalela xa ku sangula hi vi hi kombela leswaku okay byi hi phazamisile ko tsatlawa a hi fanele ku hi kunene hi mahele a mavito lawa mavito lawa i ma fanele ku vi na ma hi kona kuva ma tsaliwile lahana ka xitsalela xa ku sangula kunene leswi nga ma yaka leswaku loko a malixta ma wuya hisiniyani a ma hi na mavito lawayani laha ka xitsalela xa ku sungula hi kuma haloko hi kumeka ni vanana lavo va nga handle ka makompitisawu hi gondzile hi ku ve na swimahekile leswi hi gondzile xigondzo xa hombe leswaku kunene hi fanele ku ve loko hi ma xitsalela lexo loko hi hlawula vanana teki hi ma kunene hi fambisa a malixta lawa ma nga kompleto na hi wula leswi byi hi phasamisile kunene ku tsa a tlawa maxi a ku nga hi ku xiwa ka hina a ku xiwa ka hina leswaku a vanana vontlhe lava nga tsalisiwa lahayani vabelile maxi hambi ka leswi hi swi kotile a ku ve hi ya mahlweni hakuva laha ka xitsalela xa ku sungula i vanyingi vanhu na va tsaliwaka loko ku kula ku loko ku a munhu wa vona a tshuka kumbe mavabyi kumbe wu tshuka swi kumeka swi swa ku fana ni leswi bya swi kota ku cinca u teka mun'wanyani loyi a nga tsaliwa ka xitsalela xa ku sungula hi leswi swi mahekileku leswi xi saseleku laha ka hina ku ve hi simama hi gondza a tindlela leti hi faneleku hi chukatisa hi tona ka masiku lama ha taka leni ka ku bela ni ku wona ku wontlhe leswi ku nga hi byona byi tsakisile hi gondzile swinyingi ku ve hi hlanganile ni vanhu vanyingi lomu matshan'wini ya ku tsalangana lomu hi tshamaka kona ni vanana lomu hi belaka kona ni vanana ni lomu hi fambaka kona matlhelo wontlhe madoroba lamambirhi swinyingi leswi hi nga gondza leswi hi nga kala hi nga swi tivi swinyingi leswi na hinawu a van'wanyani va byi kumileku hikwalaho ka ku ve na hi hlanganile ndzeni ka mitlangu leyi hi ku vula ka nakuloni laha loko wa ku masucessonge mafederasonge ni van'wani tikhari leti ti yimeleko a ku vi ti wona a vanana lava va nga va ti hitaku hitamu kasi ku fela ku ve va ta va lava va fanele ku va simama va ya mahlweni ni ku kombikisa tiko ka hina ni ku kombikisa maprovhinsi ya hina ka mitlangu yi hambeneko lomu Mozambique kumbe ni handle ka tiko kunene ntirho lowu wa maheka a ku xiwa ka hina hileswaku lomu Nyambani nakonawo a vanana va hina va kumeka va hlawuliwa kasi ku fela ku ve va simama va hi kombisa ni ka mitlangu yo hambanahambana lo Mozambique ni handle ka tiko. Bongile.
6: Komisinene na xivutiso xa vugama ni ta sungula hi ka Maputsa. Ndzi ni ka ku lulamisela mitlangu leyi ku va kona vatsongwana lava va hlawuliweke hi vugamu va nga a va yanga eNyambani hikuva swi voni leswaku a va tlhavukani kambe vona va titwa swa ku nga va tlhavukana nakona va ni matshamelo ya ku va nga eNyambani vatsongwana lava loko hi cuvuka hi ehleketa va titwaka va nga nyikiwanga lisima hi mavonelo leyi hikuva va salile i ntirho munhu lowu tani varhangeli va va xiyenge lexi xa ta dyondzo ta mitlanga ku tiyisa miri mi nga karhi mi endla wona leswaku vatsongwana lava va nga wi marhambu va ve ni ku navela ni ku xuva ku va va mahlweni va nghena ka mitlangu leyi ya lomu xikolweni hambi ka mitlangu yin'wana
7: bo talvez hi sungula hi xivutiso xa ku sungula hi ni ku sunguleni ka lembe hi reunirile ni ma-associations provinciales ya provincia de Maputo hi va kombisa swa ku ku ta ve ni festival a va languteli a vatsongwana kusukela ka mafazi distritali fazi provinciali ka majogos de treino hinkwawo hi nga ve na wona a ma-associations provinciales ma tlhamuseliwile swa ku ti ta ve ni ni festival hi dumba swa ku va landziselile va vonile matalento lama nga ve kona na hi nge le kule ngopfu hi dumba swa ku a matalento lama nga mi nga tikombisa ka festival lweyi hi ta sungula ku ma wona na mabela a mafazi distrital fazi kusa loko ma ta fika maedadi ya kona hi ta sungula ku ma vona kolomu ma-district ma vona ma-provincial porque a ma-associations provinciales va tlhamuseliwile swa ku ku ta ve ni mitlangu leyi agora a lava langiwaku va nga langiwa pura va ta haleni or va langiwa hi vaterinadori wa vona vaterinadori vo va tivaka swa ku lweyi a wupfi ngopfu kula lwiya noe hambiloko ku fika nkama wa ku bela terinadori yi na swi vonaka swa ku ya ni ta sungula hi lava vo va nga wupfa ngopfu va tlula lavaya entao a leyi mhaka ya vaterinadori ya papele le lava terinadori kan mam a na wona ngise pfala a swin'wana a ma-objective ya festival i manyingi ku ni lawa ya ku ganya tudbe makone maxi ku ni swinyingi ngopfu vatsongwana va hina va nga swi dyondza lama so hikuva va sukile ma-district wa vona pura va fika a sede provincial swi ve ni lisima ngopfu vuni vanyingi vatsongwana va ku a va nge se suka a maloyaldea ya vona mabaru ya vona so pura ma tiva a masede provincial hikuva va viajarile di sede provincial prexemple matola pura va fika laha vatsongwana va nyoxi ngopfu va profetari ku hamba tourismu lani loko tsuka ka niko loko fikelani a Nyembani va ve ni xikurusamu va ya khambini va ya tufu ma-objective man'wana ni man'wana ma nga ligado ni festival na yi nge le ku ganya so va tivananile ni vatsongwana va maprovhinsa man'wana hi va twile kola na va yimbelela tinsimu ta maprovhinsa wo lawa man'wana maniyasa cabo delegado na hini tlhe hi twa a tinsimu ta hina leti a hi ti yimbeleliwaka provhinsa la hina ka maprovhinsa man'wana entao swi ve ni lisima ngopfu swi nyingi swi nga dyondziwa laha ka festival lweyi na yi nge liso ku ganya kani mama
8: u ta va umbetile Alfred Muyanga ku tisa ka wena
6: ku na swivutiso leswi swi taka hi ka vayingiseti va lava ku vutisa ka murhangeli wa xiyenge xa ta
5: mintlanga ku tiyisa mirhi hi ximi xa xifundzankulu gazi mamani lodri maxava ku tiva leswaku hi tshimatshima kasi vatsongwana va ngaki va kumekeke ka matshamelo lawa hikusa ku vulavuliwa hi lomu va vulavulaka kona van'wana va kalaka va nga yi tivi ntiyiso hi ntlhanu wa vatsongwana na vambirhi van'wana va vulavula hi vatsongwana vambirhi van'wana va vulavula hi ntlhanu wa vatsongwana na munhu hi tshimatshima ya kona i va ngaki sinra diretora vatsongwana lava va kumekeke ka matshamelo ya ku a va nga na mfanelo ya ku va va nga kumeka ka mitlangu ya lomu swikolweni xifundzankulu xa Inyambani lembe leri
2: khani mambu ngopfu swinene vatsongwana lava hi nga ta va kumiwa halino hina Nyambani i ntlhanu na vambirhi ntsena hi lava hi leswi swi nga endla a ku za va le ntlhanu na vambirhi a ku kumbexana a ku za va nga swi koti ku va va nghena entshabyeni ya ku bela hileswaku a ku va a va ta ve va kotile ku bela hambiloko u ta ve van'wanyana va tlhelisiwile a swi fanela ku va va le ntlhanu na mun'we kasi ke a xikaa ntlawa lowu u tsalisa chumi lavatsongwana ni vambirhi entawu loko va nga swi koti a kuma ya a hafu ya ntlawa hinkwawo lowu tsalisiweke a swi koteki leswaku va nga kota ku va va yimela ku bela kasi vatsongwana lava hi nga va na vona haleni i ntlhanu na vambirhi ntsena lava va ku tala va vuliwaka hi lava va kumekiki seno na hi nge se ta haleni kasi ni lava ku mi hlamukisela a mhaka yin'wanyani leswaku ni vulileni ku hi karhi hi tirhisana ni mindzawulo ya ta wu tsalisi lavatsongwani hi ku tswaliweni xikan'we ni ta mapasi ma xingopfungopfu hi tirhisana ni ta wu ndzawulo ya laa nga marixi civil braku ni ta swi vala khwatsi mi ta swi twisisa se hi tsungule leswaku vatsongwani va ku tala tolo a hi na ntlhanu wa vona lava n'wambi ya n'wana swi ngo vuliwa leswaku mapasi a va tshamisekanga kasi vona va le ka nkarhi ka ku tshamiseka kambe ke hikuva se a va mukile va ta ve na va mukile vhela kasi tanihileswi ni nga ta tlhelaka ni swi vula hi ta vuya hi ta swi tendela loko hi ta ve hi le seno kaya na yina nhlamuselo leyi yinene n'wina hinkwerhu vakulu va mahungu ni hinkwaswo mi ta yi kuma nhlamuselo ya ku ya yinene ya ku pfa loko hi ta ve se hi le seno kaya hikusa hina a yi tshamanga hi karhi hi landza ntirho laha swi faneleka koho a xalisima a va faneleke ku xi twisisa a va yingiseti seno kaya ni vatswele hi lexaku ku ta ve ku dumisiwe hina ngopfu ka gaza kasi mhaka leyi a yo humelela hina va gaza ntsena maprovhinsi hinkwawo ma na yona loko yi nga le hikuva vanhu va federado vana lava va nga handli ka tintanga kasi ke va kona lava va patsekini ku va va nyikiwa a xihiwa xa ku va a va beli hambe loko a va hambeliwi a ntlawa wa xipesiyali a hi na ni ku swi yala swoleswo futhi a hi hlamuli swa maprovhinsi ya van'wanyana hi hlamula swa hina provhinsi ya la ka gaza ntsena ku vula leswaku a leswi swi endlekeke lava hi nga ta va kuma haleni hina i ntlhanu na vambirhi ntsena hi lava va nga endlela leswaku a vatsongwani va hina va xinuna va volleyball va nga swi koti ku va va landza antshwantshwa va va tlhelisiwa va vuya seno kaya khani mambu muyanga a ni swi tivi kumbe ni ta ve ni swi kotile ku swi fikisa khwatsi
5: ku bonga hina hi nyikela rito ka na cloridrasi makondela
1: bongela Alfred Muyanga na Joaquina na hi nga si nghena ka ku wutisa ka vayingiseti hi ku fana hi tiqunga hi ta mbitisa xiwutiso xi nga wutisiwa hi Joaquina ka Gaza ka Maputsu na xiwutisiwa mukumbisi wa provhinsi ya ka Maputsu Badinixi bya lisima ku a xiwutiso lexo xi hlamuliwa hi vohlu varhambiwa xungetano hi vanana va nga bayisiwa va nga ya lomu swipitali vanana va le ka tshamela munhu kala ka xikhati lexi Gaza
2: ngopfu khani mambu ngopfu swinene hina ka Gaza n'wambi ya ngwana hi vile na hina vu ni swi karhati ngopfu swa vatsongwani va ku vaviseka a hi vananga khambela nyan'waka a hi vananga ni vamatsongwani lava nga na majesu kambe hi nga ka hi nga swi vuli hi ku hetelela leswi njhe leswi nyamihlaya na mintlawa yimbirhi yi nga ta ya ku bela hi na a volleyball ya xinuna yi nga ta ya kampu hi na handebolo ya xinuna yi nga ta ya kampu hi na a volleyball ya xisati yi nga ya kampu kambe ke hi ve ni swi rhalanganya ngopfu swinene swa vatsongwani va ku fika mune kumbe ntlhanu lava va kumaneke ni swikumano le a tikampu va ta ve lava va mune va ta ve va swi kotikile ku va tlhelela va ya etindhawini ta vona hambiloko va nga ha swi koti ku tlhela va tlhelela va ya bela maje va kahle sweswi va khwatsi va tshamisekile kambe hi na n'wana na mun'we lweyi wa basketball wa rhambula xisati n'wanana lweyi na yena vu anga le ka matshamela ya karateka ngopfu kambe hi mailano ni ku vaviseka ka leswi kumiseki xiswona hi swivone leswaku swina lisima akuva anga tlhela amuka kaya kuva ataya kambisisiwa ngopfu le ka xibedlela xa hina xa kancancayi nje leswi haleni nyambani atenderekile khwatsi kambe kuna analysis kumbe swikambelo leswaku a swimahiwe haleni kasi le hina ka gazaya swi kota kuva hi swiendla swo swi ni vulavulaka le ka reali ndleleni ana anhlari ya hina ya tawudawu ana mvoniseli wa yena anga coach leswaku va tamuka le kaya a ndzawulo ya tawudawu se i nyimile hi vanyimela le leswaku a ta kota ku nghenisiwa ka swikambelo leswaku ni loko a landza ndlela ya ku muka kaya a landza na hina tanihi urhangeli na hina ni wuheteleli leswaku n'wanana loyi a ku na lexi nga tshikaka ximikarhata eku fambeni ka minkarhi loko ku vonaka leswaku ku na leswi swi nga tshikaka swi tiselisa swirhalanganya a hi tirhi yoxeka ntsimana leyi hi na ni mamana ministra wa ta ndzawulo ya dyondzo a yi letelo ya muchuvukisa hi mutlhamixi lowu na hina hi vulavuli na yena hi mu byela leswaku n'wanana se wa famba ya le kaya kasi kene na vo a tivisa leswaku loko a ta va a suka laha loko swi ni leswaku a ntsongwana a ta vewa hale xibela ta ndlela mukamba nambiloko a ta ve a lisa amukile ka vatswele a ta va a le karhi a vulisana leswaku a tiveka a ku va hi patsana ni ndyangu leswaku hi vonelela a vutomi la n'wanana lweyi a karhi ya le kahle wa vulavula wa famba wa tshama kambe ke hikuva a nga wa a wela hi nhloko hi fanela ku kamba leswaku ku nga tshika ku nga na leswi swi nga veki na swi tikisa laha nhlokweni ya yena xana ke kambe n'wanana loyi a nga le ka matshamela ya manene ntawu hi leswi hina hi hlanganekeke na swona leswin'wanyani hi swe swaku a vatsongwani va tshuka va humeliwa hi swi swa mimoya hi swi twaka le hina wetikweni leswaku va tshuka va humeliwa hi swa vona swa ku tivana ni kala ku ni nga na a entelele ngopfu ka delegation la ka mina ni yini ya cuvukisa tolo ayi a hina ntshimantshima ya vatsongwani va ku za va fika mune ka swona kambe hi swi kotile ku va hi va langutela va za va rhula va etlelele khwatsi hi ku rhula nyamuntlha ni nge seta haleni xitudio rhangele hi va juvuka seno hi va kamba leswaku na vona vo hi va le ka matshamela ya ku nyamuntlha fundzi va ta swi kota ku va va ya bele kusa vo vabya lavo ke vo kumana ni swikumana
1: kumanaamutakanga maziyoni
2: a hina hi swa hina hi swi veka ehosini maziyoni na wo loko ma kona ma nga pfunisimabula
1: ni vanana mabula ni vatswali a mibula kusukela loko muchikele ni vatswali va vanana lavaka delegation
2: ya bula na vona va karhi va twisisa leswaku ku famba hina haleni hina ni ku khensa ngopfu swinene hikusa vatswele va karhi na vona va va hi nyika matimba nambe ka leswi nga humelela hinkwaswo va karhi va patsana na hina va hi nyika matimba na hina ya bula na vona hi va nyika matimba leswaku va nga veni ku chava tanihileswi hi fambaka ni vatsongwani ku fana ni masiku khale na nyan'waka hi ta va hi ta na vona hi tlhela hi tlhela na vona swa endleka leswaku hi muka ni vatsongwani lava kumekeke sembere na va na tinghozi lexi hi chavisaka ngopfu hikuva va tshika va phatuka minenge swi ku yini kambe nyan'waka hi rhandza ku khensa a hina va leswaku swi nga tshiki swi humelela swo leswaku tshika hi nga muka ni vatsongwani lava va nga na ni majesu kambe ke a hi naveli leswaku nambevo lava va kumekeke na vana ka swikarhati leswi va kumekeke na swona va muka na va vabya hi navela leswaku hinkwavo leswi nga ta na va hanya hi tlhela hi tlhela na vona va hanya kwatsa kanima
1: nyamba
9: hi vonjile a vana na va hina hi nga na vo kusuka loko amajugu ma sungulile a hi na lexi a ku sivi ni nchumu lexi xi humeleleke xa tshimatshima byi humelele maji hi swi kotile a ku byi yimela byin'we hi ku patsana ni vutirhi bya wudawu avanana a ku na lweyi a nga tshuka a tshoveka a ku na lweyi a nga tshuka a miyela na dyondlhe vanana va na swi karati kotisa leswi va nga lomuka makomitisawu hi ku beleni kabyi va tshuka va mu kandzela va tshuka a wanu se a dzuka muzimba ni ku yini maji lexi a wu rhangeli yi nga mahi leswaku xi nyimisa a vanhu lava fanele ku nyimela a vanana loko va tshuka va vini swikarhati swo karhi kumbe ku wa kumbe ku tshuka ti va yisa kumbe ku ti tsema kumbe chuva xihi lexi mahekaka ka matlhelo wontlhe a tikampu ni lomu va tshamaku kona vanana va nyimisiwile vanhu lava lexi hi nga ta fanele ku vula laha ku bonga a ku ve kunene a va trinadori va nyimele vanana lava kusuka masiku lawo a ku ta chikela leswi hibonga kambe ni vatswali vanwayana lava vanga loko vana na vatshikeli va karateka vanwana ma febre vanwayana hiko ku tshuka mahambanyeka yana laha nuseke enta kotsa leswi hi nga wula ku hi bula ni vatswali ku ku va tivisa va tirhi na duri va ni tinumero ta vatswali kasi ku fela ku tshwa ni chile chimhekaku va fonela vatswali va vona vanwayana vatswali hi hlengela nawu kose hi ku tala ka vatswali hi hlengela nawu lava nga le mukusuhani hambe lava nga le kule loko va ze ku ya n'wanana va tshuka ata va tala ku tiva ku heyi n'wanana wa mina hi hanyisa ku yini vana va hina va hanyisa ku yini avan'wanyani va ta ni michumu kasi ku fela ku ve va ta vhunetela vana na vabyi kasi ku ve va swi kota ku ve va simama va hinahina hi tindlela letinene a ku na lexi kusuka loko hi sungulile hi nga ta vula leswaku xa tshimatshima xiziwu xi lava ku ve hi nyima lomu swipiritani kumbe n'wana na famba a tshama kwa seyo hi masiku ya ku leha kumbe ku baxari kumbe a ku hundzisiwa hi swigava bya swipitali kasi ku fela ku a ya woniwa n'wana na nada a tixikhati lexi a vana va hina va hi vanene ma manera ya xirhapa
8: hi byona i 8:27 xika wachi ga hina bya saseka a ku va Armindo Masingi Joaquina Vilankulu byin'we na Alfred Muyanga va nyikela tihlayo laha ta ku ta bulisana ni vayingiseti va hina lava va siya va ringanaku ku siya byiwutiso ku tsika ka ku siya byiwutiso ni ku siya mavonela andzeni ka 10 hi ta amukela vayingiseti
10: hi bungile hi seni nyumbani i 8693 89 9
8: 8693 89 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Bendela la ley la mtuzai. Abatongwa ni nini? Awendelelo sinene. Saku atingana leti nga umelela sine nyembani. Kama provinsi nkola mtinga umelela. Ae mpimu ya vona batongwa. Imapimu ya vanyu wabakulu. Lavanga lava kukuma sokari. Nikushakela batongwa. Atongwa ni nge sikoti kupani sikara. Abeyila ena. Nada sport.
1: Aya kumega na hini chaka, mbilo kuna hini disiplina. Na wamu mahiri, na wamu taisile mazi, wamu teka aya kwe, aya kama joku skolari. Adila kula huku nyadu chinga kumeka le. Ta ula kumi na umangandu profesori ni mazi huku nyadu chinga kumeka. Azungi mahiri kulu ama akune nwa kama teka aya kama joku skolari.
2: Ibonge.
3: Maputu ya mkela leno hoyo hoyo nunaman.
4: Una albino na wela paolo shukuku.
3: Ngena magenda tan albino.
4: Kutungulan jabu tanggela loko ku organ baru ya ama jogo su sekolari sa nyembak. Sa ombe. Kami ni jabu sa lisa ku. Hai kombe la lisa sa ku. Awa lume mkwa wulawa uwa yeke akama kumakusa wulawa ya. Wainkani yari wakama kuluru. Rakwa alis wasu tinggal ikut sekar kami mahal. Ya alis itu mana kamu buku pun maklum je. Mafanela rakwa maformana awa tunggu. Wakula natalis tahuone dengan nanti. Ikutlah engkau mau ngalusi wa rakwa alat rakwa alat wasi naliti ingempu. Jalo kuku kuku encuasu esta. Awa chongwa na labanga mama nga indami ya riwe. Mwota kwa emani. Kala sosa adisposu ima lingwane investimene. Nyalo kuwakua ama talento la wama konservara. Atukula imelenga kule. Asha ubisi. Nilao salesa ko aku izikari wa nisu sakuwa. Alukutu kata amingamane ya majogo zuskolari. Kutekwa awana wa manyana. Lawa wangale kakaka uguo tine kamitite. Kutana bilogwa kaiteluwe malembe. Kutana kuwa kuwa mpensari wa nika ku. Kinto kukuwe kule. Kutana kodi watika awa chongwa na wale umidangene ya nikule. Nga kono. Kaitike ndesha kukuni mazona zirekonde. Kuni walunu wapoha, nino ahande, akutula la wangaletati mpeni wakwanyani na wati, na wakula ya kutambungu. Luku wako, akupelele, wawafara, majuwane, watike wana, na wana wamenetela kuwa wale ganda huli hande. Chundi hile. Luku, kune afalifika sao deitari, idunzisa hile kawana la. Nati nati kwenye wela sabo ina akupi akupuzao. Angwana titi wela sabo ina nini mandem ya manyingi ya kia kunukodi ni ya ana maju. Siasi ya kwanisari wa parata kwenda ufama. Chumbie ngofu lesa ato nzo inene. Zani kensa luku ama provisa mkwa umachana nile. Prekefitenso siyenja lesa kuwa awazongu ana turuguma umakutu. Matiwana ana lesa kuwa wajiwa mkambikana. Para luku wakula wakula na namani maideela hawa. Mundu mo karimama.
3: Inko mgopchunen.
2: Gaza mkel. Aku nama yang saya tukar gas.
3: Maputo hini mwingisete hoyo hoyo ni lamani
2: Afshe ni maputo kwenye mbana nijenga makini
3: Ningena makini
2: Yuku kinensali kubati mwana vaye tangana maprovisa mpua matapata mkuti wana vawe ni mpengkanga Vane shpishbenze Vasuka alana, vama diskosari, vatama vata isi wako kontinuara Vado onza majina wako kontinuara kakupatipara kama shuchu Niku felicitara Asu mbinyu wanga shelto di nizaliza matimbi Anga pala majaka Aka disusha Vati pasuze basketball Ni muito obrigada
3: Kanma
2: Tata
5: Jam kala kanchencha
6: zona hita mukela
5: kanchencha yoshe
7: afshen
5: elshele bana man shangwe ngazwa kuma la kuba minga vula vula lito
7: avito nina ernesto azare toe Al dia ko mena ma bawa no kan da cha tin ve.
5: Shut shangwe.
7: Ni cha me etu. Al ngu kama zonga zonga ai. Ai ski ko ruwa ngelan lan dani.
5: Enko.
6: Hita gemeta kwala ha akutisa akufona ka vaingiseta he Valentine Qunga kasi bya zwikota ku avarambi va vahina va kuma ku hlamula akutala ka zwihutisi zwinga vikiwa maonela ni ku alakanya ni ku hutisa hita kombela ka varambi va vahina ku vautisa va hlamula zwihutisi leswi nga kona inyambani va le a murambiwa a nga kasi ku hivula ku hlamula ka n'wina varambiwa vanharhu murambiwa a nga fona hi kota Pedro a le u gunyadi mugitirisa
8: hi vungile loko kota Pedro aveka amawonela lawo kumbe kuzihulisa leswo o bom hazi ipa maonela yakwe maji kotisa leswi hi nga wula leswaku vanyingi a va selesino duri va nga kona lomu a provincia i laha ka ku cuka ka vona a byi yangi hi ku ngoheya munhu a ku lweyi wa ku leha loyi wa ku khoma loyi wa timo loyi wa nada byi cukiwile hi hubyi leyi nga vangiwa kasi ku fela ku yi cuka leswaku hi vamani lava fanele ku va yimela a vanana a ku khwatsi lebyi swi ma yisile ku byona ni masiku lawa hi le ndzhaku a va tirhi aduri sempre va kona lomu nyambani maxilo loko chikela ka mokhwi lowu wu hlawuliwa i a mahlawulelo ya vona hi yalawo ya ku a vanhu vo karhi lava hlawuliweke va tshamela ku ve va cuka ku hi mani loyi a fanele ku ve a ta nyimela a vanana va hina kasi famba mahlweni makono a nge swi vekelaka ku ve hi ta cica mawulela kumbe hi ta pfumela ku ina ku ve ni wugunyadi laha ka leswi a ku zangi ku ve ni
6: wugunyadi
8: a kuma hi wangi bya mindzila ku zangi ku ve ni bya wugunyadi swi vi leswi swi nga kumeka swi vi laha ku basini makulu mina ndzi vula leswi hambiloko a ku va mina ndzi nga vi ka ntirho lowu ka fazi provincial ndzi mbeta ndzi nga hlawuliwi ku hlawuliwa mun'wanyana a ndzi ta wutisa a swi ta ndzi karata na minawu maji hi kuma loko hi na ha vhumela wa khoma opinion ya vanhu a hi ya lichumu a hi vhumeli leswaku mitirho ya hina yi tirha lomu ndzeni ka wugunyadi i gizi leyi gitileko a varhangeli va hina ni lava tirhaka mitirho leyi kusaka ka hlawulisiwa leswi kotisa ku kumisa vuteki ni ka ni van'wanyana lava lomu ka maassociations va vhumela ku va tirha mitirho leyi hi masiku lama taka va ta byi hlayisa va ta byi cuka hi ya mahlweni kasi ku fela ku ve kunene lomu ka vayingiseti ni va lava va hi pfunaka va swi tiva leswaku a mitirho leyi a yi tirhi lomu ka ku fihlala yi tirhi wugunyadi
6: Lord Mashava a xihutiso lexo xi vikiwile ka n'wehleni loko ku wuliwile leswaku ku ni uta hlamula lechi lechi lechi ninga chikhoma ta hlamula lechi ni dzunwana unga dzukhoma ukuni vabeli lava hlauti va hlauluwa ku hiku vani mavitu ivana va vanhu va kutivekana kuni ku ulaula kunwana kambe kunga ula lezwaku kuni ku luza ngofu kati mali ni ku tirisiwa ngofu timali ku tigaxtariwa kwa ku fambeni ka mihlakani leyi ula hlamula yini hi zona
9: hi rhandza ku khensa ngopfu swinene a swi nga ta hi nga lisima loko ya le hina ntsena lana na vayingiseti le kaya va nga swi koti ku va va hlengela eka ntshwantshwa leyi fambaka ka yona hi ku sungula hi ta vula leswaku a hi nge yi tivi mali leyi hlayiwaka leswaku kumbexana yi vuliwaka leswaku yi ta ve yi halatiwile ngopfu swinene hikusa a hi vananga ni ku patseka ka yo ka swona swoleswo swa ku landza timaleto leto ti nga halateliwa ngopfu lexi hi xi tivaka leswaku laha ku lulamiseriwaka nkhuvo wo karhi ku na swilo swinyingi swi endleka kaku maje hikuza ka dliwa ka hlambiwa ka dlukiwa a hi tivi timali leti nga veki na ti halatiwile
6: kambe andzeni ka u hlamula leto a ku lunghiseleni ka manga mahalansamento murhangeli wa mitirho ya tagondzo a ndhuna ya mitirho ya tagondzo lomu tikweni yi wulile ku kutseka ka mitirho ya tagondzo ni mitirho ya mihlakano yo tlenta miri ku nga ministeri de disport va ta tirhisana ni vandhoni va lo maprovhinsi ya Nyambani ni ka man'wani maprovhinsi ya ka siku ma hlengela
9: hi hlengelile ka hinkwaswo hi hlengelile emajeleni hi hlengelile ni ka ku vatsongwana va ta kuma ku etlela a wu etlele lebyinene so leswo hinkwaswo swi endleke hikwalaho ka ku a ku na mali leyi yi taka na yi le nkwameni leswaku leyi i pareta tirha leswi u va leswaku yona ntirho ya ku tlangisaka ya ntlangu ya ku tisa miri ka vatsongwana swo fanela ku va yi endleka tanihileswi a yi kunguhatekisiwi hi swona a ku va yi ta endleka mayelana ni leswi a yi kunguhatisiwile xiswona ku laveka ku va vanhu volavo va fambelanaka ni lulamiseri swoleswo va patsana leswaku va hlengela hinkwenu hambe mpunga wa Cape Delgado kwini hinkwako Zambezia va tile na wona haleni leswaku hi ta patsa eveke xika ku xa xin'we ku swekiwa leswaku vanana va hina va tatla hina lava hi swi tivaka hina ni ntiyiso leswaku a ku zanga ku ve ni swo tala swoleswo swo va leswaku a vuton'wini bya hina swoswi hi heta nkama hi ku vula leswo hava hi tshika leswi swinene a swi ta yakisa tiko hi vekana ngopfu eku hanyeni ka swa ku kanakanisi ni ka swilo swo ka hi nga vekelani ku tshemba kambe hi ta ku yini hi ku hanya ka misava hi fanele ku swi amukela hi ya mahlweni lexi nga na lisima hikuva eka swona hinkwaswo hi hlayisa ntiyiso hi vutisiwa leswi ku na a tatana loyi a nga vula leswaku a nga swi tivi leswaku swi mahisiwa ku yini ku za vatsongwana va ta nghena eka ntshwantshwa leyi xivutisi xin'we ni nga xi khoma a vatsongwana ku va ta nghena eka ntshwantshwa lawa tlangela wu tisa miri lomu xikolweni xa ku sungula va fanele ku va va lumba exikolweni xo karhi va nghena edyondzweni exikolweni xa vumbirhi va fanele ku va va landzelela emitlangu leyi a mintirho leyi leswi swi vuliwaka swa ku sama sundu transversage leswi swi vulaka leswaku tenge va ya va ya nghenelela emitlangwini ya maeducation physica va ya nghenelela eka ya ku bela ya
6: ku tirha hi ku tihita ku
9: tirhi
6: ku kada district ku laveka ku
9: tirha ehe ku tirha hi ku tihinta i a district ni district ri na mahintela ya tona leya lona li na mitlangu leyi li kombekisaka li na mitlangu leyi li nga yona li fambaka ephambeni ka yona hi leswi hi nga tirhisa swona ku va ku ta ve na tintlhari leti tirheke a ntirho wa wuhlawuli hambe hi mina lano na nyola ngopfu swinene hikusa a ni ntlhari ya ta wuhlawula a yi wona ntirho wa mina ntirho wa mina i ku rhangela a xikwata lowu wa wu hlawula hi mina no tirhaka purisi mina a ni na matimba ya ku fika ka muhlawuli ni fika ni ku we maha leswi swa wu karhi u nga endli ku na leswi va swi vulaka leswaku swi ya hi mavito ni rhandza ku nyikela a xifananiso hi mina ngopfu swinene
6: hambi ka lava va nga hlawuliwa a ku na ku tsika loyi
9: teka lweyi kumbexana loyi yin'wana hi kula ka mhaka yi wupfa eka vahanyitiko kasi n'wana wa murhangeli murhangela hi muhanyitiko n'wana wa murhangeli a nga dyondza xikolweni n'wana wa murhangeli nompoda tihinta u tihintile n'wana wa murhangeli u swi kotile nompoda hlawuliwa ya phazama loko hi swi vekisa leswo ni la vula leswaku loko ni ku ni rhandza ku veka example hi mina kumbe xifananiso hi mina ni na vana vambirhi mina loyi wa xinuna a tihinta ngopfu ni nyamuntlha swoswi a ve kampiyan ka 2024 na mpfula ni nyamuntlha ni swoswi wa bela se a bela mabole la ya makulu ma ya phambeni maji ku tihinta ka yena swoleswo kasi lowu wa rhambula xisati va bela ku fana kambe eka ntshwantshwa leyi hikuva a nga swi kotanga ku tihinta a vahlawuli va n'wi vona a nga hlawuliwanga i ya ku na loyi a nga yala ku tiva leswaku a nga hlawuliwanga hi mhaka munhu endhawu loko a hi swi kota ku hina lava hi nga va tswele hikuza lana ku na mhaka leyi hi kawukaka hi ku hi bihile kambe na hina ku na mhaka leyi hi byalaka eka vatsongwana hina vona va tshama na va tiva leswaku mina ni vitiwanga hi mhaka n'wana a n'wana wa manyana a n'wambe ya n'wana hi fanela ku swi sola swoleswo kasi loko ni ya ka makwerhu wa mina wa ku rhandzeka ngopfu swinene hi Zidrumbanzi loyi ni mi xewetaka hi ni sima ngopfu swinene ni tlhela ni ku khululeka a ku na process ni hinkwavo lava nga vulavula hi ku prosesariwa nopoti loko hi lava a ku va hi hlengela vuyakeni bya tiko hi ya na hina ni ku chava leswaku ku na loyi a nga ta hi endla swo karhi kusa na hina hi va hanyi tiko loko ku na laha hi kalaka hi nga phazamanga kona a hi nge tshuki hi kumana ni ku khotsiwa hikwalaho ka ku hi vule hikuva ni ku vulavula ntsena hi la ku vula leswaku hi ya mi tlangelisa mandlakazi leyi ka hina ka gazi hikusa mandlakazi a swi kotile ku va a nghenelela ka ntshwantshwa ya district a nghenelela ka ntshwantshwa ya provhinsi a tlhela a swi kota ni ku ta nghenelela eka ntshwantshwa ya national a na vito kona ntsena seno madistritu hi ku hambanahambana ma swi kotanga ku va vatsongwani matsongwani hinkwavo madistritu va yile va ya ka ntshwantshwa ya district ya provhinsi kambe va swi kotanga ku va va pasa hinkwavo ku va va ta haleni njhe leswi ku na nhlayo ya vatsongwani va provhinsi ya la hina la ka gaza va talele ngopfu swinene swikwala swi nyingi ngopfu swinene hi te ni vatsongwani va kuma ha maduzentu xitali ku va va ta nghena ka xitaji kasi a swo fela hi hlawula sempi 30 ntsena ku va hi tata na vona haleno nyimbani ka vona a ku fanela ku va ku hlawuliwa lweyi a nga na matimba ku tlula matimba lweyi a nga phambeni ku tlula lowu a nga phambeni xileswo swi va swi koteka leswaku ku nga ha koteki ku va vatsongwani hinkwavo va koteka ku va va ta haleno atikweni la hina la nyimbani hi kumekaka kona na hi landza swa ta ntshwantshwa hina ni ku tshembisa ngopfu swinene swikarhati swi nga ve swi humelelile swa lava va nga kota ku va va cinceliwa a tintanga hi swi tlhamuselile khwatsi swa ku hina haleno a hina wu swi koti a hi swi tsakeli swoleswo tanihileswi ni nga vula hi karhi hi tirha ni ku landzelela leswo kasi swi ze swi endleka va hi endlele sweswo hi mhaka munhu hikusa swa hi nyika tingana mina ni munhu wa ku nghwala ngopfu swinene kambe ku fika laha ni danaka ngopfu loko ni va kuma se va khuluma hi maxivumu mayelana ni swoleswo swa ni nyika tingana letikulu kambe va letingana hinkwato ti na vahlaleli naswona hi tingana leti ti faneleke ku va ti hisisela ku va hi kontinua ra hi ya mahlweni ni ku va hi landza a vukulisi bya tiko la hina hi a vutisile nakambe leswaku hi xihi xipfuno lexi vatsongwani volava va nga na xona xipfuno lexi va nga na xona hikuva vatsongwani lava kumeka vana ni mutlhari ngopfu swinene naswona funtshi tanihi laha hi vuleke ku na vatsongwani lava languwaka ku va va ya patanani ka mitlangu ya tawu mitlangu ya ku tiyisa miri hi lava ematlheleni hinkwavo van'wanyani va ta va va kontinuara va bela maprovincial van'wani va ta va va bela maregional van'wani va ta va va bela manational hi vulavula hi ku ku ta ve ku na a ntlangu wukulu ngopfu swinene ka maputsi ku na vatsongwani lava nga langiwa hi yona benefici leyo a ku na benefici ya ta mali vatsongwani va faneleke ku hola ka mitlangu ya ku tiyisa miri hikusa i ku tlanga i ku va vatsongwani va kuma awutlhari va kuma xiperiensa mayelano ni matiko ya tiko la hina la mosambiki hi ku hambanahambana
10: kahi magesi matsongwani ba dimishi kumbe tiseto
11: bo kani mamba ka swivutisi leswi hi nga swi kuma ka vayingiseti hi nga xava swaku yini amaternador ya hina ku tala ka wona ma sukela ma district kwazi hinkwawo leswi nga ni certeza ngopfu ka swona swa ku hinkwawo ma oto district ma ni vatsongwana lani va nga representado ma hi talento na hi nge loko u va ku phakela u ko hala ni hala e hi tlhela talento hi consigerile ku va hinkwawo ma district ma va representado a swin'wana swa ku hlaya swa ku bo a majobu xikolari lawa i ma ni sima ngopfu buruku ma yinca ku va a vatsongwana va kuma vontade la ku landza a mitlangu leyi a van'wani i ta va profesa n'wi lavona le la majobu la disport ku lava to ganyaku mali so hi disport na yini va nyika hi va hlohlotela swa ku a ve ni a vontade la ku landzisela mitlangu ya ku tirhisa miri vambenyani va ta gava va hanya hi mitlangu yo leyi a swi tiva swa ku ka disport ganyiwanga mali ngopfu swinene entawu van'wani va ta ganya mali hi disport va ta va va dzumuka futhi swa ku sab yini hi zi hi kuma a ntamu lowu wa ku landzisela disport hi mhaka majogu xikola lawa ya nyembani leyi mbaliweke le majogu lawa hi wona ma nga hi nyika a ntamu i na devi hi nga landziselanga disport entawu va vaxoku xikola ri mali nsima ngopfu i vanyingi va inkarigado va papayi va ta va malembe mataku va hi khesa ku epa loko maxuku lawa ma hi pfuni ngopfu n'wana wa mina sweswi a tirha hi disport a nganya mali hi disport ma hi na dyondzile kwini ka majobu disportive xikolari a ta va fundza a dzumiwa ku wo lawa ya nyembana 2026 wo lawa ni vuzi ma nga mi nyika ntamu ngopfu lipuxi ka ku ganya experiencia loko a ta va beleni maprovhinsa man'wana ganya experiencia entaw a gama landzisela mhaka disport sweswi hanya hi disport kanimama
10: bongele a bulu hi gigemeta kwalaha a varhambiwa va hina kuve Dinish Arlindo wa ka mitirho ya tagonzo hi tshinyimu cha provinsi ya ka Maputo na Jacinto Josai wa mitirho ya tagonzo hi tshinyimu cha provinsi ya Inyambani na Lourdes Mashava murangeli wa mitirho ya lavaswa mitirho ni mihlakano yo tlenta miri na murangeli nandza wa tshikwata cha provinsi ya ka Gaza mulawuli wa Hombengo Vuloi aka letitiela na ku ni vahulawuli kutani vafambisi va bulu Armindo Masingi a xitichini xa Radio Mosambique emisoro provincial ya Inyambani Alfredo Muyanga a xitichini xa Radio Mosambique ka Gaza na Joaquina Vilankulu kusukela aka Maputo a bulu gi fambiselo hi mina Idrasio Makondela aka usasiseli ga michini ga Luis Batista hi tala hi ku tsaka hi loko bulu leyi gi fambi hi tindlela tinene gici
12: Doka dokisano adzongeni katiko
13: mabulo ni varambiwa zvikalo kutani maonela even set
12: ndivela inkwayo lana a radio Mosambique games
14: bas
15: Votação é o Nangala Kaya Kankari Wansimansima.
16: Banasterisco, 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, Ekulanza, Ukuker Votare, Utsala Código, Lelsimo, Ulnavelaka, Se Utsalamale, Ugamu, Ukufirmara.
15: Logo Pazamini de Geta Laya Vangete, outra delegação. Se Ulanga, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
16: Ingisalami Hanzo, Emigrela Enquayo. E terime em quatro.
17: Princesa Cronzia caiu na 8 horas, na 56 minutos. Nos acunhamos no Crumim, que sete ali cari de bananês, fonzam, colucha em Yambana, Maputo. Lana que com pessoa que como que famosa que anda com dexana e colacam em Tlangalum, escolhu em Lingata, e gemetiva, e cari se colamunzu, com fonzam, colucha em Yambale. Mãe que sete sacolosa, e bom que lingo funcione, covamia, maconha, covam langolocalamente, ruia rádio Moçambique, em Zenecam, no Atimenete. E também com 9 horas, em caro a 9 horas, está Tlamieta. Mshini ya nani ya Antena National kwa ya kuma nako nako linya direta nako nako utakemetiwa inkari kasi takunyika maungu nzao kama ungu mingiseti inkari wano vyora shina 5 minuti shikone ngata kumakana nako nako linya direta kambia sos odindi ikufasha

0: Thanks, Adi Rad, Msamiki Madropanika, Chai Chai, Himarkam Fkanigulof and Tapont, Lovika, Femgo, Tresentus, Santa Metrushka, on the Medica di Tambu, Danyans, Mkama, Hika 14 Yorosi, Dash Minutush, Indomiakoa, Hita, and Nitenga, Yagas, Oinksetunene.
1: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Bengsaidi baradi Msambiki ya mlausaka wa mkama hitaguni tenga ya Gaza distritu ya Limpopo kuna maprovincia ya Gaza. Kuna matembo nguchipimu cha mune wa mazana atinguava atiaka atona kasi kukuna vekwa makungu kumbe kuna maho makungu ata ku bindu la sakuja asisi humako amua matembweni hambi ni mamo ni mabindu. Delegado wa Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica de Gaza e com um de Waipaj ao o chamulaco ngoku seketela vatu chisungu chichimanaka kokasi chisingaka mazumbala manene kuwa chi londeta tau tetisi awomba tita kudilembedia vaka makungu akuna wakasi ve zama kuheta otse makungu maprocesso ayawa avatu amanaka kokasi vatimwa matribunali nkuwa veva emela misungu ya mahungu atuka ditambudada nyansi mahungu yawa mabindulu wangu ngani Pedro Paruki nsakuna makombisa kamichini kumanega mtumisani kuluti Joanki Zungeni. Distrito ya Limpopo, ama provincia ya Gaza. Kuni mapulu ayose mangaviki so kuna wakaona kuwa ni bindu kamikama yita kukuwe kwa tikopuni ati tikuna bindu la siyalu asizo mwako ama matumbweni hambinga makalo mamwani. Naramba mtumisa nikuluti Rogerio Madere.
2: Distritu ya Limpopo amua Gaza kuni ukalo dingana mune wa mazana atingwava iku 400 wa bagitari kuwa kuchina akwa tikoponi to hambana hambana titila nako nito gaya sisi binulu wako motembweni hambi nititila nako niku shamula matumelo atikoponi iku logistika. Ukalulea uwe kisilo kasiku waku shamula kuvilela kavanyi mabindu mamua tikoni wa hanskati tiko wavavala wako makalo kwa distritu ya Limpopo kuwa vachina natula tikoponi daweta mabindu. Makaia, ichamusatwe Radio Msambiki, ngumusha doro wa distritu ya Limpopo, awa anga chamusa lato kene, vanyama bindu, vava lava ko kuwa ve akatikoponi ka distritu ya Limpopo. Mwamwanyeni vala wakuwa ve tula tikoponi titinga bindu lako, mafura kututumiswa girasol, hambi ni tikoponi to banda tikanju. Virgilio Mutlanga, chamusa laka mtuto kene, kutifala kuwa kudi katile mtumo aka koponi iyo mahafarinya ya mafaka niyo gaya ya trigu ilumba kukuponi ya wambao katisutulea ya Limpopo kasi makungu awa manatusu kama sitimbili nguchukuluwe ya tamu kakuwa kuponi ya wambao ya ilondata kumtumbo bindu la saku ya mkowanika Limpopo iwe iwa nisizi karatu sa hombe siya singavango ngutindambi makatunuka dilimbidi ya hiko kadona.
3: Temos naturalmente a Wambau, tem na sua carteira de investimentos, pois embora tenha sofrido drasticamente com as inundações, que fez recuar bastante aquilo que eram as suas projeções. Tínhamos projetado para este ano a construção de uma linha de processamento de trigo, tínhamos projetado a construção este ano de uma linha de processamento da farinha de milho.
2: Itimati amshadora distritu ya Limpopo mua Gaza Virgilio Mutlanga achibubata kasi nguukalo uwa vanga ulungisa wa munu wa mazana atinguava kasikuwa kaukalolea kuna waku akwa tikoponito hambana hambana titinga kwa takukuwa titula mabindu ni mitumo ka distritu ilea ya Limpopo kumua Gaza.
0: Hicha masono mingiseti ndima yetu ya mahungu mti wa ipaji kumti wakasi ukunivei meli vachisungu kati ndima to hambana hambana amua matribunali utembisa titakudilembe dia ubeja takudilembe dia ulwa nindima ya kuwa kutama kujiswa masoni kuhetwa osima prosesu avatu wa manaka kukasi vachi va emela amua matribunali naramba mtumisani kuloti Teodomiru Nyantumbu.
4: Umthekelo ohlamulako ngumthi wonelela vathu bavayo maneka kuva tixaniseka nguta uthithisi omuma nguyipaxi muma provinsi ya Gaza aumba tokhene tshivilelo tsha homi ngutatinene kuva mithumu yeye yi tshungeta hafuhi ni vose vathu va vaxanisekaku nguta uthithisi nguko mithumu ya mahala yi lumbaku mfumo yi tshikongoma tshitshungu tita kukhene loko kudini to karhi titi yali nako ni mlayo vona vana va va diti emete kuva vana hlamula ka ukhalo wa vathu va va Roger Makonso tlhamusela tokene kuri makungwa kuva ku yiso masunda u tlhari nguri muthu kula ku gondiswa vai kubona va maneka kuva chemela vathu va va kuni chikarato kata u titisi hawa vafala kuva ve tshungeta hafuhi ni chitshungu eto ka hotselele makona a province ya Gaza Makonso ato momo kutsimana ka vazihlanu ni ya district ya Limpopo kha lwa xisanu hawa ku ngativa ku chikangula tiela ku ndi vik diela na ku ni mthu wa wemela vathu va maneka kuva chishaniseka nguta u titisi
5: Ntirho wa unene loko mhaka yipaxi i ku impaxi a representara a mfumo ka ku tendera a vanhu lava va nga bangana ni conflict kuleyi yipaxi a teka vanhu lava va nga swi tivi leswaku a lava ni xa wu karhi hi weni kongometo fanela ku teka para ku a timhaka ta vona ti resolveriwa na vanga banananga for example o na vanga holovanga a vikilele itave ele ka makaka 12 district itave ka makaka ka mapovoação na muthe langa ele ka Limpopo mas itave itame ele ka mangonyane para he divulgará amti raina ya mapalestra ni ma campanha de educação cívica e ta tendera vanhu lava ku va nga ni timhaka ku tekiwa timhaka tiya ma tribunal kumbe hi tshama hi twanana hi ta ma road show leswaku hi famba ni maparelho e divulgara amtiro e page nzeni kama comunidade
4: kasi u ikwene a kombisa ko mfumo ngichamo cha distrito ya Nia Limpopo Dinalva Sarmento e kumthangela wa hlamula nguta uda wa msikati na mazumelo banene atlamse to kenti lisima nguta tinene kuva thumi va hi page kumtu uemela kuva thulo kuva nyi tshikarato kata u titisi vethu mangu hakulaveka kongona ve hiteka nguta tinene tita kukhene tshitsungu tshiya tshimani ka kutshisinga timale kuva tshi hakela vagweta wa fanela kuva ve gml tshila kota kuva ni tshona tshidini u titisi huwa wa unene listeru munyai mthangeli wa muganga wa ni ya tshisanu nguanga tlhamusela tokhene mlayo wa karata ku unga wu kota ku hani koha ku laveka kuva ve ya masuni ku paluxa titi yali naku ni milayo ku hambanahambana ndani ka tshitshungu muchamo tsha miganga
6: a mitirho leyi va yikuva nga yi kombisa lava hi paxa ni yi vone lisima la yona kuva leswaku i ta hi pfunisa a kuveni ku hela vukhinyavezi ka vanhu ene xa wumbirhi futhi ku heta ka vukhinyavezi ku tshamisa xileswi vona vanhu vanyingi lava ngo loko va tshamile vanhu va nga twisisani vo tsumelakakasa maphoyisini ni ta wu bomana maphoyisini ni ta wu loyi a se ta wu muti u tshama va tlanga hi ku bala na mutini se vutsuma swaku loko a swi tirhisa leswi yipaxi a swi tirha hi ndlela leyi lavekaka swi ta va leswaku vanhu mitini va na swi swa ku tengi nyika na ku hlomba hi swi vona swi ni na lolisima
4: Matu Malumbako, mthangeli wa muganga wa Nia Xisanu, listeri munyai, achomomba kasingu lisima la mtu uwa wemelako vathu loko vadinzi karatu katitela nako nita utitisi omomba nguipash. Makaiya ina tanko haka kuwa kudidi viki dia di lumba kuipash, yuku mtu wemelako vathu wa dinzi karatu kata utitisi hawa uno vakasu chitanganisa di viki dita kongu 3 kastembro makumara roma lembe ni mambidi. Mtuwa ude umbilwe ndani kati tikoda Musa Mbeke.
0: Hila kuiti sovi ngiseri mwangu ya mwombako nguku yelwa kati mbeu amuwa matembwe ni ngusi hari sajitinga distritu ya Shikwala Kwala. Upemba kwa provinsi ya Gaza manga maka ingavanga kushikara tujanzala kamikama itako Hortensia Matavela.
7: Si hari sajitinga. Si dumela koti tembwe ni makalo ya wahanya kukaona vatu. Sina tukasema hatitokene kupateka sakuja ka michi maitako distritu ya Shikwala Kwala upemba ka provinsi ya Gaza. Kuombombo wangu tinzufu, tinyari, nitimfuu, siya, sihumako kama kalo yofu ya sarsa chitinga iku parki nasionali ya Lupupu, mwa Musambiki, Gonorozo, Zimbabwe, ni Kruger, Afrika du Sul. Sitalisa kukuwa sihuma, siya mutitembwene, siya jatimbeu, ambino kudumela mumitini. Makai ima kutitokene di bindu da sakuja di simbilo nguha watilawe kako mkona. Mtangeli wa distritu ya Shikwala Kwala au mbile titokene siharisi ya sachitinga ahanzeka kumtsinza wa distritu. Si dumela ngutu tatinene kama kaliu hambana hambana ya posho administrativu ya pafuri mua kukune kipinda 7,000 wa watu Konstantinu Bila ati kene ditsikudi mwane ndi mwane kufakala titu kene sihari si dumete ukalu wukari awa chitsungu nichona sechi mane kakuchitava amino kuwa sechi zumba chisina sakuja ngukutimbe tembu ina ngutitiji wako ngu sihari. Bila aumbele titu kene kwa kutsema kanywa chikara tuchia kulayo katitu kene kubiwa makalo aleya yofu ya sihari sechitinga kasi kuwa vatu ve hanya kurulani kusina kudumelwa ngu sihari sakona.
8: Quase todos os dias temos tido comunicação através das lideranças comunitárias, da invasão dos animais, que os três parques rodeiam o nosso distrito. E eles, quando invadem os parques, vão para as nossas machambas. E a população passa muito mal por causa da invasão dos animais.
7: Iti matri ya mtangilo wa distrito ya Chikwalakwala, Konstantino Bila, aji chamsela makaya kwa kula kukubiwa makalu yofu ya sayara sachitinga. Titu sisi koto kuponla sita wasi yara timbe uti tembwe na hambini kudumela mumitini.
0: Pengset, weta kwa nani ndima yatu ya mahungu kadita mdia danyansi kata ni mahungu ya mambo mbako, ngumapulu ayama kuhu ania distritu ya Limpopo, nzilani ya kuwa kuwa kwa tikupu nito hambana hambana, tikuna gaya saku ya kamikama ii itako. Mti wa ipaji we mikili kunava kasi we melavo seva tumama na kakova chikarateka ngukon hakatindi matao amoma tribunali ka amikama itako mahungu ya wa mabindu dwe meswana mekombi zongu ngande Pedro Paruki kamichini kumaneke ili mtumisani kuluti jwangi nzunge.
9: Yengi sile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: madambu
1: magambu
2: madambu
0: yamintango yakutisa miri
1: yamhlakano yakutisa miri
2: yamintango yakutisa miri radio msabiki dzungene katiko akufikisela nokondoko wa madambu yamintango yakutisa miri
3: Mwingisethi watwitishini swinaru swa radio Mosambiki dzongeni katiku akulosa na hiko yo zela intsa kukoka nongonoko lowu kumbe majambu lawa ya mintlangu ya ku tiyisa miri lana yi nga ta va swin'we ku ya fika kusuhi na Zoitorash. Matirhelo ya hina namuntlha ma nga ta hambana ni ya masiku loko hi fika ku heleni ka vhiki lin'wana na lin'wana, kasi namuntlha hi ta va na manyawu na mayelana ni ntlangu lowu wa ntshimantshima. Hi vulavula hi ntlangu lowu ke a ntlawa wa Association Black Bulls na wu kombisa tiko la Mosambiki wu fanele ku va wu vhikavhikisana, kasi ku nga le khale ni ntlawa wa Atomic Ngome wa Ilias Comores. I ntlangu wa ku sungula na wu ku kumeka ko ka xiyenge lexa ku sungula ko kandlela leyi kongomaka a FADC the group xika minkhopizano yikulu ya bola ximu xa tikonkulu Africa tasa das confederações africanas nga vula swi lexitano ke lana ke vana kulori vantirho Ana Bella Kumbi xikan'we na Carlos Sibindi kusukela le arena lalji va nga ta hetelaka kasi ni manyawu ya ntlangu lowu. Ku fambeni ko ka nongonoko lowu wa ta mintlangu ya ku tiyisa miri hi ta mu fikisela mahungu na mayelana ni mintlangu yikulu ya lomu swikolweni yi nga 16th edição dos Jogos Desportivos Escolares. Mintlangu leyi sunguleke ha mugivela a hundzeke namuntlha se na yi pfala vhiki, lana ke mintlangu yo yi nga ta gqimaka mundzuku na yi li karhi yi yisiwa mahlweni ko ka madoropa ya Machichi na Inyembani ko la xivandza a Nyongeni xifundzankulu I Nyembane. I ta vulavulanyana kutsongo ku nga le khale, kasi hi leswi yi nga mintlangu ya ku hungata. Mintlangu leyi yi veke yi gqima kotolo na yili leyi veke yisiwa mahlweni a doropeni la le ka Matsolo a mugangeni wa Zona Verde. Mwingisethi hi leswi.

14 37 minutos le ku kama jambu kumbe nhlikarhe wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri tani hi vuleka kona ke wingseto ku rhandzeka ku nga le khale ta kwehlela tana ke ni vana kulori lava va kumekaka a arena lalgi le chumene a xifundzankulu Maputsi ku va va hetela ni manyawu ya ntlangu lowu wa ku sungula ku ka xiyengele xa ku sungula na ku kongomiwa a fase de grupo xa tasa CAF leswi vulanake a ntlawa wa bola wa Black Bulls na wa kombisa tiko la Mozambique u fanele ku va u vhikavhikisana kasi ntlawa lowu wa bola wa Atomic ngome wa tiko la Ilhas Comores i ntlangu lowu nga ta sungula ka nkhale nga le khale nkarhi wa 15 horas vana kulori Carlos Sibindi sikan'we na Annabella kumbe lava va nga ta hetelaka ni manyawu ya ntlangu lowu ke kasi na swi nge se na koteka ku va yengwe na vana kulori va ntirho hi ta kongoma ko xifundzankulu.

0: putsu atropene le ka matsolo lana mahungu hi mayamukela ka mavulaka leswaku ku gamile anqophizano kumbe mintlangu ya ku hungata le amugangeni wa Zona Verde sitani ku vula ke na kulorantiro Anabela inhlikani hoyohoyo
1: ntlawa wa Marimuntu Football Club i nhenha ya mitlangu ya ku hungata endliwa ka mugangeni wa Zona Verde munisipo wa ka Matsolo ndzhaku ka ku va kotola tibeli ntlawa wa Union Sportiva de Souza hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulu vugan'wini bya ntlangu ra Dumusambiki ya timariti ya vatlhavukanyisi Sergio Mabunda i delegadi wa Marimuntu Football Club loyi a kombiseke ku tsaka hi ku humelela ka ntlawa wakwe
2: hi hlayile futhi swa ku a ntlangu lowu u nge tiva ini nhlangano wa ku vevuka purika ekipa ya Souza i ekipa ku ti lunghetile na yona bra i buya i ganya ntlangu lowu maje a Marimuntu Football Club a ti lunghetelile a vona madifikultadi lomu a ri na wona a jetela majikadori lawa na wona ma swi tivaka ku tlanga mabuya ma tlanga ma hamba xipetakulo hi kota ku wina ya khensa hi leswi hi nga swi kuma swona i funzi hi tlhela hi khensa ni varhangeli hinkwavo va ri kona va bukela bola leti hi khensa ni va resident a vahanyi hinkwavo va ba Zona Verde ku ta a ntlakulo u beliwile u va wu hela ku va nga ni problema hi leswi hi nga hlaya swona swa ka Zona Verde loko khani wa bola i zona dza ku vanhu hinkwavo va unido va twana
1: hi tlhelo lin'wani munga va lulamiseli ya mphikizano lowu endliwaka mugangeni wa Zona Verde Elisidu Euseb loyi a vuleke leswaku a kampionato kusukela Primera Jornada ku ya fika makumu ni fambi hi tindlela tinene
3: hi ve ni ntlhanu ni mun'we wa mitlawu lanu ka Recreativo Zona Verde lanu ku nga sala a doje ku khaluta 4 ku ya sala doje ku khaluta vabizi pra finali leswaku Marimuntu hi yena a nga kwalifikara pra primer lugar yi tekile a tasa yi teka mamedali ni mali ya 20,000 meticash anena ya ubidzi yi tekile mamedali ni 9,000 meticash ntangu a propost dza wa 3 ku nga tirhisela edisan
1: hi tlhela Union Sportiva de Souza hi twili garanya kapitani wa ntlawa lowu a tiviwaka ngopfu hi set loyi a vuleke leswaku njombo ya pfumaleka ka ntlawa wakwe kusa i kambela wumbirhi va fika final kambe va swi koti ku humelela
4: duas vezes na final é sinal de muito trabalho dedicação mas a sorte nega jogar a nosso favor nós não podemos baixar a cabeça vamos levantar a cabeça um coisa de futebol isso é sabido não acontece com Souza apenas em todo o mundo, essas situações se repetem, mas nós queremos que nos próximos eventos podemos conseguir alegrar os nossos adeptos que têm sofrido muito por a ausência desta taça que tarde a chegar à equipe.
1: Lá uma gamela ya final ya mitlangu ya ku hungata hi ximu xa muganga wa Zona Verde a munisipo wa ka Matsolo
0: i khensile ke na kulori vatirhi va Nabela kumbe ku va muswikotile ku hi chambutelanya switsongo mayelano ni ku gama kotolo ka mitlangu leyi ya ku hungata amugangeni wa Zona Verde a dropeni la le ka Matsolo xifundzankulu Maputsu Anabela kumbe xikan'we na Carlos Sibindi va hi lava va nga ta tlhelaka va vuya ku nga le khale loko hi ta va ka 14:45 ku va hi tela ni mahungu ya ku sangula kasi tanihi ta lana hi taka na hi vulaka na mukiseto ku rhandzeka na mayelana ni ntlangu lowu a Black Bulls faneleke ku va vhikavhikisana ku nga le khale hi nkarhi wa 15 ni ntlawa wa Atomic Ngobe wa Ilias Komorji ntlangu wa ku sungula na wu kumeka ka xiyenge lexa ku sungula ka ndlela leyi kongomaka a fase de grupos ya tasa a kafe 14:42 minutos.

0: 14 horas e 45 minutos e 53 minutos. Os segundos que se emcilou, já lo ia ver que a Imbelele Clínica já lhe levantamos na Luna, o mundo que vai Imbelele levantar, vai colar de quene Mauro Flo, Moçambique, tem rumo, o país é tem rumo em Galeço, a Cubiabo, né? Candela Lei, Cacinca Caiona, é Congoma, Anchuvuco, a Ticula Moçambique, com a Cacotinha, que tem lá Coca, Munguana, na Munguana, Luí, que Moçambique, Batami Tico, Bacala, Vanga, Chuvuki, a ngo e ku hambana kama bonela kasi hila basulu ngwana ngwana ke batu patsaka ku va va endla xau kare ku va kakusati kulaina la Mozambique na 14:46 ku ngalikhale ta yamukela vana kulori va antero Carlos Sibindi xikan'wana Annabella kumbe kusukela le a Jumene ku va va hetela ni mahungu ya ku sungula la kasi na mayelana ni ntlangu lowu ntlangu wa Black Bulls, Association Black Bulls na kumbe satikula Mozambique u fanele ku va u vikavikisana kasi ku nga le khale hi nkarhi wa Kinzorsh ni ntlangu lowu Atomic ngoma wa tikweni la Ilha Comores i ntlangu wa ku sungula ka xiyenge xa ku sungula ko ka ndlela yikulu leyi yi kongomaka fase de groups Taça das Confederações Africanas em Gataça CAF. Conforme a Coca, não no culo, mas a Tocoranza que está fixada na cameletina na cá, nem em tango e culo e alô musculuen. Lá na que tive a corona, eu sou como em tango e ele na muita e grima cave que na etapa e sungule a Mungvela a Unze que cola a Chivanza Jongene a Chefonzan culo. Inyamane na Itagama ku Munzu Kuleso Santo Seixe ka Setembro ka 2026. Lisika kule na kambe kolo mshofunza kolo gaza kugemeta kame ntangu yikulu na ilumba kubizano ukulu na kambe wabola evola wala campeonato nacional segunda divisão lanake antawa wa ferroviario de Gaza se ukumeka kama chwene ingale swaku se utekle shkotela na 15 pontos ntawa lo landela luaka ntawa ya clube de Gaza clube do Bilene na clube do Shidengala kasi ntawa le shimbutu kumeka kwa ugangwini na ntanoti pontu na yingwe tsena inaka kuleni ka leswi mundzuku nsonto hi ta tiva a ntlawa lowu faneleke ku va wu pangalatako a ntlawa wa ferroviario ka xiyenge xi landzelaka i nga pool de apuramento pool i ndlela leyi kongomaka musambola wa 2026 lana ku nga na mitlangu yimbirhi yi vekisiweke i nga leswaku a clube du Shidengele hi loyi a nga ta yamukelaka a ntlawa wa clube du Bilene clube du Shidengele a kumekaka ndhawu ya wunharhu kasi ya wumune loko yi nga phazami na ntlhanu wa tipoto na timbirhi a fanele ku va yamukela a ntlawa lowu wa clube du Bilene na ntlawa lowu nga ni khomela tipoto hlaya tipoto leyi kasi yi nga ni ntlawa wa clube de Gaza loyi a clube de Gaza a tekaka liedzo na a fanele ku va vikavikisana kumba yamukeliwa a ntlawa lowu wa clube du Shibutu ko hi nsonto leswo inaka a mintlawa leyi nga ha tshweka i pangalata a ferroviario ko ka ndlela leyi na kongoma musambola wa 2026 i clube de Gaza loyi nga ni khomela tipoto a sinisekaka ku va humelela na a fanele ku va a bela mahlweni ko ka ntlawa lowu wa clube du Shibutu kasi ntlawa wun'wana i clube du Bilene na na wu kumeka ka ndhawu ya wunharhu na nhlayo ya tipontu leyi nga ni a ntlawa lowu wa clube de Gaza i khume a clube du Bilene a fanele ku va a bela mundzuku ni ntlawa lowu wa clube du Shidengele Shidengele a ni nhlayo ya tipontu na timbirhi na yenavo wa nghenaku ka ring leyi ke a hi twani ku landzela leswi i nga marito ya mun'we ka vahisekele va mitlangu tiyisa bolo tiyisa miri kasi a dropeni la ka cece kumbe xifundzankulu Gaza Felix Paruk mayelano ni leswi swi nga ha tshukaka swi humelela ko ka mitlangu ya mundzuku
1: Shibutu a ri karhi a yamukela clube de Gaza xikan'we Shidengele na yena a ta yamukela a chacheni wa yena a
0: Paruk hi sindziseka mpela ku va hi mitsemerisa hi ta tlhela hi va swin'we ku fambeni ko ka nongonoloko lowu kasi swoswi swi sindzisa mpela ku va hi yamukela Annabella kumbe Annabella i nhlikani minutu xi lavetela tindlela ku va hi yamukela ntombi leyi Annabella kumbe kusukela le Chumene Annabella i nhlikani Annabella ya ntwisani matshamela ke ya ntwisani matshamela ku va hi mi yamukela hi tindlela tinene Annabella mi fiki hi tindlela letinene Annabella, ya twisisani matshamela ku va hi mi kuma kasi hi tindlela letinene. 14:50 minutos hi kombela ku ka vanakulori va ntirho Carlos Sibindi xikan'we na Annabella Kumbi ku va va lulamisa matshamela ku va va kuma hi tindlela letinene. Hi sindzisaka pala ku va hi tsemerisa vunanga lebyi bya Marlene na Norman Chicote ku tlhela va hi tlhela hila vetela tindlela ku va yangulana na vanakulori. Annabella, i nhlikana. Péssimas condições. A mão fica aí, tindela tindela. Tô me tsemerisa na hila vetela tindela ka. E kombela ku va mi lulamisela matshamelo ku va mi fika hi tindlela letinene ku va leswi hi lavaka swona i ku va hi phamela muyingiseti wa hina wa ku rhandzeka, muyingiseti lweyi kasi i nga munumuzana wa hina o noso vinte o noso patrão, hi fanele ku pela ku va hi mu fikisela a mphamo lowunene ke. Annabella na Carlos Sibindi, ti lulamiselene ku va mi fika hi tindlela letinene. 14:52.

King Zara zi 4 minutes xikari lavete la tindlela ku va matshamela malula ma ku va hi angulana ke na vana kulori va ntirho Anna Bella kumbe ku na Carlos Bindi ku sukela le chumene lana arena lalji lana gakileli linga kari le amukela ku sukela kari wa King Zara ja ntlangulo wa ku sungula ku ka xengele xa ku sungula na hukumeka ko ka ndlela le kongomaka a fase de grupos lana ke a associação Black Bulls a nga kare a vikavikisana kasi kusukela 15 horas ni ntlawalo a Atomic Ngobe wa tikweni la Ilhas Comores i ntlangu lowu lumbaka a taça CAF taça das confederações africanas de futebol i kari nakambe hi nyimela ku va hi yangulana na vana tikulori va ntirho lava kumeka kola a xivandza nyongeni axifundzankulu nyambana ku va va hetela ni mahungu na mayelana ni mitlangu yikulu leyi nga karhi yisiwa mahlweni na yi kumeka ko ka xiyengele xa 15 16 edição dos Jogos Esportivos Escolares e mitlangu leyi yi nga ta gqimaka ko mundzuku nsonto 6 setembro 2026 mundzuku nakambe nsonto ku gama a mitlangu ya bolo na i kumeka ku ka nkhumpizano wukulu hi xiyimo xa xifundzankulu gaze vulavula hi campeonato na senal segunda divisão lanake a ntlawu wa ferroviario se wu kumekaka amahlweni i virtual campion hi nga vula swale xitano nambihileswi u kumekaka handle se wu tekile xikotela mundzuku ka nkhuvo lowu nga ta yisiwa ka mahlweni le ximbutsu u ta yi amukelake ntsena a swi hiwa kumbe a Associação Provincial de Futebol Ecola ka Jogabet u ta yi amukela a xihiwa xikulu a ntlawa lowu wa ferroviario dzi egaza

0: ubelakana wona ke ukombisa tiko la Comores e mundzuku le Estádio Nacional do Zimpeto e tava na ntlangu kulula na a União Desportiva ao Lesongo a nga ta fikafikisana kasi ni ntlawa wa Petro de Luanda e ntlangu lowu u kumekaka ka Liga dos Campeões Africanos em Futebol e ku kumeka ko mintlawa leyi yi humeleleke hi xiyimo xa matiko ya tikonkulu Afrika eri ni mahlweni ke vana kulori
1: ya mahlweni na hixa leswaku ntlawa wa bebe wu luzi njomba ku ve ni ku dzingisa baliza kambe ku hinkwaswo swi khalutile a hali 1-0 bola leyi luza ku ta cukumetela tomiki ngomelo ya cukumetelile bola va khelisile va chulula hi mpfumawulo kambe Danilo ayimisa bola va khela va n'wi tekela Danilo kutanike hi lwiya tomiki ngomela ya pontena ta chulula a chululile na kunene bola di bamizi wa mbele wa ntlawa wa bebed ya luza ku mthati wa magama swi nyika kanto nga xikhatiso xa nkhona na ku khatsiwa ntlawa wa bebed kutani ke ni vona mbele wa ntlawa wa bebed lani ni nga kona la mbele ka mzola numero ngiza sete loko nika hoxi wa bebe na wa Comores a ta ba xikatiso xa nkhona kambe leswi nge se va tano ku ta va ku cincana hi tlhelo bya ntlawa wa Comores
2: na kunene ku ni ku cincana etlhelo bya ntlawa wa Atomiki Ngomeni a nghenile Yusufi hi tlhelo bya Atomiki Ngomeni a humile kambe bola za beliwa bola ni vabeli va bebeni hi le ka 38 minutu angama loyi wa ugamu loyi mbeli wa bebeni wa famba konga mapontini a ta chilula la u nga ni mbeli fulweyi maneka ni guardareda humelela khoma bola a ta va xikatiso xa nkhona xilumba a bebe kambe mbeli wa bebe maneya ya bohi ku panda guardareda na yena humelela layani wa ntlawa lowa Atomiki Ngomeni va yi gadlana a kumeka ntlangeni kambe hinkwaswo kaltile a sekelekile a guardareda
1: i xiku xiperto mumbeni a peti voko a vona swa ku a luzi bola ku ve ni a munhu lexa nandzu a nga ha sekelekanga khoma voko mbu wa pito a komba kanto kutanike loko va komba kanto a le hayi a swa nga swi pasanga a sekelekile kutani
2: a sekelekile ku ta biwa xikatiso xa nkhona hi lwa bebe wa buya va susile va Atomiki Ngomeni ta famba Atomiki Ngomeni kongoma ponteni ta chilula va susile va bebe va tlhelisa bola vabeli va bebe ya ntlhaku Atomiki Ngomeni xoko a susile ya sindzisa Atomiki ya famba kongoma ponteni va tlhela va teka va bebe hikola ka mubeli kadri kambe ambo wa pito wa hlaya leswaku a katisiwi Atomiki Ngomeni akatisiwile bola na Martin a tlhelisa bola bya ntsa ku longa na Kandinyi a vona Shelton a pfula bola pfulela kadri lwe kadri wa famba a ponteni guardareda humelela khoma bola a ta va kusuka ni bola komba ta cukumetela a nga ha cukumetela beka ntlangeni a ba bola mbeli wa Atomiki Ngomeni dzibandzelekani wa tikambo a tibizi va susile va Atomiki Ngomeni a kongoma ponteni mbeli wa Atomiki Ngomeni bola bya luza ku humelela ka Ginubi layani a ku sizanga ka receiving bola zi luza a ta va kusuka ni bola ya bebe bola na Martin a ba bola bya ka guardaredi Ginubi a ba bola dzikuandzelakani wa tikampo a tibidi hi nxoko va susile va Atomiki Ngomeni hi le Atomiki Ngomeni va bola tlhelisa bya ndzelakani wa tikampo a tibidi ya bebe a susile kola ka Shelton bola tlhe yi teka Atomiki Ngomeni ya famba Chesbola Jansaku. Atamagan wati kampo ati bidile mbele wa tomiki ngome ya pontena ta chulula alukungena mbele lwei kambi batekili vanga abebe kusindisa ka atomiki ngome ta vakuchikumetela achikumetela mbele wa tomiki ngome ya kongoma pontena kamba nga kongoma pontena la yani skatisu ikusa martinho apetinenge na mbele wa tomiki ngome na babola leswi nga ta endlaka ku va yi khatisiwa khatisiwa ntlawa lowu wa bebe ni vona mbele wa tomiki ngomi ya nyimisekile ku va ba a swikatisi lowu a ta va ibrahisi a biskatisi danilo a teki bolo ive danilo a kongoma ponteni danilo a ta chulula vasusile va tomiki ngome a tlateka kadri kapitawu kambe matekela kadri a nga ha vanga lamanene a ta va ku chikumetela ku lumba a bebe ni vona Danilo a tiki bola ku va ku ta ba Martinho iskatiso a nga se ba bola Martinho a tlhelela ntsaku a ba bola Martinho dibandelekani wa tikampo a tibidi mane henhloko a susile ku humelela guardaredi wa tomiki ngome a khoma beka nhlangeni a pfula bola etlhelo bya xinene a pfula mbele kulozo hi leya tomiki ngome ya famba ya ponteni a tlhelisa bola mbele wa tomiki ngome ziyanisaku longa ni mbele kulobye va sivela vabele va tomiki ngome a va yi kumi ndlela va tsemeka endzelekani wa tikampo a tibibile tomiki ngome ya famba yi ta chulula ya ponteni tlhelo bya ximati kamba ya ha chululi layani kusa vabele va gadlananile vabele wa bebe ni wa tomiki ngome ambe wa peter ko layani a bulisana ni vabele a va bizi ka risilini
1: nakunene kambe nandzu u ni mbele wa bebe yena chatsike a susumeta mbele wa ntlawa wa tomiki ngome kutani ku ta va xikatiso xa ku khatisa a bebe va yimiseki vabele a ku ninginele ka ntlhatu lowukulu a ni bola wa buya mbele wa bebe a bibola kambe va susile va bebe a susile a kela teka khalutile wa famba mbele wa ntlawa wa bebe ni bola kutani ka tsemaka yandzelekana wa kampa bebe lweyi a fambile kambe ke hi ukamu bola va susile va teka vabele wa ntlawa wa tomiki ngome ku yi khasa vuyana hi hafubu kutani ke bola a nyiketa khelweni ya famba tomiki ngome kutani ke bola ya buya ndzelekanini wa tikampo a tibizi hinkwaswo swi komba leswaku mafambele hi wola yi ta va wola ni wo nkama wu la wu famba na bele
2: wa famba nkama hi le ka 44 minutes a nkama loyi wa ugamu i ntlangu wa primera mão ya mafast group ya tasa das confederações africana ntlangu lowu beliwaka lani kampu ya bebe na u lumba atomiki ngome wa komori na ku humelela ntlawa wa bebe kambe ka leswi va belisaka swona bebe ka risivindi a swi ta va ntlhamuxelo wukulu loko a ntlangu lowu a wo gama na engeteli ehansi kambe ntlangu wa beliwa bola na kandinyu a pfula bola vona mbele kulobye laa ta va mane mabele ya mane ya nga va nga lamanene bola zi luza a ta va ku chikumetela ku lomba bebe a chikumetelile manela a chikumetela ndzhaku la nga na kadri a vona rumen shelton a tlhelisa bola bya ndzhaku la nga na mane stefan kamba mbele wa bebe a kongoma ponteni a li mahupi ka risini
1: a nkama loyi hi ningelaka ka 45 minutes a nkama loyi hi wa ugamu mea duze sexi hi timinete leti mbowapito wa wumune a nyikelaka ku ve ni ku ta hakelisiwa nkama lowu ntlangu u taka va wu yimile tanihi vonelo bya mbowapito u wa zero a ya mahlweni ku humelela a bebe
2: na kunene wa humelela bebe ni vona bola ni vabeli va atomiki ngome ame kampu ya bebe va n'wi sivela mbele wa tomiki ngome ya pfula bola bya tlhelweni lawu nga ni mbele kulozo lweyi mbele wa tomiki ngome a kata mbele wa ku sungula a kata mbele wa bit va n'wi sivela nga yi kumi ndlela a tlhelisa bola bya saku va tekile va bebe kwala ka danilo martinho mane kambe vabeli va bit va yi gadlana mbele wa bebe swin'we na mubeli wa tomikingo me ambo apita ko layani atatsuka atlate kwa karta wa marelo manestile apakile karta wa marelo chako ka karta wa marelo atavashikatisu kali sibindi a me campo ya abebe ashikatisu chachavisa ingapima layani ingava dash metro kutlasa ka ntatu ukulu kali sibindi chingata biwa ka katimendeleta ugamu ka 6 minutes yashe ngetela lesi ni bona mbeli wa tomiki ngomelwe ya nyimisekile idarusa nyimisekile kuva basketis anga senikwa na umbwa pit anyimisekile atanyikala na umbwa pit ilo anyikali na umbwa pit wa bya mbeli wa tomiki ngome ya basketis ishako basusile ba bebe shakuleta ba ya selton ile mbeli wa bebe basusa ba tomiki ngome bamusibela mbeli wa tomiki ngome anga ikumindlela layani bamusibela ba beli ba bebe batekile ba bebe ilwe sefan akonga mapontel akatandala kana wati kampani be ile wapa ba batekile ba tomiki ngome bola dia loser atava kutikubetela kulumba a bebe atachikumetela mbeli wa bebe do atava krimil do atikumetela ile krimil do bola dia ntabu la wala minengeni ya girugi Selton anyimisa bola tlhalisa bola Selton dyantsa kulonga na mane akona kandinga tlhalisa bola zaka mane Selton apula bola pulela ambel kulodzilan tlhalisa ximat ibe kandinga wafamba kongo mapontene bola na Stefan wafamba kandinga kongo mapontene atajhulula kandinga vamusivela nga yikumi ndlela ibe mbeli wabede wafamba bola bya luza lexi faneke i ku datimeneti ka risivindi hi ntlawalo wa bebe wa humelela 1-0 ka 6 minutu ko sala 3 minutu senakamba mbowa pitu ka ya hlayini ka risivindi a nga tava kusuka ni bola tlhelidza tomiki ngome a tava sikatisu xa nkona xilumba ka bebe
0: Anabel a kuleswi swi kalaka swi nga lulamba a yiti imbyeni
3: lana va tekiniki loko hi va dala tilale va le kutinowa
0: okay hi ta mu tsemerisanyana kutsongo na hi kombela ku va mi lulamisa matshamela ya tikonga swona até já 16:52 não sei de Avelino
4: põe a esquerda quando você para a esquerda não vai ouvir emissão
0: Avelino 16:52 Avelino Antônio
4: agora vai ouvir.
0: Avelino Antônio, 16:52. Avelino?
2: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A ntlangu wu fika makumu kambe atomiki kome lweyi wa sindzisa bola bya luza ta va ku cukumetela ku lumba a ntlawa wa
0: Anabela
2: tomiki ngome
0: Anabela
2: u kuma rui
0: i retorno leyi mi nga na yona lani ku humelela yini
2: a ni ku kumi rui
0: i retorno
5: loko yi nghingena ka microfone swi hlaya leswaku
0: movani radi kwala kusuhi movani a retorno la n'wina hi tlhelo la xikhoma moya ra kwala tlhelweni
5: a swi nge humi ka
0: xikhomasisyon uyo finara se u finarile finari xiku xperto a yeleni mahlweni ke vana kulori a yeleni mahlweni
5: bola kutani ke yi tava xikatiso ku nga le khale Anabela ku ta hela ntlangu lowu
1: ke kombela divalelo ka wena ruwe ni ka yingisiti ama tsamela tintambo ta siku dza namuntlha ayila manene sankamalo hina hi kumeka a kusuhi kambe ku lonkama mbuwa pito ba pito ku ve ni ku hela ntlangu
2: hambileswi a mitlangu leyi ka risivindi hi tala ku endliwa a nkatsakanyo a sala da imprensa ruwi hi ta kongoma sala da imprensa loko hi ta kuma vatlhavukanyisi hi ta tlhela hi vuya u ta hi khomela ku va hi xika hi kongoma a sala da imprensa ku va hi ta kuma a vatlhavukanyisi.
0: Sim, senhora. Sim, senhor. Até já. 16h55. E tá lá, vai ter lá com o Bahia, agora na Clora Vantira, Avelino Antônio. Avelino, em chegando. Avelino? Avelino Antônio, Yamikuma, Royal Royal. Avelino Antônio, em chegando, hein?
6: Não está a me ouvir ainda?
0: Não estamos a ouvi-lo perfeitamente. E me como é de indira letinê, né, Cacilui? E frai me macetele, não sei mais isso agora. A verdade, tinha lá com a Angolana aqui na RM Esportes, 16h55. RM Esportes. E um encalhável a Rádio Moçambique, a Rádio dos Campeões, e na e passar o título final na Carambiça Atinzimi, promovendo as nossas línguas nacionais. Xichup, Xichangana, Xironga, Nishabitonga, Xitswa, Xisalinzako, Kola, Adzongeni, Ekatiko. E nimela que kubaku ngalakare kere yangula na manakulore bantiro, kusukela le chumene, lana anka walo, wa Black Bulls umeleke makweneka a tomekiwa tikwela Ilhas Comores já bola lingua la kukala yangulo kankangu wa kusungula kashengele kisha kusungula kandjela lei kongomaka a fase de grupos ka taça dos campeões taça das confederações africanas em futebol. Inaka, aí tive, como é a Avelino vai como? Sim, senhor. Avelino, ambu ganhara com songo, cai frame. E tua marido ia um, dois. Avelino?
7: Né, antes não é frame.
0: E mano, ele vai ganhar tirando cá, mano. Nem marido é o fã. Que estão de soluços. Oh, Avelino, e como ela vai me amucanhar com o tsonga, Jona?
6: Não dá essa altura, senhora, tá bom mesmo.
0: 16 horas 57 minutos, Rádio Moçambique, emissora província Loga Gazaia, acha na Sula Drupene, na Cachente, na Pata Justiça, na Maputo Gaza, na Inhambane. Sos, e lá vai lá cuba, e na vela cuba, e tu anhar com o tsonga, leite tira na cacacinime, em Tango, lei culo e alum, escoluendo. Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares. Avelino?
6: Só para confirmar se está a
0: 16h58.

0: Hilo hichipa uchanchu watakisa ngutu tati nene. Kambi konku imbimu yo hibula ngumsungu makwa nyansi. Alison, nyansi hibula ngumafere. Watiziva?
1: Natiziva.
0: Aula kumahajana waka maferewa?
1: Anila kutula na pushala papai.
0: Ula kwa pushala papai? Se, agar hawa kama feri, hawa nkama unotu wa pushala papai, unateka nyana mabuku.
1: Nga mateka, nichituti maferi yaani, ni niya gonda konke.
0: Hey, mkana mina Alison, kasi chuma maferi ngoleka kugonda?
1: Ileka kwa chukolwani, manji, ingapra ileka kugonda.
0: Mkana mina Alison, anakani kulu, nkusalo kubaji, umenye maferi, chisa ileka kwa chukolwani, oleka kugonda pe.
1: Ingatona, ambenga na kaya mtini, ungaleka kwa kugonda, kuti umile maferi.
0: Mta untalawa kakuhigonda na mbi hidi mtini, ingatona?
1: Ingatona, aosho nilukuni utisele, ivikida wanatisu tinja.
0: Ivikida maidizi mpiti kwa hati, nkuni manikili nja chukolwani, ni mama prova, ikampe, natuonto kongo, na humula kwa chukolwani pe.
1: Una humula majinga pra uleka kugonda ma.
0: Ane mungano mina Alison, nijiza ni umama feri. Ajito gonda chia, antuweka la kulike.
1: Shoni, lunga mai.
0: Ngucha ane mungano mina?
1: Kuzi chuu, umama feri, nkuleka kugonda. Uwe, ninga tinkama toi, tilungisela kwati. Kigonda, kidintini.
0: Mungano mina Alison, na dronto ya awaziva. Ambia ntiko kusakanisa,

0: Ele ma fere ko pregonde dimtin ino mola kwa chokolwane watsim ka me pregon
1: nga o tse
0: kula ma isa kuja
1: kula e divide ra mkam o ni nkama ko o sakana u gonda o tumasa wa 19
0: hambe entra ku kutsa tone seku iku prehive ka mkama o hisakana he gonda e tuma ntamtin mkama wala phokula va ive di wu
1: kula i pimela u chila u gonda dwa zora di tempo sakana ka me dwa zora di tempo
0: Mngana wami, anititi ken. Nitsuku ugonda 5 minutes ugwita wathi mkama lo mwenyana usakana.
1: Eh, shoni, ngingatona. Kodwa futhi ngikamo lapha ili ogonda.
0: Nakufa mngana wami, kambe ngutona mkama lapha kulava ive idi ogonda isinga wosakana. Manje kambe tinilisima kuve hisakana nkosalo kusisakane. Khumba mane ka udimwana na wotsaka, ngingatona.
1: Ngutona.
0: Mngana wami Alson, nguchichi mwenyana kambe chalisima lava kuma gara wa kama fere
1: eh shani le hawani wati sangudu kono lako machumanyani chani kama fere
0: ana gara wa kama fere nilavaku nilaku viajara ni apushala vovu nichia wakakaka vovu kaya ni muwati sabbe ngutiti nga maheka kale ee ani kontarele tinkarengani nguwetu nilavaku mahani sakana ngutu ni wapiru vamina niside walo kugonda kama
1: nichiko lako wati satondo
0: Ni bongile mngana wami na Alson. Seka sikuwa hicho mama fere. Tina lisima kuhija.
1: Eh, ii si choti asa.
0: Kasi choti kuja ngatona?
1: Ambe ichitula chikolwane. Ileki kuja.
0: Ntao ani. Akuwa hakiwa gara kama fere. Nila kuja ngutu ni jangutu ni jangutu. Parangamu ino kata kwa chikolwane. Nimaneka ndini mtamu wawu ungi ngutu tatine.
1: Eh, nikumbukile tuma. Kule kuja ngutu. Kula kuja be.
0: Eh, kule kuja ngutu kule kuja bena. Ngucha?
1: Kekuja ngutu, nga kuja be. Nga ngutu tumela ulwala.
0: Akweta na waka mafera wani, tila wakuja ngutu tatine.
1: Shoni, zimbili agondela kubeka kama kandleta mabukelo.
0: Zimbili mkano mina alzi.

0: Mkhumbukile Duma ashonile.
1: Ngutini?
0: Konko ikankama mafere. Itsimbile kamkhando mganga wamsambiki.
1: Ei, ngutona mngani wami nena patani kutsimbile hipfushela ngosa konko ikamafere. Nambe hitshwashwela nyana konko heta nyana tamatsiko mambidi ngatona.
0: Ngutona.
1: Basi khumbuka kuteka mabhuku yathu. Hatsimbile kamkhandlo kuziva mganga wamsambiki.
2: Musambiki. Musambiki. As crianças vão à escola aprender a ler e a escrever.
3: Mwanisati nyasi kamu kanjuku ziwa Msambiki na ziwa di provinsi ya Damanika. Di provinsi ya Damanika di maneka hagarika diti kukasi nzinza wako na ikudidoropa da Shimoyu. Manika, amanika ni dozo ma distritu iku Awabarwa, Shimoyu, Gondola, Guru, Makati, Mashazi, Makosa, Manika, Mosurizi, Susundenga, Tambara, kumweko ni Vanduzi. Kasi manika amanika ni singu wasikani kisu iku usia. Chidoropa ni chaka tandika, Gondola, kumweko ni Manika, kumweko ni Susundenga. Ni didoropa kasi da Shimoyu. Kasi mungisete awewe mukanju kudziva Msambiki ningadilu ngisili kadi tsikuda nyasi. Ungadivali mungisete monti majalupa Msambiki amaneka Manika. Nuombombangu monti binga kasi ene amaneka ku ni 2,433 metros kasi nguchiputu kwezi vamba kuku. I altitude. Hey, wahombe Monti Binga. Bye bye.

Mngani wami manikini chifo mukhandlu kuziva mganga wamsambiki pemngani wami na Alson mnongonoko wathu uya magwitu kambe ingevali mnongonoko hisise sakanela vatsanganisi va malembe.

0: Ishi parabéns, parabéns, kawasa sanganisa kwa malembe kadi siku da nyansi. Nima navelela matomo ni makate. Parabéns, kavani sanganisa kwa malembe kamchimo wa nyansi. Nishi parabéns, parabéns, ka Laura sanganisa kwa malembe kadi viki dia. Hey, ngano mina Alson. Nakombe usakanela sanganisa kwa malembe mushiputuke.
1: Parabéns, parabéns pra todos que kwa jemais wa flor no jardim da vida. Especialmente a...

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: E cá, 19 horas já em Moçambique, em Camamaungo, as funções com o Gaza, que não vejam que se tem, né?
2: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nagonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Francisco Silveira, na minha segura nzeka, melosa na meu zelenza kukoka nungonoko na mwaka. Munzuku kwa shikani le shifunza nkulu inyambani na shirana na kasi na kume nchanu na kangu rami nchangu ya kutisa miri ya lumu shikulu ninga desma edição, desma sexta edição dos jogos esportivos escolares shudwana shiku seketela ata tumbuluku ishi msha shifunza nkulu gaza indirisanu ni miganga ilishika karishi isa machuwele antiru waku tzatzi ya a miganga yole kuwa I tika amukuwa lugu wakuisa ama kwati angi kanao. Mwingisit, shashameto wati nchoko makaleti na maungu mangwana ila wa inga tatana wana kungana kala kukana mwana kulu ubezulu wakena ule kare ukomiswa ha rui makaringi kakangisi duwa mchini duwa na kuloro entiru. Joki zunge ningilili imina wana mwingisit ili dunene. Zanova horas 1 minuto 53 segundos. Lipelili. E coca nongonoko. Wamahungu ya emissora provisória loka gaza na mulher kaka 5 ka setembro ka 2026. Munzuku. Kuwashi jekane a shifunza nkulu inyambani. Ivulavula hiu gamu da mintangu yikulu ya lumu skuluwe. Desma sexta edição do jogo disputivo escolares. Nicolau Mukavele. Lipelili.
4: Ripelile, shifunza kulu gaza inena kalitila na kani bola la volleyball kabalo kuliti belili ama dlamdweni ya mugibela lwei antlawa wa shifunza nkulu inyembani intlanu wa maseti ya kuyanguliwa hi mambiri kufambeni ka ntlangu hivonili a shifunza nkulu gaza lwei anga hatla kula ntlangu hila kula veka kakona tani hila na hiteke na ishasha meta eka mitinzima liti tinduleke a shifunza nkulu gaza inomulo irambula shisati kalitila na ni volleyball hicho na nena ikola ka kuve litibelili anta wa nyambani kambe hainse na volleyball shifunza nkulu gaza ati kombeke kata mintlangu tisa miri shinu shkola nintule yendleka ka lomu inyambani akabola la shinuna shifunza nkulu gaza li shitibeleke shifunza nkulu maputu kasinku wa mabola ya kuyanguli wa hilingwe kasika bola irambu la shesati shifunza nkulu gaza ile unatibeleke niyasa lana ambeke hima bola man naru ya kuyanguliwa hilimwe lana afika tonzo wanyana katongo ika andiboli lana ke shifunza nkulu gaza akala ke anga shikota anga mashweni eka shifunza nkulu inyembani lana luzeke hizoitu wa mabola ya kuyanguliwa hidizaseji na kona aka andiboli rambula shinuna tiba leswa kushifunza nkulu gaza ilu wakumekaka eka shitepisu usha unaru ati mwanyani mihansu ilana ka nita mintangu ili ya kutisa mirifi mto shikola hivona kuleta majuvani shifunza nkulu gaza ilu ya shkoteka kube ateka ava tlangi vayena ava veka eka shi tepisu shaumuni inga kwartu lugari eka letira na kani majovani ya 200 metru akashi msha untlanu na kambiri inga setu mlugari irambura shinuna vekili nakona eka shi imu usha oitavu lugari irambu rashisati li mianzu ikumekaka kusikala laumu inyambani nana shifunza nkulu gaza shinga kari shi yenda kuhinkwa sukuveni shivuya ni mamedala mangali mangaki kufika nomulu kuvoliwa leswa kushifunza nkulu gaza ile shikumeka ka na shini achumi la mamedala eka wona mune ya golidi nga oru na kona kumeka mune wa wona ya prata kuni mambiri lawa machiwaka ya bronzi kusikala inyambani na ikongoma radu Mosambike lomu ilaka takata minkangu tisa miru shini mswa shikola kufla vulile Nicola Mukavele.
3: Nakuloro antiro Nicola Mukavele lwa iteleke ni mahungu kasi na maila na nimi ntangu ya kutisa miri ya lumu tukulu ninga desma sexta edição do jogo esportivo escolar. Mintangu lei iveke sungu la mugivela ahunza gila na mutla ipalaka viki na itagima ko mzuku lesu ko i nyambani. Na ya vlalo ta mintangu kutisa miri mangu mangu na ngana wana mavula lesu ako anta wa bola wa association Black Bulls na ukumbisa tikula Mosambiki lo umilege machuweni ka anta wa bola wa tikula kumorish bola lebu la kokala yangulo intlangu lo ukumekeke koka ntlangu wa kusungula kumbe ba intlangu wa kusungula na kumekeke ka shengeli xa kusungula ka ndlela le ikongomaka fase the group ka kopizan lo kukumeka ka aminka wale iveke iumelela koka tasa kumbe kama tasa ka matiku walao evulavula hi tasa das confederações africanas de football 5:32 Mingset, e garei o fixa lá no monoco o amahungo, e aí mostrou o professor Gogas. Mahungo lá o amangana o seketele. Kumbi, kaukanje suza mchini drana kuloro antiro. Joaquim Zungene. E a machuene. Shenge, seketele aka zan tumbulu kwa shifonzan kulo gaza ele shenge karishi samachuene antiro shikariko ka miganga la anko kometu liku waku jonsi wa miganga le akuwa itiva kutifikala kumbi ielisa amukuwa lu wa kuhisa makwati angika namu hikula zela ke kwa shetana kulo antiro Francis Kusimbini
1: Shudra na shakuwekisa tamatsamela mgangeni ambi nchuvuku ele shenge karishi lo migangeni ni batsamitiku leswaku va kuvikeliwa kukunga yendliwi anzilo wokala unga vonleliwi leswi swingengetelaka a kuonetela migangeni hikola ni ka xihala xichuaka El Nino indlela leyi kufanela ku va abatsamitiku va ni kuvonlela ngopfu swinene loko va tirhisa anzilo lo migangeni ikuva ngatsika kuendleka amhangu ikulya kuva kutsha makwati limukani swihari ni misinya ya ku hambana hambana anhlokomaka leyi ithlamiseliwe emurengeli wa xiudrana xa ku vekisa ta matshamela manene nhluvuko wa miganga lomu xifundzankulu gaza lavula ku swaku hikola nika mumu wa ku tlulisa hi ntshimantshima n'walungu ka xifundzankulu gaza andzilo hi lowu nga phalalaka hi ku hantlisa ngopfu swinene Mika jimichisu, avula shaku, anziloka longa vonleliwi, unga ohlota, shtiru shaka ambana ambana, ishwa nisu tisi, kata kufambisa nzilu wa gezi, tikunga mta matelefone, ambi kuveni kucha ati indlu.
5: Maga kuhisa makwati yone haibon porque yai chinja amisava ili lavekaka pra idzwala timbewu pra tivuna ja leswi endlaka swone hi tirha ni madistrict hi tirha ni maposto hi tirha ni maasociação hi talisela ku bula hi khanela hi swona swa ku kulela ku hi vonelela no poti ku hisiwa principalmente ka nkama lowu wu taka u ku ku hisa hi ntamu u ku ku ntimoya uku uninzilo anzilo wa famba kukuke wa moya tawu inawo akuhisa swilaveke meja switiyo swoku swenjiwa ndawu leswi endlaka hi khanela ni xitsungu swoku no podi swenjiwa leswi akombela hinkwawo lavo va tirhiselaka ku limpa makhwati va la ku tsema va la ku hlongolisa tibonyani va nga yinjisi ku andlela ya ndzilo a va voni maendlelo n'wanyana ku leva ku ta ku siwa a ku tivonela a hi tirheni hi xikan'we ni maasociação ni mfumo ku leka swivhikeliwa a swiharhi a nhova ni hina vanhu
1: almaritu ya murhangeli wa xiudyana xa ta matshamela hambi nhluvuko wa miganga lomu xifundzankulu gaza mika jimichisi loko a vulavula i ku va ku laveka ku vatshamitiko va tlakusa a ku vonelela leswaku va ku nga ve ku ni ndzilo wa ku va u le handle ka ku va u cuvukiwa emigangeni ya ku hambanahambana leswi nga hohlotaka makhwati hambi switirho swa ku hambanahambana
3: eke seleke na kulora ntirho Francisco Sembini kulaka ku va mu swi kotile ku hi fikisela mahungu lawa ke loko hi ya mahlweni hi tani lawa ma vulaka leswaku murhangeli kumbe delegado wa Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica xi xa xifundzankulu gaza a vula leswaku xiubyana lexi xi veke xi ba magaza lamakulu na xi kombisa a wu phakame ndzeni ka ku hlamula a ku vilela ka vatshamitiko hi leti vilelaka kasi ni vulandzi bya nawu Rogério Makondzo a xungeta a wu ximanjimanji leli veke li voniwa kumbe li landziwa ku fambeni ko ka masiku lawu gama xikan'we ni vupfitsi bya tintivi swa xiubyana lexi a ku va va swi kota ku va va seketela aba tsami tiku ngena kuva vati vati mfanelo ta vonanze ni ka ulandzi bya nawo makonzo abe avula amaritu lawa le ka xisano a xifundza xa Limpopo ku khanguleni ko ka Vikla Ipaj ekola ka ku ndlula ka makume manharhu ne malembe mambiri ya ku vumbiwa ka xihubyana lexa ukulu bya mangu bya radio Mosambique li ve li bula ni vatshami va tiku va nga li vangaki
6: ntirho wa vunene lowu mhaka Ipaj hikuva Ipaj a representara a mfumo ka ku tendera a vanhu lava va nga bangana ni conflict kuleyi Ipaj a teka vanhu lava va nga swi tivi leswaku a lava ni xa wu karhi hi weni kongometo fanela ku teka para ku a timhaka ta vona ti resolveriwa na va nga banananga for example or na va nga holovanga
7: a mintirho leyi va yi ka va nga yi kombisa lava Ipaj ni yi vonele nsima la yona ku va leswaku i ta hi pfunisa a ku veni ku hela vukhinyavezi ka vanhu ande xa vumbirhi futhi ku heta ka vukhinyavezi ku tshamisa xileswi vona a vanhu vanyingi lava ku loko va tshamile vanhu va nga twisisani vo tsumela kakasa emaphoyiseni ntawu bamana maphoyiseni ntawu loyi a yasa ntawu muti u tshama o va tlanga hi ku bala na mutini se vutsumela swaku loko a swi tirhisa leswi Ipaj a swi tirha hi ndlela leyi lavekaka swi ta va leswaku vanhu mitini va na swa ku tenginyika na kuhlomba swi vona swi na lolisima
3: Maritu mangalibanga maritu ya batsame bangalibanga ke le mugangeni wa laka xisano muganga lowu veke u ya mukela u khanguliwa ku ka veke dza Ipaje ko laka kundlula ka makume manharu wa malembe na mambiri ya ku vumbiwa ka xihubyana lexi seketela ka batsame ti ku ndlela ku va vativa timfanelo ta vona ndzeni ka u xiximi ni ulandze dza nawu kari ke wa ku va hi kwehleta na ku lorha ntirho Boniface Novela ku va hetela ni mahungu lama vulaka leswaku kolo mushifundza ku lugaza xiyenge xa tauda hi lexi kombisaka ku tsaka swinene swivangela swi ta hi ku landzela na na ku lorha ntirho
8: u rangeli la uda hu xifundza ku lugaza li kombisaka ku tsaka hi kolaka ku va ku kumiwile nhlayo ikulu ya swihlangi swi sukela ka tihodito rhanga ku fika chumi la tihodi ntlhanu na yin'we swikumeke a nyezani ya vitamina A hambi ni ku va va dlaya a tinyokani eka mpfhuka lowu xiyenge xa tawudawu xifundzankulu gaza xi kumile a ku tlula entelelo wa makungu a mavekisiwile ya ku tendela evatsongwana lana ku kumeke nhlayo ya 170 mili wa swihlangi leswi swi kumeke a ku dya a vitamina A eka ku dlaya tinyokani ku vonelule ku tlula 125 mili wa swihlangi lana na ku nawu ku kumiweke a ku tlula a makungu lawa a mavekisiwile ku kota ku tenderiwa a swihlangi leswi ku vula eka murhangeli wa ta wongori xifundzankulu gaza Sergio João a xungetele leswaku a ku humelela eka mintirho leyi i handzu wa ku va ku umbiwile mitlawa ya ku hambanahambana leyi tirheke emigangeni hambi lomu swibedhlela ku kota ku landziwa antshwantshwa ya ku tsatsiwa vatamela vatsongwana leswaku va va teka ku va va xibedhlela va ta vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana
9: Para as crianças que foram oferecidas a suplementação com vitamina A, oferecemos a cerca de 174.616 crianças, com uma cobertura de 85%. Referi como meta do setor, temos uma meta de 75%. Portanto, estamos acima de 100% em termos de realização das crianças esperadas nesta altura.
8: E Maritu e a Murangeli, o Avangores Funzanculo Gaza, Sérgio João, na Avulaula, e o Melela, ka mitiru ya ku va ku vhikeliwa mavabyi ya ku hambanahambana eka swihlangi swi sukelaka eka lembe lo rhanga ku fika ntlhanu wa 2024 ntirho lowu u landziweke ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu gaza lana ku nyikeliweke a vitamina A hambi ni makinini ya ku dlaya a tinyokana a nga makungu lawa ma landziwaka ndzeni eka mitirho ya tawudawu a ku va ku vhikeliwa automi byinene hikola ka ta majelo
3: kari hi sunguleke ningonoko lowu wa mahungu hi ve hi loselaku ka na ku lorha ntirho Francisco Simbini na ka muyingiseti wa ku rhandzeka ku va se hi gama hi leyi tlula hi ku jaja yamukelani ku salisa ku ka jalela ntamo Joaki Zungene li veke ka u voneleli bya tintamo Rui Makaringi lweyi a bindzuleke ya tlhela kombisa a nongonoko wa namuntlha wa mahungu mundzuku hi ta tlhela hi va swin'we loku ahosi isratsa ambanini
2: mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
1: Tlangilele vana kulorimi la mseleke mahungu ya xifundza nkulu Gaza eka 19:15.
10: Tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
11: dzayo matrivi lawa matingaluta kumati
10: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.
12: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
13: Votação é o Nangalaka e a Cancari, o Antimantima.
14: Banasterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, e Kulanza, o quer votar, o Tsala Código, Lelfimo, o Navelaka, se o Tsala Male, e o Gamo o confirmará.
13: Logo, Pazamini de Geta Laia, Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Limpa, Lana Lissimo Lawena, Lilumbaka Kona.
14: Ingi Salami Hanzo, Emit Gavela Enquaio. E tirimi em quatro.
1: Ika 19:18 xa matlhini panglato wa radio Mosambika gas tafamba ni vunangala xa swa ntumbuluki kongomaka 19:30 xikama wa journal the night kunavula magamka viki ka kutele mathomo.

0: e cá aventura Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Alcaricumano colocou uma hongo jornal da noite que é interessante na antena nacional Xuxi em Camacuvai com uma unangalacaia. Cravelling City, nene.
2: Unangalacaia 2026. Pixanwa Unanga, Lashi Funzan Kulu Gaza.
3: Lusi lumukisetile kwa yoyo ka unangala kaya 2026 ukandlulo ke kutakona kukomtswa letswi ingamanyawo melela kuni davu yimbelele nakona na ire hindlela kuva utava mukisetu bo uhlavula vunangalele lita kuna ri kutsakisa ngopfungopfu ka kuva kembela lita va na rikongoma akuya finalisima ka unangala kaya 2026 lanase ingani vambiri lava va kongoma ku kuva vataya a finalisima nyamuntla na se ilava wa unar eka unangala kaya 2026 yamkola kulosele wa shame vanezwa nga ka bindzu le Carlos Matsinyika o bonedele jonge zungena ka bukhandlis kambe Rostud Patela akavukumbise
2: kashi koma moya sha wena unangala kaya 2026
3: Esunguna mungisethi na irikuwa itava hei kukongomisela kungarikale leti tilinaku ni umakumi umambiri ya vunangale luke lukumekaku na rikhevulingu fushunene eka nongolo kolo utakuka binzili la nyamunta lana kunene ingatava hei kumalwe kumekaku ka shugavasha kusungura mela lukubata ya finalisima na kuna kuwa itava hei kongoma na ikufikisela vunangale li litakuna rikhevulingu kambe itava kungarikale na itakufikisela fixela lona maila nkuva kulunkari hi xivale swa kuva hi ku fixela lava vo ka vanga kumeke ka mu khandlu makumba mbiri hi kola ka kuva vanga na mavoto hi kuva vanga hlawuliwa nga mpela kambe ke lweyi ataku na vuyelela i vunangalingo Maria leli lini nhlayo ukapa dash na lilomba ritorno malandzele ale jealous down yena ani ukapa gains Beyonds ilwei aimbelela ku akeseu dimanche ku isini ngopfu swinene alwei ani ukapa 29 futura totora aimbelela oronzevet ani nhlayo ukapa 42 bellman ale hlayisiwa lwei ani nhlayo ukapa vintage page aimbelela nita tamala ani ukapa 3 kambe jala gwexeni aimbelela ngwenza lwei ani ukapa 03 ton chesanga sanga ale mazunga Anhlayo yena i ukapa 04 DJ Cesar ambela Shindotan lui ani ukapa 05 Shofista alikusha kush anhlayo i ukapa 08 kambe Ismael lui ambela kutubakata bangusa lui ani ukapa 11 House Bongani lui ambela ndilosile anhlayo i ukapa 16 kambe kulandza munanga lingo Na kombela mashaka lwei I kakalaza anitlayo ukapa 17 Mr. Genuine aletakura lwei anitlayo ukapa 18 Mr. Mungwambe na D-Boy vale kutala lwei anitlayo ukapa 21 Kambe vunanga lingwani kere kumaka kuna ringa sabuluanga lilumba Dr. Meat lwei ale loko norila lwei anitlayo ukapa 22 FG Music, aimbelela tinzumi, anehlayo ukapa 40, Shanky Salts, ale kerusereo, nilafukuwa minampela, lwe anehlayo ukapa 31, kambe King Manyanga, ale ndambi, lwe anehlayo ukapa 43. Mungisetiti simulete ti kumeka kutinga kumanga kubati chavuliwa kumaila nunu kubati kumama voto impimu nisho kubati nga bati kumeka ka umakumi mambiri kambe isina risima ngufu sinane nisho kubwa uwa kumeka na uchavula ngufu sinane kusa kuchavula mungisetiti kuba kugama wazina mwani mwaya ni karuwa ma 23 horas na 59 minutos
4: Votação é o Nangala Kaya Kankari Wansi Mansima.
5: Bana asterisco 744 Cardinal, Kafon Lawena, Langalana, Vangetengom, Ikulanza, Ukuker Votare, Utsala Kodigu, Lelfimo, Ulnavelaka, Se Utsala Male, Lugamo u confirmara.
4: Logo pasamini deketa laya vangete otra delegação. Se ulanga delegação limpa, lana lisimula wena lilumbaka kona.
5: Ingisela mihanzo, emigivela inkwayo, itirimi inkwato.
3: Tosu mingse titavake ikongoma na iku kongomisela mairan kuba utava uguma a tinsimu leti tukubake mavoto kambe na inge selafika lanu yengi seta genu kuba ukumbele tuwa kuba vikiru nzeke ima luati mseke tuwa kuba taya finalisima luati mtiseke muimbelele Mr. Shikatu loko aimbelela urombo yena asimseke kuba uombiri wakongoma a finalisimu nagalaka ya 2026.

0: ndavu ya ukumi ntano na muni kuna Buti James lwa imbelela urombo anintlayo ukapa 09 lwa kumbini kumila mavoto na mambiri
1: ashikuru shangoma msaya wa mina shiba na shiyo.

kandavu ya vukumi nhlanu lengwe kumeka Julu Ntamelwe ali vafundisi anhlayi ukapa Trindidresh ave ya kuma kumira mavoto nhlanu ni lengwe lweyi se a tshembisile leswaku va kempela ta va a kuma finalisima hikuva i ri wo rhanga ku va a tshembisa ku ya finalisima lowu nangalaka ya 2026.

kanda ya ukumi na naro kukuma ika kenbilwe aibela ane spok antla ukapa 19 kambilwe akumili makuma na roma voto mkano niliwe nakona ilwe akuma ika kunavuya lana eka umakuma mbiri wate simule titi chabulwe kwenza kwa lukoke anga kumanga mavoto vikirunzeke.

kadhawu ya 12 kumeka Alieru Adelina lwi Alitiker na kulava. Tali rats. Ani nthlayo o kapa 0 u nakona akumili makuma na Romo vote 5 ni munyu.

kanda vuya nkhano na mbiri ku kumeka Brother Leofs na Sister C lava yimbelela a hi dyondzeni va ni nhlayo ukapa 07 na va ni dzana lama voto ntlhanu wa makumi.

ganda vya wuntanu na dingwe kumega vuna ngadu pa kumista shikatu lwe embela urombo lwe anintayo uka pa vint akumine zanu la mafoto ntano makumi ni mune.

Se ta ba kempela na ikomisela anhla ni wa tindhavu letiketi ta kuna team kumeka avunanga eka tona ni va yembelela na ka ndhawu ya hundlano kumeka ku leo sibisolwe ani yembelela ka sealed kame anhlayo i ukapa 27 na akumiledzana na mavoto nhlalo makumi kumiringweni mavoto manaru.

va mani ke mpela mpela lwa kupuka kwa xigaba xo ranga gindli ya bambelo mpela nge loko se ku tshukuluwa mavelo ka tsa magege gindli ayayaya ingene ku bona mwingisetu wa swivona ke mpela u hlavulile nakona unga vho hlavule kwats nga vampela u hlavulile na wena u navela ku kona anga vampela u tsekisimbilo ya wena ku navela ka yona kambe vunanga lelo kumeka ku na resemsile ku va ri ta va ri ya finalisima i vunanga lelo mbaku a ntombi nje yo karhi i ntombi hikusa ke mpelampela i ta va i le rito le lumbaku muyimbeleli wa rhambula xisati lweyi a yimbelela tsendzeleka na a ni nhlayo u kapa 34 a nga va mani no tiva leswaku va yena kempela a khumine 5,000 10,000 na 2 lweyi muyimbeleli i Lurdina lweyi kempela a tsimiseke leswaku va a tava a kumeka a finalisima lembe ritaku kambe nga vamani Lurdina i n'wana tiku lweyi vhiki ri hundzeke a nga va a kumeka eka xigava lexi xilumbaku 20 nakona hi lweyi a taku na a kumeka eka ndhawu ya ku rhanga ku va a ta va a tshembisa ku kumeka a finalisima yi khambela unharhu lelumbaku vunanga la kaya Lurdina Josias Manyiki i vitila yena ra mabyaliwa lwa tiwaku ngopfu swinene tanihi Lurdina Josias na ve a velekiwa i 15 ka nhlangula hivulavula khumeri ka n'hweti i 15 kasi ka n'hweti ya nhlangula hi lembe la 1991 dropeni la ka ncenca hi kolomo xifundzankulu Gaza nakona na i lwi loyi a rhandzisaku ngopfu swinene vunanga kusukela ntsongwanini lena loko a pimisa timhaka ta vunanga mbilu ya yena mpelampela a yo tani ku va va yi tlhele yi vile ngi yo tselekiwa kambe hi loyi a sunguleke ku va yimbelela na a ri na 10 la malembe na a va a ta a kombisa a ta vuyimbeleli eka minongonoko ku hambanahambana ka yona na a sungulele kambe se a ri na 20 malembe na lin'we vunanga la yena ngopfungopfu leli li taku na lelana ni wu Afro Music hi lweyi a kumekeke na a ri sungula ku va a khandza ngopfu na a ta a ni ku cincacinca ngopfu swi ta yela kambe hi lweyi a taku ku lo nkarhi na a kombisa leti tselelaku ni ku va a landzisa ta vuyimbeleli na a ta ka makungu lama lombaku a nhlangano wa matiko ma vulavulaku ni rimi la xiputukezi hikwalaho ka ku va a kumini a mukhandli wa ku va a kombisa Mozambiki leti ku lambuweni lana a kumekeke eka ku va a ta va vanhu ku bula ni vuyimbeleri valombaku matiko lawa ma vulavulaku xiputukezi Lurdina Josias nyamuntlha a ta na a landzelela ta vuyimbeleli na ri lweke a taku na a kombisa xifundzankulu Gaza kambe nyamuntlha ke a tshembisile leswaku va a ta va a ya finalisi.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: dzayamba tivi lawa matingalita kumati
0: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
3: Votação é o Nangalaka e a Kankari, o Antimantima.
4: Para asterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, e Kulanza, o quer votar, o Tsala Código, Lelfimo, o Navelaka, se o Tsala Male, o Gamo, o confirmará.
3: Logo, Pazamili de Getalaya, Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbaka Kona.
4: Ingisalami Hanzo, Emigvela Enquayo. E tirime em quatro.
5: E cá, 20 horas na 9 minutos, Rádio Moçambique, Gaza. E tá, famba no Nangala, Kambana, Bana, que fica 21 horas na 30 minutos, Carlu, em que tá cá, ni Nongloco, o Amin Karingane.

0: yangula yangula abo yangula lana se batsimbisana ku ya ku jombeni le vakhe ku kona matani matima wakhe wa se jombeni sine uluku ina gamba vasembetela kwa jombeni ha cha kusangula amane
1: aja ku lumela
0: ku kula ku chuva kati makata unwana alwe wano na swabo ya kanso akwa vambani
1: ntiso
0: oh he ku tsutsuma alako ya kuma vangani vaya na mbaya ku ta ku la
1: ma dream ntiso
0: na ndringe sene la ya ku yangula la kama mali yana manje hey anga tibala hay mavuno madala
1: ntiso
0: I walk la yena ku ranga nada nada va fotona se ah ababa nona vo gwela na yena swa ku hey mama ndiya
1: atone
0: nuna sene nawo mama ni muni
1: anyimele kola mahlo ku
0: impela aza uma tsutsuma
1: akuna
0: fo ile swa ku ha impela akuna
1: mana ma thamela mane
0: nda balwe wo mutiela njangu wa ku mutielisa xileso
1: eish
0: vaze va hambana ele fani satu wakwe
1: ha wena
0: ha ile swa mzani ngala va ku kunyika swona a xi hitane lexi xa ku kula ku twisisa swa ku la misaveni u lava yi
1: na kunene
0: funka ringana
1: ntlangelile vhofu na domba leswa ku mine ni nga muyingiseti wa ku sunguna ni swiyingelile eku saka ku ni pondu yin'we leyi ni khomaka leswaku lomu mindyangwini hi fanele ku tiva ku hi ya ka mindyangu i nga li ku loko swi onheka hi nghena hi swibakela wa vona tatana luya a nga ta ku a mfa murhandza lwa nsati yena mfa wu ka a nga swi koti ku tikhoma eku saka a nga mi cacanga a hambi maposive hinkwawo ya ku a za a kumeka hanya na yena ku kula va za va chongotisana xikan'we va hambana hi lifa kambe vhovho hi marito menge mangani u nga tlhavukisa vanyingiseti xa ku va u kongoma yini ni nkaringana lowu u nga yi phamela
0: inkomo inkomo swinene mzaya a nkaringana lowu wena mzaya no kumbe xihitano lexi ni nga ku nyika wona ni vayingiseti swi lava ku kongoma leswaku loko hi ya ka mimiti leyi hi nga yi fundara kula ku hi twisisa swa ku va mihoni va yi hahlula va wuya ka muti hi malembe ya ku hlawo a wa mihoni a tata wu hahlula hi siku la lin'we hi nkamanyana wa wutsongo yi nga ku yingisela swilo swa valivali vanhu va ti swa ku karhi a valivali ku la ku hambana na yinyana hi ntamu u twisisa leswi matihlo ma nga ta ku komba swona se li ku ri matihlo ma ku komba hi leswi u fanelaka ku swi khomela a disizichi kumbe kuwa disizan kasi swa valivali a wu na disizan ya yinene naswona wawo leswaku van'wanyani va ku byela va mahela ku ku veka axitarateni kumbe ku ku veka ka disgrasa ku ku veka ku hluphekeni a wu swi twisisi se manje bava luyana swi n'wi nyikile dyondzo ya yinene ya ku a dyondza leswaku a nga yi huma njhani loko a yencisa xileswiya a swi kotile ku kuma ahlulelo ya swona leswi wona mzaya hi nga tsutsumeleni ku va hi hahlula miminti ya hina hi ku twa maveliveli hi ku gwelagweliwa hi vanhu
1: laka
0: ku hi hluta a michumu ya ku gweliwa
1: leswo
0: mzaya a ndla ku kongometa swona
1: hi
0: nga zamini hi ntamu tambe ku la kuma vamakholo hi ku swi vona
1: na kunene hi tlangelile vhofu na dumba swa kambe muyingiseti wa ku rhandza ka lwari hi a ntrondzo hi tlhelo bya hala a swi kumile
0: akunene
1: a ndondzo i ve yikulu
0: kani
1: mambo
0: sa hi ta kombela nyana vuchayachaya ndza wu ka vuchayachaya na wena u ta nghena u nyikela leswi u nga va lulamisela hi le bara 11.

0: tauka chachale tse inga sikuma mukoma koma wa mchini seniana ankari wa wana mzaya ubadwela ba yingise ti leswi unga badwela msela
1: ishone fofo
0: kashitikule sha hina shankaringani wa karingani
1: ishone a Byron seni Patrice Kadringani
0: hayi
1: bona mhaka
0: Byron kusuha
1: Karingani wa karingani
0: karingani
1: karingani wa karingani
0: karingani
1: hayi fofo
0: ene mza
1: antswele anga karhali hiku laya anwana
0: kumbe kumukauka
1: kumbe kumukauka
0: mm
1: a hitsikeni mhaka leya ku a hene swa vatsongwana hi swihingeni a vatsongwana va na nandzu wo nga va jula ku za va va kone u fanele u swi landzelela toti wa vona
0: ya vona
1: vovo a mfene ni nyoka a mpfa vanhu vanghani swinene se a va ni vana
0: ya wena
1: a nyoka a yi ni swivana na swisasi a mfene a yi ni swivana na swibitri
0: ya wena
1: kutani laya na phela leswi a mfi va twanisa swone a va hanya swangi i tapa ni xikandarinya tanihi lava swi tivaka ku hlaya kumbe va ku bandini buluku a va hanya va hanya loko byixa vatsongwani phela hi vo va titlangelaka thenki va va tlanga ku yini yini vo va famba va tiphandela leswi vo ngoku ni ku phanda swoswi se a hi yeneni tanihi lawa swi tivaka hi xihlayahlaya va le a timfene ku ni marito lawa rhandzaka loko u tshika u tlanga ku biha va le u tlangisaka a mfene hikusaka lavaya va tlanga ku kwempfankwempfana va wa mandzana se a swi enceka leswo a vatsongwana lavaya va xaniseka hi ku beteteliwa ku yinini se ku tlhasa nkama swi vabya va kama vabya e mamana phela vanghani veriro leswi va hi encaka swona yini hi humiyela hikuva hi jima kufuzawu kumbe a tiholova sempre loko hi buya loko hi ya hi ya tlanga xo vo kho va hi wa mantsela ku yini yini va hi handzulela ni timpahla phambi buluku leti rhunga to tatani holoviso ku mine a mabuluku a ni tshami na wona nkamanikama mo handzuka hi ku ni tlanga hi vone va hi handzulelaka se mamana wa kona a ku vananga ni ta mi kombela nchumu xin'we a lava yi vanghani venu tiyiselani mi nga tshuki mi va kwatela mi va tlhelisela hi ku saka n'wini munhu wuhlungu loko mo va ba mi ta va dlaya wa swi vona a vana lava ya va twisisa evovo siku byin'wana ni byin'wana a mahanyela hi wolawo
0: va vuya ni swikhale ni swirile
1: se ka damveji va ya ka va kula ni byo gongondzwana byo kula siku byin'wana loko va boya va ta kuma ku ha a xifenani lexi xi kwempfuwe matihlweni a mabuluku ma handzukile leswi a va hali ku ve ni fexa bya aniversary bya makwavu lowenkulu va xaveliwe timpahla ta nyuwana ti handzuleliwile hinkwato
0: ya wena
1: a loko mamana wa kona a ta vaku i mhaka mana ku hi swoswi hi ku byeliki leswi a nga teka mhaka a famba ya xipiritana a loko a ya ka maseve hala maseve lani masiku ni minkama na ni ku jula hi timhaka ta vatsongwana a vatsongwana va ku leswi va va encaka swona va makwavo a hi swone siku byin'wana ni byin'wana va ku rekela mara va beteteliwa va handzuleliwa va kwempfankwempfu wa makara hi nga languta leswi ni pfa xipiritana hi timhaka tavo se maseva maseva ku a hi vakuluka hi nga tshuka mejimu yi hehe ya tendera timhaka ta vatsongwana lava mundzungu vo tata va xikan'we hi to ku holova mahala ma ni swihingeni swa vatsongwana ka maseve a hi swoni leswo a
0: pfuta
1: va ku ya va yangula swa ku va nga ku
0: a
1: ku mina ni ni mintirho minyingi mina ya ku ni nga tirhi wena u kalaka xa ku tirha u famba u landzelela ta vatsongwana swi li wena hala ni yingeni leyi mamana luyana a ku du u suka a maphoyiseni a ku lani tini ta mangala hileswaku vana va ni matlangela lawani lawani lawani lawani la
0: pronto
1: a vo muya na mamani luya loko va muyelile pronto a tlhasaku mine man'wini ya vuhosi hileswaku timhaka ta vatsongwana la hina hi nga ta tikota ku hambiloko hi ho va gongondzwa la mundzu ku va ta va xikan'we se va ku hi nga zama ku va laya pronto u huma a huma ka swona hi le drisiku va va va enca swoswoswo a vatsongwana lavaya va buya va ka matshamela mani na tlhaya phindela ku hamaseve a vana ku emaseve hi nga ni tshika ni khwe va cana minetri yehla n'wani byele ta ni ku byeni ku mi ta vatsongwana na mhaka na to a wu yanga maphoyiseni ku humelele yini hevhovha a gama mamani loyi a ku a nhonga ya ku sungula ya na byala kambe leyi ya wu gamu ya vavisa a yi na byalanga yi vevukanga a ku swi li wena ku halana a vatsongwana lavaya va byelaka vananga loko va mi pfuka lavaya tilwelana wa vona a loko byixa va tiva hi ntoloveto ke xihena va tlhasa va sungula ku va betetela ku yini yini ha swo jika xi tlakusa nhloko wa yi tiva wena timhaka ta n'wanyawo ka wena se va le ha u nyimisa nhloko luta yenca yini loko a ku e xa u ba xin'we xi kikiki xi u putsala laya u bima kwezwo we ni xo xiyaxiya ka va ba xi ku ha lexi nga sala xi kuminenge mbitri xi ya ku byela mamani a va makwerhu phela va lava va hi lwisile namuntlha masiku ya va ba mayi namuntlha va hi lwisile va makwerhu va etlelile a loko a ya famba a kuma ku ha bava ku etlela ku etlela foy no come back a nga ha bohi swin'wana a mamani luya a sungula ku yela mama he maseve wa yi vona mhaka leyi nga enceka u siwana bya a ku ha maseve mina wa ni vona swina njhaa ku sweka ni ta swekela vatsongwana a ni na nkamani vana mi ta vana ni tingheni wa yi vona vova se swi n'wi vavisela a vunghanu bya nyoka ni fene byi hambanisa xileswo hi mhaka ku kala hina hi nga le ku laya vatsongwana lexi ni nga ta hlaka xone va papayi na vamamani hi nga karhaleni ku laya vatsongwana hambi loko va le xitsandza va laya hi fanele ku siku byin'wana ni byin'wana hi khoma nkhavi hikwapa na hi va byela ku va kwapa hi marito wa swin'wana wena vhovho phunka ringana
0: akutwa mzana hi tlangeleni
1: hi xone
0: kotala radio mzambiki swilo swa kona hinkwaswo swi fambaka hi minkarhi
1: nakunene
0: a va vona vana kulori vo nyimanyima vo va ta longoloka ni min'wana minongonoko ya radio mzambiki
1: hi xone
0: hi maritonyana ya wugamo hi xihantlanyana mzayo u bala swaku heyi a wu lava ku hi kongometa yini
1: a nkaringana loyi ni wu hlayeke ni hlayena na ha sungula ni ku va papayi na vamamani a hi zameni ku laya vana ha swi tiva swa ku nkama walowu hi wu khale u taka lowu u kamanile kambe hi nga karhaleni hi nga weni nkorha i vana vezru hi lunghisa vumundzuku byavo a hi zameni
0: hakunene
1: hi leswo wena vhovha
0: kese ana mina no seketela leswaku a ku le ku karhala
1: hi swona
0: a ku hundla ku laya ka ku hi ya mahlweni hi kona a ku dyondzisana swa humelela hi ku tala mejimu lomi mintini lomi loko a yangula a timhaka ta vatsongwana hi leswaku vatsongwana vhele u ngo va kota maxipiri minji u yangula ku swi nga maheki swa ku karhi
1: hi swona lexi nga ta ku twisisa ka xi ta ku twisisa
0: wa swi vona rhandza va yingisela hi fikele kugangweni na rongonoko wankaringani ni vendzisa ku kulu loko mi hi lombele ntsotso hi tlhelela halani a rhandza ku valelisa ka va wumbe va hina ngopfungopfu vame wumbe va tilo ni misava hi hlalerisa vayingiseti va hina hi tindhawu ta ku hambanahambana hinkwako lomi va hi kumaka va ri kona yana ni mahlweni hi ku va mi yingisela minongonoko ya radio mzambiki ku ya fika mi ya noti deji minoto a namuntlha swa ringana i ve ndzisa kuwukulu loko mi hi lombe ntsotso wa hi valelisa mafambanisa ti gweveni nga gentfin na eric kombiseni ka wuvulavuleli na mariamu ibrahimu ka michini loko wa ntamu wa hi rhangele ta tlhela ta kumana ka nongoloko wolo wankaringani nyamuta swa ringana hi topho nkaringani
1: a xaheme wurhongo a jajama
2: mi hetile ku twa nongoloko garingani wankaringani.

0: mangisetele pelele mahungu mhla Roy Makaringi isungula mahungu na ikongo ma ashe fondzankulo inyambani kola xibanza nyungene lana ikwehletaka na kulorwa tiro nikola mukavele kuva hetela ni mahungu mailana ka kasi ni mafambele ya kopi zanu ukulu ka wona ku kumeka ka a vatangi vabeli na vakombisa a swefondzankulo hinkwaswo swa tikula Mozambique vulavula hi desima sexta edição do jogo desportivo escolar nikola lipelele
1: ripelele xifundzankulo gaza hi nena ka letelana ka ni bola la vole bol kaba loko liti belile a madlandweni ya mugivela lwei antlawa wa xifundza nkulu nyembani hi ntlhanu wa masete ya kuyanguliwa hi mambiri a ku fambeni ka ntlangu hi vonile a xifundza nkulu gaza lwei anga hatla kula ntlangu hi la kulaveka ka kona tani hi lana hi teke na hi xaxameta eka mitindzima leti ti ndluleke a xifundza nkulu gaza hi nomu lowu hi rambula xisati ka letilanaka ni volleyball hi xona nhena hi kwalaka ku ve liti belile a ntlawa wa nyembani bani kambe haintse na volleyball xifundza nkulu gaza ti kombeke ka mitlangu tisa miri xinu swa xikola mitlo leyi endleka ka lomu a inyambani aka bola la xinuna a xifundza nkulu gaza lexi tibeleke a xifundza nkulu maputu hi ka 5 wa mabola ya kuyanguliwa hi linwe kasi ka bola hi rambu la xisati a xifundza nkulu gaza hi leyi tibeleke niyasa lana ambeke hi mabola manaru ya kuyanguliwa hi linwe lana swika tsonzo vanyana ka tsongo ika andiball lanake a xifundza nkulu gaza akalake anga swikota anga mahlweni eka xifundza nkulu nyembani lana luzeke hi dzoito mabola ya kuyanguliwa hi disaseji
0: na kulorwa ntiro nikolao mukavele lwa hetelaka ni mahungu na malana na mitlangu ya ku tisa miri kusukela le xifundza nkulu inyambani inga desima sexta edição do jogo desportivo escolar mitlangu leyi igamaka mundzuku 6 ka setembro a tsutsumaka na ya vulavula ta mitlangu ya ku tisa miri hi tani lava ma vulaka leswaku ntlangu wa Black Bulls u humelelile ka ntlangu wa ku sungula na welana kasi ni xiyenge lexi xa ku sungula ka ndlela leyi kongomaka a fase de groups ya tasa das confederações africanas say football antawa wa Black Bulls ilo humeleleke tani vuleka kona ku ka hlikani wa namuntlha leyi cumeni mahlweni ka ntlawa wa Ilias Comores a bola lin'we a ntlangu wa vumbirhi hi lowu nga ta tlhelaka wu endliwa ko cumeni leswo ha 12 ka setembro a tsutsumaka mahungu man'wana hi nga na wona ma vula leswaku xenge xa ku vonela ta ntumbuluko hi xiyimo xa xifundzankulu gaza hi ntirhisano na miganga hi lexi nga karhi xi yisa mahlweni a ntirho wa ntsatsiyo ndlela ku va ku helisiwa a vuhisi bya makhwati bya andle ka nawu na kulorwa ntirho Francisco Simbini
2: Shudwana shakuvekisa tamatsamela mgangeni ambi nhluvuko leswi nga karhi xi tirha lo migangeni ni vatshamitiko leswaku va ku vhikeliwa ku ku nga endliwi a ndzilo wo kala u nga vonleliwi leswi swi nga engetelaka a ku onhetela mugangeni hi ku lani ka xihala xi chuhaka El Nino hi ndlela leyi ku fanela ku va a vatshamitiko va ni ku vonlela ngopfu swinene loko va tirhisa ndzilo lomu migangeni hikuva ku nga tshika ku endleka a mhangu hi kule ya ku va ku tshwa makhwati lomu ku nga ni swiharhi ni misinya ya ku hambanahambana a nhlokomhaka leyi yi tlhamiseriwe emurhangeri wa xiudyana xa ku vekisa ta matshamela manene ni nhluvuko wa miganga lomu xifundzankulu gaza lava vulaka swaku hi kolani ka mumu wa ku tlulisa hi ntshimantshima n'walungu ka xifundzankulu gaza a ndzilo hi lowu nga phalalaka hi ku hantlisa ngopfu swinene Mika Jimichiso a vula swaku a ndzilo ka lowu nga vonleliwi u nga hohlota switirho swa ku hambanahambana hi xifaniso tisika ta ku fambisa ndzilo wa gezi tikunga ta matelefone hambi kuveni ku tshwa a tiyindlu
0: na ku endleka leswo vurhangeli bya tawuta ya xifundzankulu gaza li kombisa ku tshaka swinene hi kolaka ku va ku fambeni ko ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ka lembe leyi tsutsumaka a mintirho ya ku yavela a mimirhi ya ku seketela antsongwani lweyi a nga ni ntanga sungulaka 0 ku ya fika 59 wa tin'hweti yi fambile hi tindlela leti nene hi vulavula kasi hi mitirho leyi vekisiwe mahlweni hi xiyenge lexi xa tawudayi a xifundzankulu gaza lana ku vekeke ku kumiwa a tinhlayo leti a ti vekisiwile hi ntsengo wa 10% na kulorwa ntirho Boniface Novel lweyi ku landzela a hetelaka kasi ni yetelelo wa mahungu lawa
3: Urangeli la udawu xifundza nkulu Gaza likombisa kutsaka hikolaka kuva kukumuwile nhlayo ikulu ya swihlangi swisukela ka tihodi to rhanga kwa fika chumi la tihodi nhlanu na yin'we swi kumeke nyezani ya vitamina A hambi ni ku va va dlaya tinyokani. Eka mpfhuka lowu xiyenge xa tawudawu xifundzankulu Gaza xi kumile ku tlula entelelo wa makungu mavekisiwile ya ku tendela evatsongwana lana ku kumeke nhlayo ya 70 mili wa swihlangi leswi swi kumeke ku dya vitamina A. Eka ku dlaya tinyokani ku vonelule ku tlula 125 mili wa swihlangi lana na kunawu ku kumiweke ku tlula makungu lawa ma vekisiwile ku kota ku tenderiwa swihlangi leswi, ku vula eka murhangeli wa ta vuongori xifundzankulu Gaza.
0: Mangiseti lawe va mahungu man'wana ma tlhela ma pfukeli ka mikarhi landzelaka laha pelile.

em 1946, Madre Teresa. A tlhelele a endla a swiboho swintshwa vuton'wini lakwe, a ve a sungula a nhlangano wuntshwa wa ku amukela lava va nga le vusiwaneni hi ku va a dyondzisa a ku lerha ni ku bala hi ndhawu leyi ku tumbuluke nhlangano as Missionaries de Caridad. A ve a hlawula a ku tshika a titshomba ta misava hinkwato, a hlanganise vatsongwani lana sanguleke a ku va dyondzisa ku lerha ni ku va va tihlayisa hi vubasi. Mintirho a nga yi landza siku lin'wani ni lin'wani, a le ku hlengeleta a swihiwa, a tlhela a dyondzisa ku va ku vekiwa a ku tshemba ka Xikwembu. Hi lembe ra 1965, Papa Paulo wa ntlhanu na mune a chuse ku va nhlangano wa Madre Teresa de Calcutta u phalala ku ya ka matiko man'wani. Hi ndlela leyi madoropeni ya matiko man'wani ya misava ku umbiwe a tindhawu ti nga amukela vanhu va nga le ka matshamela ya ku pfumala. Hi n'wi lundzela mintirho ya Madre Teresa de Calcutta, a kume xihiwa Premium Templeton hi 1963, a kume Premium Nobel da Paz. Madre Teresa de Calcutta a luze vutomi hi 5 ka Setembro wa lembe la 1997 ka ntanga ya 87 wa malembe.

0: tiwufa nkwanto ukati nga pishia wena lai torara nyana kota ita kota kwa ayaya mkela kwazi timanga so gamasu yoku ungelele timanga tawa wena kutu wana soku setu ufile cha ata avilele suya soku tutuma seti vila suwa normal
1: yoku setu ufile timanga ata atutumingu
0: ahi ata atutumingu setu ufile li suwa sunene cha suwa kuti
1: chachara
0: kutu wana soku ya setu ufile timanga so teka pishia wena utateka nwaka kakamchovelo se pronto kuitsika ina nyana kutsongo iwana kuveni apeshi thakheka lifisinga kati ngui so gama sususa kuti vekala lai so yali mpameza wa wena bakanya bakanya na apo wera nyana iko mawa alwara ndzilekela u tendera kusweka limba la mezeni so lava makopo hlantswa veka bandejeni u vekala mezeni taka ajara la wena kumbe bodlela uli hlantswa u chela mati ya wena ya kubasa u veka lhaya kumbe uni mati ya kutitimela ya gelade u nga na wona kumbe u swa mabodlela lava xavisaka lawa u xava u veka lhaya kumbe uni fresh kula wela sowuri lhayani ku kuni lava va ku lava a ku ga sowuri teka u ti vekela lhaya u lungisela swi swa woka hinkwaswo mezo wo tshama na u sasekile se pronto siloko li nghena cliente ja li ta vutisa mamani ku na yini u n'wi gwela a ku na fijan la ku na a pexi la ku na a frangu la ku ni mbe ku ni nyama ya homu ovo pronto si swi helile le a ta kheta lexi a xi lavaka munhu se wo mu gwela ku i mali ya tanto se a kheta lexi a xi lavaka saku ni chelele a frangu o ni chelele mpexi o ni chelele a nyama ya homu o ni chelele fijan hi ntirho lowu hi taka hi ta ta tirha wona hi nyana kaya
1: makulongoloxa a leswi swi tirhisiwaka ka vusweke hi xifaniso a ximati nyala mazambani hinkwaswo leswo swi ni nkama lowu swi vekiwaka hi wona ka panela
0: a ni le na vhela loko mucelo lowu lava ku chela zambani u nga li cheli zambani na ku veta na mati mahali ma ha sangula a ni li wo chelanya na mati ya wena lawa ya ku u ta wupfisa mucelo wa wena so u gama u teka mati u teka zambani u li chela hi ma tshiki mavila mahisa mati lawaya loko ma vilile so u vona swa kona se ma vilile so u teka zambani u li beta para li nga diretiri kumbe tanihi pimenda ku lava ku u li chela hinkwato mucovelo se u ya ku wupfeni para li nga diretiri wa vona loko a kombenyana wa ku a li lava a pimenda ku a li kuma na leni a goxi ya yona liya kwa kona mbenyana wa ku a nga li lavi maxilo wa ku kala a nga li lava a ta susa veka tlhelweni a ga leswi a gaka swona maxini na wa pimenda li fanekele ku li cheliwa mucovelo se na wo wupfa para leswaku li wupfa leswa swa normal i nga li ku wupfa le diretera li mapapini
1: mamandla na mivulavula hi ta ku basisi nakoho ya mi vona lani swa ku mi lunghisela na mi basisa ngopfu swinene a wu basisi li ni ntikelo ka ta vusweki
0: li ntikelo wa wukulu prikile xivangelaka hi ku hambi hi kwalani mirikado lani a hi leswaku huta ta fika ku sungula ku nghunyeni ku pfula xipfalo a ngu arhangani wa kuma mali mpesa ene ni masiku ya hina lawa hi nga marikareliwa hi tihosi ta hina leti hi rhangelaka se swi vulaka swa ku a ku sukela ka kwarta hi ni li malimpeza la hi hambaka lomu phakati hi tlhela hi huma handle hi ya hamba kota kodi hi lalo na wufuta o ku ni vanhu va handle va mahaka kosene ku langu ku fiyeliwa para bazari li ta tshama na lisasekile leswaku kota vana a makilenti ma nghena na matsakile o se ha malimpeza hi kwarta hi malimpeza sabado a se zora hi kumeka hi lilani bazari na hi malimpeza masiku la ya mambirhi se na hina loko hi fika kada siku ni siku leyi u fikaka rhanga ku fika u ti mahela limpeza ra wena u ta kota ku nghena u tirha na ku basile ni swakuga swi fanekele ku va swi basiwa kahle ha leswaku leswi ni ngo yi peta pexileni la ku yi xikamaraka leyi se mati wola wa magamile la a loko se ni xikamarile ni gama tingi se ni hala ta mati lawa se ni suselela leswiya swa marhumbu ya kona leswiya lava plastic ni chela ni boha ni veka lahaya para swi a kota ku a cukumetiwa dasbin se ni teka mati lawa ni xifulela maka ka mpila malweni ni nga ta ya dibaku se ni ya yi dibaka kona se ni chela mambenyana ni kucuta se ni peta lomuya chela xinyelani xa mina chelanyana ku ni a bodikarile liya ya ku para yi ta na sidzinyisa ya pexi u chela lomuyana so u mexerela pronto u ta vona ku ve ni ukati ngana swi basile hi nga li leswaku na leswi ni nga xikamara se xega se ni hlantswile na ku hambi u va wona n'winyi wa kona loko wo swi mahisa xitani i ntaw u ta gana wu xi tiranyara o u nga taka u ta tirha ko ko phamela makiliyenti ma gasile se kasi na wona para va ta ku vona swaku wena wa swi hlayisa swilo leswi na wona u tenke u chela para ti tshamisa laya u ga kiliyenti li ta swi vona na la ha ta helile ku swa ku ga leswi yangi swinene leswiya hi ndhambi hi n'winyi wa ku a gaka wa swi vona
1: ma tala ku yingisa rato
0: mayingiselako hi wela wa

0: intati munungana vela kunyi musiela va mamani vanwana va landza ku ntirho wa ku fana wa ku sweka
1: ta swivula leswa ku hina va mamani va ku sweka a hi ndi fanekele ta ku heti lungisa tani hina xa kusangula hi ranga hina muzimba wa hina heti tiva swa ku na loko lexile hi fanekele ku heti lungisa njhani hi huma mutini na leswi vona swa ku hi huma mutini hi va kunene i nga le ku leswi vhela ngo wa nkama lowu nga cinca munhu ku lava ku a huma ni misisileyo yo ngayangayangayanga ku ya ya ku swekeni a huma ni makavha a huma nhambi hi nguwu a nga khomanga para ku aya ya timbonya a vitali ya pfala yi pfalile vitali vitali yi huma hi la para ku ta kota ku tilemba mavoko loko u tsakamile u lava ku khoma nchumu u tenga u tilemba hi vitali maxikulu nga ku veni u li ni faduku u li ni abata la wena u li ni angu u bohile u ni bachi la wena leli va la ku swaku li pfalile lomu swaku a ku veneki nchumu u ti lunghisile u nga mamani wa wusweti para ni loko cliyenti li nghena leswi vona swaku ya laya ngi swi khwazi leswi ya purke a ku na ku nyukuta nghena hi lomu ya ku loko u badla phelasi kama u korha maka nyuku wo thona
0: ku veni munhu a gqoka khwazi swi ni lisima ngopfu
1: swi ni lisima swa swinene ku a gqoka leswa swinene swa tisiku swi vala ku swaku yena i mamani i nga le ku dloka tantungi wa ntombi leyi ya ku famba hi pasiyara swi lava ku a dloka leswaku tikombisa swa ku yena i mamani i nga mutirhi leswi li ngaxa a pfuka ni mixo a famba a phanda vutomi la yena maxini na a tshamisekile a tikomba swa ku mamani loyiwa i mamani wa ku twisiseka a humaka mutini a nga ni vana
0: hi tlangile mixit yo rhendzeka hi makola hi mabulo hi nga vele na vona na mamani a yisa Ismael ka nongoloko xihundla xa ntirho wa karhi mamani a yisa a tirha ntirho wa ku swekela ni a tlhamiseleke leswaku hi siku la njhani li siku nakona vo hi wani maswekela manene ni ngo loko bindzuliweke u tlhela u kombisiwa Francisco Nsivini kusukela dropini na kancenca.

0: Tiveta mafambela xitaratwini.
1: Vhikela vutomi byako i bya vaakitiko.
2: Hoyo hoyo, namuntlha hi la ku vulavula hi transport de carga, kumbe ku tleketla a mindzwalo mimovheni ya hina. Hi artigo 56 ka buku la minawu ya mafambo lamanene switarateni a vulavulaka hi mhaka leyi. Kambe ntlhamuselo wukulukumba a ku va hi tiva entelelo wa kona, minawu ya kona hi swi twisisa khwatsi. Hi ta wu kuma ka murhamba wa hina Rodrigues Chavane, phoyisa laha ku vonela minawu ya mafambo lamanene switarateni, lweyi hi nga murhamba, lweyi hi bulaka na yena, lweyi hi taka na hi bula na yena hi masiku, a ku va a hi tlhamusela kutsongo, a hi entelelisa mayelano ni mhaka leyi, a hi yingiseni mabulo lawa hi nga ve na wona mayelano ni minawu ya matleketlela ya mindzwalo. Alberto Langa a na n'wina.
3: Loko hi khanele hi transport de carga hi hlaya a ku pakela ka swijumba. A nawu wu classificara, a nawu u beka a mimovha hi 3 wa magroupu. Ku ni mimovha ya ku pakela a vanhu i nga a mimovha ya lijeyo. Ku ni mimovha ya ku pakela a swijumba i nga mimovha ya karga, hla movha ya bagaji. Ku ni a mimovha i nga ya ku pakela swijumba ni karga nkama wun'we i nga mavehicules mixed, hla movha kumbe ya dupla kabina. A mimovha leyi nawu yi pakela swijumba yi pakela karga nkama wun'we. Entao loko hi khanela hi movha ya ku pakela a karga, a xa ku sungula leswaku a karga nompodi a ku peta karga moveni kumbe ku dixikaragara a minchumu a moveni. Nompodi u swi hamba hi tlhelweni bya xitaratwini. Loko u nyima a xitaratwini pro ta pakela karga kumbe para u xixa karga, tenku u nkostara xikerda u tshika xitaratwini na xi basile para mimovha yimbenyani yi ta famba rhondo. I xa vubidzi, nompodi u pfula xifalo a tlhelweni bya xitaratwini lani ku fambaka kona mimovha yimbenyani para u pakela swijumba u kumbe u xixela ka swijumba, porke kolano podi a movha lowu boyaka u tata ku thutha kwalaya. Ntao tenke u xi endla hi lado xikerwu hi haleni ku kalaka ku nga fambi kona movha, hi haleni xitarata xi kamelaka kona a handle ka xitarata, u kumbe u xi endla hi ntshaku tenke u pfula bagaji u xi endla hi ntshaku na u nga nghenanga exitaratweni para hi vitala a ku va u gumuliwa hi movha. Tame a nawu a wu pfumeli ku va u pakela minchumu a movheni a minchumu leyi yi huma ka bagaji, a minchumu leyi yi khwaya xitarato kumbe u pakela vambenyana va pakela tinsimbi. U pakela tinsimbi a tinsimbi ti lehile loko u famba ti famba ti betetela xitarato. A nawu a wu pfumeli, a wu pfumeli nawu ku va u pakela minchumu yi huma matlhelweni porke a mimovha yi ni matayipali yi nga a swipangu a swona laha ku gamelaka kona a movha a leswi u pakelaka teki swi gamela kona ya. A nawu a wu pfumeli ku va u pakela minchumu yi huma matlhelweni. Loko swi endlisa xileswo dya tenke u ni a nawu wa ku u va ni xikolda porke a dya leswi i karga a normal. A karga dzi normal loko u pakela swi yanela laha bakajeni. Dya loko swi za swi huma enta tenke u xikoltariwa porke lani podi u gumula minchumu yi nga matlhelweni, podi u gumula kumbe mabaraka kwalikeni xiumu xi nga tlhelweni podi xi gumula porke xa swi humile movheni. Hi loko swi huma a ti hala ntshaku podi swi betetela xitarato ku fana leswi hi nga fananisa ni tinsimbi. A nawu a wu pfumeli.
4: Na disposition de carga deve prover que fique devidamente assegurado o equilíbrio do veículo parado ou em marcha.
3: Ele só precisa só que logo para aquela a minchumu tem que o garantir a só que nunca associa nela a mover. Não pode o para aquela, por exemplo, o para aquela a minchumu ya ku leha ngopfu para henhla. Porque a movha loko u nyimile u pakela minchumu swi ya leha ngopfu swi ya henhla, a movha u perdere equilibrio. Podi a leswiya loko swi tekuka a movha swi wu tlakula, podi loko a movha wu diba. Ha swi vona mbangu yinyingi a makamiyawu ma pakelaka makontentori kumbe minchumu yimbenyani, u vona swa makamiyawu zizama kuhamba kurva kumbe zama akuhamba arutunda dziya wadze tlele tlelweni hemaka muni purike akarga lezi vangapeta ava vanga pakela la ka camion le dzaka movha lwa ava garantira nga swaku a movha vani equilibrium purika movha tenki loko karegara na unga sina rankaro swaku a movha tantu loko nyemeli kumbe loko famba u ta vani equilibrium a ukureli risku dza ku vudiba
4: inaka loko upakelele a minchumu leswi loko swi huma swi humela ntshako ku fana ni tisindi ti nga humi ti khumba xitrato mazi ti humelanyana ndzhaku kumbe ti humelanyana phambili swa pfumeleriwa
3: nompodi u pakela kumbe tisimbi u pakela kwalakele nchumu swi huma swi khalta a un metro ka movha a movha lowu gamelaka kona a bakaxi bya movha
4: la
3: zigamelaka kona a simbi loko yi huma kumbe vambenyana va pakela maposto maposto kumbe qualquer tubo qualquer nchumu nompodi u pakela swi huma swi khaluta un metro nompodi u pakela swi khaluta swi huma un metro i futhi loko u pakelile swi humanyana tenke u beka a sinal tenke u beka triangle bra a lwa ku landza ka nsa ka swona swaku oh layani ku ni nghozi laya a swimbenyani nompodi loko u pakelile u pfula bakazi a ntshaku a ta yi pani nompodi u pakela michumu swaku loko u pakelile a magezi ya movha a masitope ma nga voneki purki loko u famba lava ku landza ka ntshaku loko u vona nchumu frenti kumbe u dyaku travara kumbe u dyaku reduzira u tswanya travar a maluji mahlaya swaku a movha lowu u la ku nyima ntawu loko u pakela u pfala magezi ya ntshaku lava ku landzaka vangeti swi vona swaku wa nyima kumbe u nyima ya i nompodi futhi u pakela u pfala matrikula ya movha purki a matrikula ya movha hi wona ma identifikaraka swaku a movha lowu hi movha wenu wa kona na hi nga hlaya marka qualquer movha wu ni a marka wu ni a matrikula a movha nompodi u famba na u nga na matrikula entawu nompodi na wona u pakela minchumu u mambonya matrikula ya movha ya entawu loko u pakela minchumu tenke handle ka ku langutisa swaku a movha wu ni equilibri u languta kumbe a swi humanga hi ntsamo a swi nge ti khwelela xitrato kumbe swi nge ti khwela minchumu yi nga matlhelweni kum nompodi tama u pakela u pfala magezi ya movha a ntshaku nompodi u pakela u pfala matrikula ya ntshaku entawu a mhaka leyi ya ku pakela swijumba a karga tenke hi swi yenca kambe na hi landza nawu
2: swi ringene hi ta ve kona ka minongonoko yi taku
0: tiva ta mafambela switaratwini
1: vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko
5: uma hora na 18 minuto xi te ku tiva ta mafambelo malenomswitaratwini tlhela ka vunanga hi le ka Gaza Mr. Xiketo

1 hora na 26 minutos e timpina e ti kholisa vunanga bya kusukela ka matlhelo ku hambanahambana nkongomato hi wun'we ku va vusiku lebyi wena hi nkama lowu kumaka na wu landza ntiso wa ko mavoko u nga tiwiswaka u nga tiwili xivundzeni u titwana u li ka vupfangala byinene switichi xi lumba radio Mosambique Maputo Gaza na Inyembani ta yingisa xiswoswi ku hatlhasa kusibi swinene ni nsimbi ya Sing Waters kasi ke u nga luzi ku nga le khale loko hi vona nsimbi ya 2 hours ku va hi pfula tinqingho hi bula na wena hi nhlokomhaka leyi hi sunguleki tolo halaya hi ta zama nqambi ya vhiki 3 hours ku ku hi 3 hours and 30 minutes hi tlhela hi pfula tinqingho ku va hi kuma a swikolo no stokamos swoswi ke a hi tokarini vunanga bya asamatus.